0: Balik tabay sa atong panagmanuban sa programa nga Bullseye. Samtang oras sa XFM Bukidnon, alas 8:04 na sa buntag. Katul-katul sa panglawas, katul-katul sa pamanit, bugas-bugas, up-up, buni, og kining ingon na ito mga katrupa nga kilikili power o kabaho mga katrupa sa lawas, ayaw kalimot sa pagsabon. Of Santon Plus Herbal Soap mga katrupa, Santon Herbal Soap. Dindot ni mga katrupa, labi na sa ato makaigsunan, doon ay mga screen problem. Samtang panayon ta, labi na sa ato mga isgutanan, nindak na si Kabuntagon bay. Bay kalambigitan na lagi aning isyo karon, bay tungod mga katrupa sa pugsanong pagsulod sa law enforcement na buhatan sa NBI. Ngadto mga katrupa, Senado. Then first of all, atong tanawon mga katrupa, kay dunay batod pa upat ka mga senador ang nasayod ng daan nga dunay umaabot nga tensyon sa sulod sa Senado. So sa ato pa, daw, di planuhan na ni. Plano na ni mga katrupa daan nga gawas nga dunay giingunta nga impeachment complain batok ni BP Sara, labi na ang pagpasa sa articles of impeachment kato sa Senado. Then, na-confirm naman ni nga nadawat na sa Senado ang kinenggiingon mga katrupag articles of impeachment. O niya din usab, mao po ni inungdan nga ning tunga si Senador Bato de la Rosa, labi na sa pagbuto sa bago mga katrupa nga pag-ilis sa ISPE o Senate President, diya makatrupa Senado. So, doon ay upat, matod pa ni Senator Amy Marcos makatrupa nga doon ay nakaabiso or nasayod makatrupa nga doon ay may tabong tinsyon sa sulod sa Senado. Then, kung ato sa ning liliyon, mga katrupa, nga numang yung gadumot ni si Trillanes sa mga Duterte. Okay, maumang gini siya mismo makatrupa ang nangusog karon. O niya, sa akin po mismo, nag-file mga katrupa o kasong against humanity ngadto sa ICC, labi na sa war on drugs sa panahon ni President Rodrigo Duterte. Nakasangat ngadto sa ICC. Grabe man ko kasuko ini ni Trillanes sa tinuod lang. Ay, sa ato ba kayo suunan na sayon o guwapan na sayon, sa panahon sa 2018, kinis Trillanes mga katrupa, dadakpan yun siya mga katrupa, sulod mga katrupa, Senado. Kung buot na ito nahunaon mga katrupa, grabe ang iyang kasuko, kay kana man kung nga panahon mga katrupa, kana nga panahon, nga 2018, katong di pagawas ni Benigno Aquino sa una, sa kaso ni Trillanes, abi nimo mangod mga katrupa, atong September 2, 2018, di dakop mga katrupa si Trillanes, mga katrupa, sulod sa Senado, tungod sa pagkansila sa iyang amnestiya. Doon naman si amnestiya. Mauni, siguro sa ako nakita, ako lang ning opinion. Sa akong opinion, wa ko nag-ingukun sa ako, mo inyo. Ang akong opinion ini, gipersonalig maayo ni Trillanes bay. Gipersonalig maayo. Nga naman, kung imong liliyon mga katrupa, ang iyang amnestiya, ni Trillanes sa duha niya kakaso sa dati pa siya nga Navy officer nga nalambigit makatrupa sa Oakwood, Moniti in 2003. Kabalo mo kung sa nahitabo sa Oakwood, Moniti sa tuig 2003. Dito ni makatrupa nahitabo sa Makati, Metro Manila on July 27, 2003. Around mga katrupa doon ay 300 ka mga juniors, ha? Nga officer sa nag-ingon mga katrupang Magdalo Group. Mamani siya ang ulos Magdalo Group. Kini si Senador Trillanes mga katrupa. Dito sa giingon nga Oakwood Primitary Ayala Center, nagprotesta ni sila sa panahon mga katrupa ni Gloria Macapagal Arroyo. No, labandera. Ano? Ano to? Kato sa dagas korupsyon ba? July 27, 2003. Dahil tabo mga katrupa ang gingon tang Magdalo Soldiers Nag-uban na naana makatrupa si Lieutenant sa Senior Grady Antonio Trillanes Daport. Oh, muna siya ang iyang pangalan. Oh, Antonio Trillanes Daport. Og nahitabo na 19 hours ang ilahag gikwala ni against magunto makatrupa sa giingon ta mga armas ba. Kulang makatrupas panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. So doon na ni siya duha ka kaso makatrupang niya tumang o kining Manila Peninsula Siege katong 2007. Parang si Amy Marcos nag-ingon na unsa ni Sinit Siege na ni eh sa una mangkod sa Manila Peninsula Siege katong 2007 panahon gapon na ni Arroyo makatrupa. Pero duda ko na pagawas ni Trillanes makatrupa kay kung tinuod ba yun nga korupsyon ang iyahang gitutukan makatrupa. Waon ta sa nidagag senador. Nidagag man sa senador, nakadaog man si Trillanes. Tungod sa pag-expose niya sa media kay gusto laging iyag-iyag ang korupsyon. Pero doon na dito siya personal interest. Bullseye! Diba? Tungod niya na makatrupa, 2010, gihatagan siya ang amnistiya. Ay doon na naman sa duha ka kasong rebellion o kudita. Gihatagan siyang amnistiya makatrupa ni President Benigno Aquino III. Pinagi sa Proclamation 75. So man at least ato masayran ba unsa ni nahitabo ani ni Trillanes diay? Ganong di personal bang yung mayo ya gusto po giniya nga iparias niya ang kaso niya nga to kang Bato. Kato siya manggod lay ang kaso ni Bato ni Senador Bato de La Rosa kay ICC mana. Lay po ng kaso locally gikan yun sa Supreme Court mga katrupas Pilipinas nga to kang Bato de La Rosa. Nga Trillanes mo to nga nadutlan yun siya kay kanang nga kaso nakahambi naman na siya ha. Monang giingon ta nga lahi ang kaso ni Bato de La Rosa, lahi po ang kaso ni Senador Trillanes o former senador. Di na tama yung senador kay di naman isa senador. Former senador. So lahi ang kaso so si Benigno Aquino III. Pinaagi sa Proclamation 75, nagpasabot nga napasaylo ang iyang mga kaso o nabalik ang iyang civil o political rights. So ingon sa'yo, salamat luwas. Kay mo manggod po na makatrupa kay ngano gi ilamang gipangusgan si giingon tang Gloria Macapagal Arroyo kay pagsunod ato makatrupa mingdagan man dayon si Benigno Aquino III. So political interest gapon ha? Kita ninyo? Dulay political interest. So unsa may nahitabo sa tuig 2018? Sa 2018 makatrupa diato September 4, 2008. Diman ini ha, September 4, 2018. Ang atong former President Rodrigo Duterte ang pagawas kini mga katrupa o ga Proclamation number 572 na nakansila or void sa amnistia ni Trillanes. Kay siya naman po yung presidente. Katong niagi nga si Benigno Aquino pa yung presidente. Si Trillanes makatrupa na amnistia siyang duha ka kaso. Karon sa diyang si President Rodrigo Duterte na usap ang himo presidente ni pagawas o proclamation makatrupa number 572 o pagkansila sa iyang amnistia makatrupa mauto nga duna na'y pagdakop ng Trillanes. Kaya nga noon sa rason, nga noon ang nagpagawas mag-proclamation si President Rodrigo Duterte nga pirma sa personal nga aplikasyon ni Trillanes amnistia, admission of guilt, nga girequire sa amnistia mga katrupa. Tungod na nagingon sa gobyerno nga mubalik ang daang kaso, bato kaniya. Nga noon dito man sa Senado ginakop. Doon ay may pangutana, ngano si Bato, dili man lagi. Unya, nganong si Trillanes, ngano dito man sa Senado ginakop. Kay doon na may, unsa man, arrest order nga gikan sa korte. So sa ato pa, katong panahon ni Trillanes, mga katrupa, kay lokal man to, Pilipinas man to, doon na may kaso nga gikan sa korte. So doon na nagyoy kagahuma katrupa, labi na kay gipagawas gyud sa korte, mga katruba, Korte Suprema ang kaso ni Trillanes. Moto siya nga imbes mo sulod si Trillanes sa Senado, dito palang adlaw, mga katrupa, gidakop na si Trillanes. Mura gihimo nila parihan ni Kuan ba? Parihan ni Senator Bato de la Rosa, nakita ninyo? Nandak po gabi ko ng pagdumot ini ni Trillanes, bay, sako lang ning pananaw. Sama ni Senador Bato de la Rosa nga wa pa ba siya makasulod, mga katrupa, ngadto sa Senado. Napasas gawas, gigukod na siya, mga katrupa, sa NBI. Eh, gusto man nila iparihan sa mga katrupa ni Trillanes gapamaagi. Eh, grabe man ilang pagdumot, grabe man ang pagdumot ni Trillanes ganto sa mga Duterte. Tungod lagi, mga katrupa, imbes kagawas no na siya, ibalik na po, mga katrupa, ang kaso, dana po siya eh. Gipagawas sa Korte Suprema, ginakop na po siya, hunahuna niya, gipakaulawa na kung maayo inibay. Bullseye! So, uyan ang iyahan na gipersonal. So, manay na itabo, mga katrupa, nga sa ako lang nilakita ba? Oh, muna na itabo, mga katrupa, ngayon na nasab nilag pugsanon, mga katrupa, ang mahitabo ni Senador Bato de la Rosa. Para lang yun nga, di pa siya kontento nga na padala na ni Statay Digong dito sa Daheg. Di pa siya kontento, mga katrupa, nga bisan tuod, mga katrupa, nga way saktong dagan sa Korte Suprema, hala na padala rin niya po si Tatay Digong kay atubang man si yun siya na nagpasabot yun ba nga doon naging paruganan nga tao kining atong former president. Wa na daga istorya, mga katrupa, bisan daw gikidnap na. Ah, sige lang. Atubang man sakto nga dagan, mga katrupa, sa giingon na to. Pero dili lagi, mga katrupa, nagsunod o nagsubay, mga katrupa, sa balaod. Karon na naitabo kini kag Senador Bato de la Rosa, labi na sa bugsanon nga pagdakop, mga katrupa, sa NBI. Ang NBI mo ingon nga wala may mga personay sa NBI dito. Sa mga ito na hitabo sa video dahil piki na. Bullseye! Bullseye! Piki din ang daghan kina pamatuod social media. Nabot una-unaon sa ato laging naisgutan kaganina nga wala gi kagahom, mga katrupang executive, labi na sa pagsunod sa balay sa Senado, kay tungod legislative ang ato ang balay sa Senado. Doon ay kaugalingon nga Sergeant of Arms. Muna kung pugsanon yun nilang isulod, mga katrupa, pugsanon yun nilang isulod ang giingunta ang House of sa Senado, pwede yun nga magkagubot. Motoy na itabo, mga katrupa, dito Senado, nga doon ay buto-buto sa sulod. Kay pugsanon man yun, mga katrupa, nga sudlon sa NBI ang Senado, aron nga dakpon yun nila silang Bato de la Rosa. Susama sa atong naisgutan, ang Senado, mga katrupa, adunay kaugalingon nga giingon ta nga gitawag og Sergeant of Arms. Busa dili pwede musulod ang external law enforcement kung walay koordinasyon o permiso. Makikoordinar yun na sila mismo, mga katrupa, sa Sergeant of Arms, o pwede ba sila musulod? O muna nga, kung dili musugot ang Sergeant of Arms, pugsanon sila musugot, doon ay katungod ang Sergeant of Arms, mga katrupa, nga mupa butog yun silang armas tungod kay doon na lagi kaugalingon ang giingontang pag-protector sa sulod sa Senado, mga katrupa, labi na kung doon ay mga ingon-ana nga kaso, mga katrupa. Mabitaw nang dili siya basta-basta kay ku-equal magunay ang branch. Kung nag-isgot ang mga katrupa ang executive, mawana yung law enforcement o niya ang legislative, mawana diha, mga katrupa, ang Senado. Now, ang Office of Senate Sergeant of Arms, mga katrupa, nagbantay sa tanang musulod umugawas nga to Senado. Sila ang may final, mga katrupa, kung kinsay pwede nilang pasudlon. Bisa na ay warrant ang police o NBI, kinahanglan mo agi gapon sila sa Sergeant at Arms. Oh, kini nga muprotekta sa independence sa Senado batok sa harassment o pressure gikan sa executive agencies. Kay legislative lagi ang Senate, Senado, mga katrupa. Ilang kay ato lang ng pagkaisgutanan padayon, mga katrupa. Sa ato mga kaigsuna na nga karong panahuna, ulan, init, bas maayo, mga katrupa, dali bitaw kita ang tapdan, mga katrupa, ubog sipon. Lana na ganit ta, maka Uban lang ganit sa ato mga opisina, giubog, sipon, matakdan dayon ta, kahinay ang atong immune system. Bas maayo, napakusgo na ito ang atong immune system pinaagi sa pagtumarma katrupa og Xanthon Vitamin C. Atong paminaw na nakasuway sa pagtumar og Xanthon Vitamin C.
1: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: No, si Ariston, sa ka lang umam. Itong adlaw dyan kong gapainit, kung niya magsige pa dyan ang duko. Magibate ko na ito ang naman sige sa akong

0: banding santong vitamin C. Matag adlaw na jud ko makabanding sa akong
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Yes, to help.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
3: Unsay kalahian sa una o karon?
2: Ingon ani ni siya kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
3: Karon di ay.
2: Karon kapitan, ulaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
4: Hi, mo nila ay karon. Maso ko magpasalon pero shoot man sa budget oy.
5: Sis, dili na problema oy. Tanawag galit ko, di ba? Mo pa kayo kumuro.
4: Lagi tama ra ko sa ibuk ani. Wa pa kaayo ka sa imbu.
5: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog da sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dai kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
8: Kung inong na ako, tulog kapag.
7: Kaya punakit man itong ako.
8: Juri, umo, di ko ka. Ano?
7: Manang edad na ako, kung ako nakabati.
8: Santon Plus Gold, di tagaan ko, tulog kapag.
7: Panakit ka nung marag nag-usos di sa akong tiis, dire.
6: Santon Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon para junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Laging napapaaray sa sakit na katawan.
10: Zathon Plus Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan
10: sa sakit na katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: Zathon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
9: Zathon Plus Herbal Oil.
6: Zathon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
11: Lamig na kung ba sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon na kuwan na. Ngayon kayo ba, na ganing buntag, antong pagkati, buntag na po. Bulay, halang yung patukot. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to. Na, paano, dako kay katabang sa kuwan. John Villanueva ba, sa puro banana, magkilang.
6: Zathon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga di maka-nervyo. Sumod kay natural ang sulod. Zathon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kapunggay, ug soybeans. Zathon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patatas, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
12: Punta kayo na, ano yata karoon din sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon, ano yata biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may may kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Gwapo, oh. Sinaon-taon tingga sa bunga.
12: Ya, unsa may may kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
13: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
12: Kaya na, kami salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Dato ko harvest tungkol sa Crop Gold.
12: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
11: Gold? Gapog turog, gapog gamunga tungkol sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Tropang Prince Opera.
4: XFM. Impeachment coverage. The Vice President. Impeachment coverage. Absuelto. Oculitado.
2: Balik tabay sa atong pinagmanuban sa programang Bullseye. Samtang ang oras sa XFM Bukidnon, 28 minutos ang milabay. Sa alas 8 ang taknas kabuntagon mga katrupa. Lawas na itong punuhunan mga katrupa sa matang adlaw na itong panag-sikay-sikay. Labi na sa itong mga kaigsuna mga hardworking kayo ng mga ginikanan. Kapoy ang atong lawas matang adlaw mga katrupa, may pagmusuway ta pagtumar o premium D3 capsule. Samtang ato mga produkto sa Yes to Health, mapalit mga katrupa sa Mercury Drugs, Cellstar Dread, TGP, Generica Nationwide, o ma-orderis online pinagi sa Lazada Shopping, o sa mga butika sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Samtang mga katrupa, panayon pang atuang share to win alone mga katrupa ha? Ang atong share to win alone mga katrupa sa tumakaigsuna nakapaminaw karon sa atuang Sibya Skanginan. O nakatanaw sa live mga katrupa, o hindi kayo ta makadaog o 50 pesos ng loan, pinagi sa inyong pag-share mga katrupa sa programang Bullseye. O niya, pag-follow ninyo sa 101.7 XFM Bukidnon. Sayon na kayo, kuhaan yung mga cellphone, i-search ang 101.7 XFM Bukidnon. Ang 101.7 XFM Bukidnon, yes, inyong mga Facebook account. I-click ang follow. Ay kung naka-follow na ka, ayaw na po nung i-click. Eh, basig ma-unfollow na. Katurang wa ka-follow. I-click ang follow button makatrupa niya sa Facebook page na to. Pangitaa ang programa Bullseye. I-share ka na ang programa Bullseye makatrupa. Public ha, public, ug makapublic ang imong account, dayon makatrupa, doon na kay share badge kay posible kayo ka makadaog og 50 pesos nga load. Mara na sa mechanics mga katrupa sa atong share to win alone. Commented mo para basaw na to ay yung mga komento, labi na kung doon na mo yung mga suisyon o kiningkingon na to nga mga mapaabot din sa atong programang Bullseye sa atong pag-isikutan lagi. Okay, ato na basahon mga katrupa. Patod pa ni Ma'am Nita Valderosa, humana ang snow spring na humana din. Snow, malagi itong ngayong snow. So, may buntay ko sa atuag station manager Ma'am Rosy Marie Codino. Samtang, panayon tas atong isigutanan. Doon ay giingon tama katrupa nga statement ni Senator Amy Marcos. May tungod mga katrupa nga doon ay nakabalo nga upat ka mga senador sa posibleng kagubot sa sulod kining senado sa pagpahamtang aga warranto pares ngadto kang senador Bato de la Rosa. Oh, doon ay upat ka mga senador. Sa ato pa, kung tinuod bagaling ni ang giingon mga katrupa ni Senador Amy Marcos, posibleng planado ng daan. Na usahay makaingon ta ba di baka ni si Senador Marcos, Amy Marcos ga giingon ta mga katrupa nga gasugnod lang ni mo ni gasugnod ba? Para mapainit og maayo ang isyu mga katrupa may kalambigitan. Ining dagan sa Senado og kitara mga katawhan baka ang giingon ta mga katrupang ipainit ani nila. Bisag unsa ba, bisag saon ba nato mga katrupa prangkahan na ipag-istorya.

0: So, komposible magaling tinuod ni giingon ni President Senador Amy Marcos nga dunay upat ka mga senador nga nasayod ng daan. Di ba kaani sila mo'y nag-file og motion makatrupa nga i-surrender, mo-surrender si Senador Bato de la Rosa? Nagimog resolution makatrupa nga to Senado nga ipa-surrender makatrupa si Senador Bato de la Rosa. Pero magulat palagi makatrupa mo gawas ang TUR makatrupa gikan sa Korte Suprema. So ato ning paminaon kung unsa ba ni makatrupa ang giingon ni Senador Amy Marcos na dunay upat ka mga senador na nasayon ng daan. Ato paminaon. Oh, para nga masayran is mga katawan kay medyo murag makaingon ta makatrupa. Oy, planado naman siguro na eh.
1: The Vice President Impeachment Coverage Absuelto o Kunhi Prado.
0: Gini.
2: Ang nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa legis, sa opisina namin, sina Senator Katsalian at Senator Subiri, nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o delay-delay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Andung kami, mahinahon na nagkakaupos, pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Eh, biglang ang balita, eh, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, eh, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Eh bakit alam nila? Kaya ako nagtataka, ang balita, si Senator Lore nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kaming iwanan. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may nakakaalam, meron ding naiwan katulad namin doon sa putukan, sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusubin ng Senado na may apat na nakakaalam, ngunit kami, walang kamalay-malay.
3: Ma'am, nasa tiyo yung nagkaputukan, dinig nyo?
2: Ang lakas-lakas, ay nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, oh, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, takabukaway ako, oh, fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas at ang lapit, papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiroan pa kami, hindi kami maniwala hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, tinaharang na yung mga pinto at nakakalapit na yung mga NBI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Ba't naman isi-siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, ma-aresto si Senator Bato? Eh dapat, sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours, may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya, walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Huwag naman ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato.
0: Mauna.
2: Eh, talagang lulusubin ng Senado at sa naka-hostage lahat ng senador ng Republika.
0: Hostage. Kuyaw kay term si Amy, mga katropa, hostage yun?
2: Bakit
0: may labot ninyo?
2: Putok dyan sa labas. Ang kaba ko rin, dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Eh, ang balita, yung mga NBI, nagsidatingan eh, talagang lalaki ng baril. Mm-hmm. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Eh, yun nga, di nakakakabahan na talaga lahat ng mga tao rito. Tapos kinalabas pa.
3: Kaya information po NBI, kasi dinideny po eh, ni Director Matibag. Hindi raw po NBI.
2: Eh, nakakatuwa naman kasi sila. Lahat naman sila nagdideny siya.
0: Basitig sugnod rin siya noon sa pagkaha.
2: Parito, PNP, dinideny. Si
0: basin siya ay likod, anis tanong.
2: NBI yung mga tao dyan sa papasok ng na pilit
4: Bullseye!
2: Pagitan ng GSIS at ng Senado. Binubutasan na nila yung pader. Kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS. May pasokan talaga dyan.

0: sa matibag o kung sino man, eh, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito?
1: Ma'am, bakit pinubutasan niyo pa din?
0: Hindi ko nga maintindihan eh, di ba? Dapat may pahintulot at dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro na pumiglas eh. Binutasan na lang ng pilit. Tama ba yun?
2: Pangutuan na napagawas mas media tong pagbutas mga katrupa.
0: Sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kaya ano ba ito? Flood control na ulit? Thank you.
3: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
2: Mauto mga katrupa, statement ni Senadora Amy Marcos. Din mga katrupa, dunan ay upat ka senador ang nasayod mga katrupa or nabisuhan na sa gingon tanga dunay tensyon. O di ba kahadudaran ni Senador Amy Marcos mga katrupa? Dapil pa mga katrupa ang pangalan ni Senador Mick Zubiri. Agatong butang Senador mga katrupa, gani, wa pa magani siya nagbuto mga katrupa kunsa? O, kang iha mga katrupa punto, wala siya ay political color. O di ang uban mga katrupa, nangasuko. Excuse. So, muna na itabo mga katrupa nga to sa Senado, diin gani, kung si Amy Marcos ba imong paminahon, o si Senador Amy Marcos ba, doon na gina nagamando nga to sa NBI. Kikine, atong i-play mga katrupa, nga unsa to'y giingon ni Amy Marcos, atong time mga katrupa nga doon ay kagubot nga to sulod sa Senado. Kung kinsa ba'y nagsugo mga katrupa, matod pa sa giningiingon ta nga pagsulong yun, nga matod pa, mamatay, kung doon ay mamatay daw kuno. Kasi kay dakpon mga katrupa si Senador Bato de la Rosa. Oh, mas maayo nga madunggan ato nga dili gikan sa ako. Gid mismo sa akong baba mga katrupa ang gingon tang nagsugo mga katrupa sa NBI. Dayon ato din paminawon usab ang side sa NBI kung unsa ka tinuod na mga aligasyon ni Senador Amy Marcos. Para balanse ba? Sige. Atong paminawon mga katrupa. Aga gingon ni Senador Amy Marcos kung kinsa ang iyang gidudahan mga katrupa ang nagsugo sa NBI. Buto na unaon mga katrupa, niingon daw kuno ang pagsugo matudpang. Yang anong kabalo man daw po kuno siya be?
4: Bullseye!
2: Ano'y pangutan ang
0: anong? NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all costs kahit sino pa ang mamatay. O ang sabi
3: Bullseye! The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
2: Mauto mga katrupa ang statement ni Senador Amy Marcos ha? Oh, ato maliko no? Paminaon ta ni?
0: Sino pa ang mamatay? Oh, ang sabi ng NBI
3: VP Sara.
0: Daw sila personally and directly ni BBM arrest.
2: Personal and directly. Pag-utos daw kuno matud pa ni Senador ano, ni President Bongbong Marcos ngadto sa NBI kay doon ang story mangudani matud pa dunay usa ka NBI nga ni balik mga katrupa didto. Balik istorya. Atong atol mga katrupas binutuhay kay doon na daw kunoy drilling na hitabo dito sa ingontang katumpultahan sa GSIS mga katrupas gawas doon na drilling mato na hitabo nga ang Sergeant of Arms nagpabuto mga katrupa kay buksanon makasunisulod mga katrupang NBI. Then gani ato na nang i-explain sa inyo ha nganong dili man basta-basta makasulod ang mga law enforcement nga to sa ang executive nga to sa legislative. Tungod ka na mga katrupa sa balaon nga gitugot mga katrupa sa konstitusyon nga dunay kaugalingon Sergeant of Arms o proteksyon ang mga senador nga to sa sulod mga katrupa sinit pero mugawas na wala na lay labot diha kay dito raman sa sulod sa Senado. Now, ang naitabo diha mga katrupa doon na daw usang matun pa ka NBI mga katrupa agent na bilin ang iyahang bag mga katrupa. Yang bag mo daw iyang gibalikan unya mo daw matun pa nga na gunitan o mo daw kunoy mingkanta mga katrupa nga to dito kay Senador Amy Marcos. Labi na mga katrupa kung kinsa gyud mismo ang direct nagsugo ngadto sa NBI nga ipadakom si Bato in any cause ang mamatay ang dapat mamatay.
3: Bullseye kauban.
2: Ginagikan sa kuha, ha? O, gikan ang mga katrupa mismo, mga katrupa ni Senador Almy Marcos at inikos mga katrupa. Kuya Usab, anya mismo mga katrupa ang NBI, pero atong paminaon ay hata maghukom mga katrupa sa atong makaigsunan sa NBI. Paminaon ta mga katrupa ang side mga katrupa ni Matibag. Aga direktor sa NBI nagpagawas na raba mga katrupa og request si Senador Amy Marcos nga dunay upat ka mga dagko nga officials NBI nga tangtangon. Kaya sila ipuloy basin mo na nay pinaka delikado hinoon. Sige, ato ni paminaon. Nara.
5: Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nang gagaling ang ating pumbutuing Senator Amy Marcos.
6: Sir, sinabi po ni Senator Amy, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po at kahit sino pa po ang mamatay,
2: kahit sino
6: pa ang madali, basta pasukin po si Bato.
2: Ma'am, nebro, ma'am, na ingon ni Amy Marcos. Aminata.
5: Unang-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po.
2: Driver to siya.
5: Pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawin pag-aresto o ano mga pagpasok
2: sa Senado sa NBI, po, ha?
5: Sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking sa mga NBI na pinadala po sa GSIS na kahit makita si Senator Bato,
2: they are playing games mga katropa.
5: Ano mangyayari, wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nang gagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos, ano po.
6: And in another video po, sinabi doon ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po.
5: Well, unang-una po, si Joe Villano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau, pero wala nga po siya rin sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch up plan po, mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po, tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nang galing. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa
2: investigasyon. Pansin o gasugnod, nagmaayo si Ivy, ba?
5: Sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga
2: binuangan ano niya.
5: Na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po.
6: Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongale Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Bomediano po. Would you like to comment, sir?
5: Well, that is the prerogative of the good senator. Ayon naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan. Kahit makita si Senator Bato,
3: VP, monitor, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
2: So, mauna mga katrupa, ang statement ni NBI Director Attorney Matibag. Ang NBI Director mga katrupa, matod pa sa akusasyon ni Senator Amy Marcos. But ni mauna-unaon mga katrupa, gikan kuno matod pa sa tuang presidente ang pagmando gato sa NBI, ganakpon si Senator Bato de la Rosa in Inicos. Og gingon ta nga kung dunay madamay ug mamatay mga katrupa ini ang pagpadakop ni Senador Bato de la Rosa. Oh, gikan man as baba mismo ni Senador Amy Marcos. Pero sa side mo sa NBI, matod pa nga katulad na istorya nila nga sama sa kong gingon, bilin ang iyang sling bag dito mga katrupa, dili man to NBI agent daw, ha? Matod pa sa NBI, ha? Di daw to NBI agent, driver ato mga katrupa sa NBI. Pwede ang gingon ni General Matibag. Din ang akusasyon, mga katrupa kay ang pangutana, nga naman, nga panahon mga katrupa sa ni President ni Senador Bato de la Rosa, sa iyang pagsulod nga to Senado, nga nung gigukod man sa mga katrupa sa giingontang mga NBI. Muna di ha.
3: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado.
2: So, kinsa gyud ay mga katrupa ang nagmando sa NBI mga katrupa nga gipugsanon mga katrupa nga dakpon mga katrupa si Senador Bato de la Rosa. Di ka na influence mga katrupa under ni dating Secretary Trillanes. Nausap po mga katrupa nga napainit sa isyo, sakyan po na ni Amy Marcos. Or di bakaha mga katrupa nga tinuod niyang tanan nga dunay mando mga katrupa gikan ni President Bongbong Marcos.
3: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado.
2: Boto na unaon ni mo, nag-init ang isyo tanan tungod aning impeachment complaint batok ni VP Sara. Diri nagsugot ang tanan kung imong liliyon. Kung imong tanaon, grabe ang ilang kining kagustuhan nga kini si President, Vice President Sara Duterte ma-impeach mga katrupa diri sa ato ang nasus Pilipinas, labi na sa iyang pagka-Vice President. Oh, diba? Diba mga katrupa, dapat ang gusto nila mga katrupa, manggod, ang gusto nila nga ma-impeach si VP Sara kay gusto nilang tabunan ang ilahang giingunta. Giingunta nga isyo mga katrupa sa

0: Convictado. 90's
1: Mint Coverage. Diba? Kung pila imo ana, o nagingon mga katrupa, unsa karon dahil tabok mga katrupa, ang grabe kayong atensyon. Oh, grabe kayong atensyon mga katrupa ngadto sa Senado. Muna, dapat kita mga Pilipino mga katrupa mangandam da karong panahona kay basig magpadulong ng kagubot. Ay kung na hitabo ni sa una sa panahon mga katrupa ni sa amahan, oh, Ferdinand Marcos Sr. Unya daw, gay nahinay na siya mga katrupa, history repeat itself. Gabalik na mga katrupa, hinahinay ba? Gabalik, hinahinay, wapay declaration sa martial law. Pero doon na nai, giingon na to mga katrupa nga grabing pagpugos nila mga katrupa. Unsaman? Oh, grabing pagpugos o pugsanon nila mga katrupa sa dagan sa ilahang kaugalingon ng interes, labi na sa mamulitika. Oy, good morning sa ato mga kaigsunang mga kapulisan.
2: Tama.
1: Greta sa ato maabtikon ng mga kapulisan diri sa Malaybalay. Ah, minaw mi diri sa patrol Idol Loren and Andy Boy going to somewhere down the road. Ay, grabe ah.
2: Tama.
1: Amping mo sir ha, mga sir. Going down the road. Our roads are gonna cross again. It's not the meaning what or less. Good morning dia sa ato mga kaigsuna, mga kapulisan, labi na nila ni Idol Loren aga Andy Boy mga katrupa, ato maabtikon ng mga kapulisan din sa atong sudan sa Malaybalay. Bay buntag dia sa inyo mga sir ha. Samtang sa ato mga kaigsunan mga katrupa, nga pag-uli ninyo sa inyong mga panimalay, kapanakit mga katrupa ang inyuhang mga kalawasan tungod ka na mga katrupa sa mga panuhot. Ang tagan mga katrupa sa giingon na to, adagan sa gingon na ito mga katrupa nga panuhot, matod pa sa katigulangan ang panuhot, mauning sahay makahatag na ito mga sakit sa kalawasan. Anya, di na kahit makapahilot lagi, may pagmusuway ka o pagpanghaplas o Santon Plus Herbal Oil. Ay kining Santon Plus Herbal Oil mga katrupa, manutsot jenis atong kabukugan. Sa atong mga pamanit ang kahalag ang kagingon tag kabugnaw ning atong haplas. Nga di pa gid ka maulaw pag haplas ani bay. Di bitaw para sa imong andan nga haplas mga katrupa ka, haplas ka, bisan na ka sa opisina, maulaw ka, magantos lang ka sakit kay mahadlok kag suwayon si imong mga kaubang masakiton. Kini mag og Santol Plus Herbal Oil, dili ka masuwayan ani kay di ka manibawong haplas mga katrupa. Humot kining haplas. Atong paminaw, ana kasuway sa paggamit og pagpanghaplas sa Santol Plus Herbal Oil.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santol Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, sandal pa ang nakakainis na kuto. Santol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santol Plus Herbal Oil,
4: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Santol Plus Herbal Oil,
4: pamahid mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santol Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo magaan.
5: Santol Plus Herbal Oil.
4: Santol Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado. Sa balap ang teke, masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santol Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Santol Plus Herbal Oil.
7: Uy, master!
8: Kapital Lodi!
7: Master ka nang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
8: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapital Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan.
7: Ano,
8: exciting?

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, kay tumangbog, sir. Hindi bang ako minuran niya. Bugo na po, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakikna ko. Adunay albio akong pamati. Unya, normal bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paong parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaton Plus Pathomix user. Atong paminawon.
2: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Zaton Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko aning, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Zaton Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nang balpadyod ka.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
5: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Ano man? O saan na adik to?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Pero what? Wala yun?
5: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ng prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wikan ang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ugun sa mangaling akong gituian nga mapulong ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagan salamat.
3: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon o tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par, par ako ratira ko ni mong misis nga. Wala lang kay trabaho pagkaugma.

0: XFM Luginon, serbisyong katropa caravan at barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army Malaybalay Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring Desda Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Ini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: The Vice President Impeachment Coverage, Absuelto o Punitado. VP Sara, absuelto, convictado. The impeachment coverage.
2: Balik tabay sa atong panag-uban-uban sa programa nga Bullseye. Samtang oras, 6:00 Bukidnon, alas 9:05 ng sumuntag. Gusto ba ka mo balik o kahamis ang imo mga kutis, mga katrupa, ayaw kalimod sa pagpanabon o clear skin beauty soap. Samtang ato sa ning siron mga katrupa, kining ato ang Philippine Information Agency. Updates mga katrupa, CSWDO ay kalipi nagpahigayog outreach og feeding program sa sitio Bugahon, Barangay Lilingayon. Siron tayo kompleto ga detalye gikan ni katrupa nga Janice Lumambas gikan sa PIA Bukidnon.
4: Philippine Information Agency updates.
5: Nagpakita pag-usab sa ilang ligon nga paningkamot alang sa kaayuhan sa katawhan ang Valencia City Social Welfare and Development Office ug ang Kalipunan ng Liping Pilipina kon Kalipi pinaagi sa malampusong pagpahigayon sa outreach ug feeding program dito sa sitio Bugahon, Barangay Lilingayon ni ato Mayo 12, 2026. Ubos sa liderato ni Mayor Amy Galario o Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, gipasiugda sa maong kalihukan ang importansya sa paghiusa ug pagtinabangay aron maabot ang mga komunidad nga nang hinahanglan og suporta. Dako ang nahimong benepisyo sa mga residente sa City of Bugahon, diin nakadawat sila og hygiene kits, sinina o grocery packs nga makatabang silang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Labaw nga gihatagan og pagtagad ang edukasyon sa kabataan, pinaagi sa paghatag og bagong school supplies alang sa mga estudyante gikan sa grade 1 hangtod grade 3 aron mapadasig ang ilang pag-eskwela. Ang maong inisyatiba usa ka mahinungdanong kabahin sa padayon nga programa sa lokal nga pangagamhanan sa pagpalig-on sa social welfare o community outreach services, labi na sa mga hilit o kabos nga komunidad. Pinaagi ni ini, mas napakita ang tinod nga diwa sa malasakitong pangagamahanan o panaghiusa sa komunidad aron mapadayon ang paghatag og serbisyo, suporta o paglaom sa matag pamilyang nanginahanglan. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Janice Lumambas sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
4: Philippine Information Agency updates.
2: Dagang salamat sa imong balita, katropan! Janice Lumambas, mga katropan nanukad, gikan sa PIA Bukidnon or Philippine Information Agency. Kalapakan na ito ang siyudad sa Balinsya. Pinagi sa liderato ni Mayor Amy Galario, mga katropan, sa paghahatag mga katrupa o kiningingon na itong outreach o feeding program. Labi na sa pag-apod-apod mga katrupa o mga school supplies o mga gamit mga katrupa nga ito sa sityo. Bugahon mga katrupa, padulong ka na mga katrupa sa kining sityo mitulod. Yes, sa lilingayon mga katrupa, palakpakan na ito.
6: Tama.
2: Labi na sa ito mga kaigsuna mga lumadya. Kaya sa maong lugar mga katrupa sa pagpahamtang o kiningingontag outreach sa program. Samtang sa Pikas Bahin. Sa arintang report mga katrupa ni katrupang Jonathan Lisuriano. May tungod lagi ining yuta nga gikan sa pinyahan sa Sumipro. Direklamo human miabot sa tunga sa dalan. Sumipro daling giaksunan mas maayo na. Kasagaran bitawan na bay. Daghan kayo kung nadunggan nga nidisgrasya na ba. Inumdom ko sa kanas lurugan, kana padalun ka sa lilingayon mga katrupa diya, di ba kakabot sa Mount Nebo, ara MBC, na ay dalan diya mga katrupa nga likuon kayo, unya kung ulan-ulan, doon ay mga dagkong sakyanan ba? Yung experience yun ay personally mga katrupa nga, nangatumbling diya mga katrupa nga, yuta ha ka ng yuta nga, buabot mga katrupa sa siminto, nangatumbling in town mga katrupang, ako ugangan sa una diya. Uban sa kining sakay pagito akong anak ato. May gani mga katrupa kay wala ra kay naunsa kay kanang yuta magud perti na ligasa basa buabot na siminto. Kayron sa tani mga katrupa ang kumplitong detalye gikan ni katrupa Jonathan Lisuriano katrupa Jonathan. Live report.
7: Ustad ka reklamo sa usa ka barangay nga gawad sa lungsod sa Kabangasan particular sa barangay Iba katropang Prince kalabot ni ing dalan sa may sitio Bula katropang Prince nga nabulit in town ug da yuta nga lapo katropang Prince
2: pero kaduha na katropa
7: nga naay usa ka turista katropang Prince ang disgrasya ni ini uman nga natrapo katropang Prince so naghatag kini peligro sa mga residente sa mga motorista nga lumalabay diya. Kini nga dadal katropang Prince na sitio Bulak barangay Iba.
2: Oo, sa Bulak. Okay.
7: Sa sitio Maynaga kanang sa Maynaga nga dire sa highway duha mo ni ka sitio proper og kining diyon nga po sa Iba katropang sa Bulak. So human sa mao nga report katropang Prince wara nag 20 minuto siguro nakabasa sa ruta gusto pro ani nagpadala sila og tao katropang Prince aron nga hinluon ni so gibadat ano sa taghulagway katropang Prince usa ka amigo nitong kagawad ya. Dili tong nagpost sa kaniya.
2: Oo.
7: Kaya itong nagpost ako mo itong angkol ko katropang Prince. Kagagawa sa iba.
2: Oo.
7: Na kinikaroon na pag nagpadala og tao ang Sumipro. So, di na natin mention siyang kagawad ni. Kay, sin, di po siya mapaminyo siya katropang Prince. Nahinluan na o magian.
2: Nahuman.
7: Nang magian katropang Prince kining maunga dalan. Nahuman ipang pala sa mga trabahante sa Sumipro katropang Prince.
2: Okay. Nahuman yun katropang Jonathan og pala sa duwar man nakabuok lagi nga trabahante. Nahuman yun nila.
7: Karon katropang Prince, kamulo pa matod pa dito. So, sige lang, kay maagian man na ito ni karon nga dalan katropang Prince. Kay somewhere down the road, mangutaan ni karon. Ilang ko sa paghamid na kita karon.
2: Yes, yes,
7: somewhere
2: yes.
7: Down the road.
2: Oo, yes, yes.
7: Ni katropang Prince, no? So, ato ni nga tanawon karon, maagian ito ni. Kung maagian na ito, ha? Kung maagian na ito, katropang Prince.
2: Ato, update, update
7: kung,
2: lang.
7: Nahuman na ba ni? I-update na ito, katropang Prince.
2: Kinibitong ingun-aning dalan katropang Jonathan, grabe yun ay kadelikado, labi na bitaw ka ng pag-ulan, maupay pag-ulan yun katropan Jonathan, nga na, mabutangan na o gingontang yuta ng siminto. Pag-ulan, ano ba? Perting ligyasa.
7: So, kung alam ko katropan, Prince, kiniman kong sa Sumipro, kinigod kay dalan mo kung lani pasunod sa area niya ang yuta mo, pag-ulan mo, daun os, padlong sa dalan, highway katropan, Prince.
2: Agoy. Why kanal diya?
7: Paraguay kanal katropang Prince ba? Kaya problema ni katropang Prince ka ng mga
2: dagkong sakyanan
7: sa Sumipro ng Bugawas.
2: Ah, tama. Mao gina.
7: Manis ka. Kaya kinagligid nila may gripo niya. Makahatag ya po ng katropang delikado. Kaya po sa mga motorista. Labi na mga motor na gagmay kinagligid. So, siguro, nindot na katropang Prince. Sundon o grader ba? Kaya panaplin nung ta katropang Prince. Kung asa tama itong baga kay Galapok. Kaya mga hinungdan ko sa disgrasya na sa katalanan. Katropang Prince.
2: Mao gina, ang kadelikado lang anak katropang Jonathan ko nang naidayo ba wa bitaw masayon. Unya magpakasukusog, unya kanang gabi eh, sigurado unya. Kung tanaw ni mo murag naay kanal man siguro katropang Jonathan pero murag na bullet na siguro glapo
7: na kanana. Nabulit katropang Prince. Ang kanang kanal pud lagi na bulit.
2: Why sakto maintenance?
7: So kaya nga reklamo, dili ra man karon na reklamo diha kapos hagbay ra man reklamo diha sa mga anang area diha, na paipikas na atong padulong pay gag baryo Minaga atong mga na pay na sa una. So at least karon dali gyud diaksyonan sa tropang presyo sa Sumipro.
2: Ang kuyaw lang ani bitaw ka tropang Jonathan o dili gyud ni mataga ang pagtagad sa Sumipro. Magulat pa ba nga dunay kinabuhing makalang sa aning ingon ani kay delikado man gunay basta dalan ang isigutan simbako.
7: Sige, labi na kanabit ang sama si ingon kanya nga baguhan lang das dalan oh. Sa muagya na ba mga kanabit ang mo labay lang bitaw ka tropang presyo
2: dito
7: na. Ya. Nilabi na gabi eh.
2: Gabi eh kana. Usa gyud puna.
7: Kini ning gawas nga ning gawas mong ning yuta ka tropang presyo kun kusog ing uwan kagabi sa kabanglasan.
2: Tu tinuod yun na unya. Kining mga dagkong sakyanan paggawas pud ani lisod pud lugar ang driver ana mao pay mo hinlo ayha sa mula ka tropang Jonathan dapat tunan ni kasulbaran nga himoon jud si Mimpro ini ka tropang Jonathan di ba?
7: Yes ka tropa at least malipayon mo ka tropang presyo kun wapos lang nagduwa-duwa gihatagan pug aksyon ka tropang prince.
2: Oh, kay gawas ani ang Ricardo Simbako magunay gabi ibitaw ka tropang Jonathan yan ay dako sakyanan pud ba. Muagyo na mo disgrasya. Sus Ginoo. Magulat.
7: Kaya bitang makalita ni mo, makalita ni kag tanaw dalan ba nya mo?
2: Makabreak pita ba nya? Break.
7: Tapo ni noon.
2: Magyo tinod na.
7: Namo gyud mga scenario ka tropang prince nga danlog nga maayo. Napo danlog gyud gyud pumayo.
2: Ah, ang sama danlog nga maayo we.
7: Pinawa. Kung imo gyud kaminawan ka tropang prince.
2: Ah.
7: Magduha na ka tuig
2: kuwa gyud. Kanang danloga, siguradong hamloy kanang danloga na. Oh. Hamloy kanang danloga kay dili man mudugo ang mugawas ana.
7: Oo.
2: Pinawa! Kung masipit, bata ang pod. Ah, bata ang pod. Okay, kuhin po yung final report ka tropang Jonathan.
7: Ikaw. Kamu na tropang na preso. Salamatan na to ang mga barangay opisyalis sa iba, kabanglasan, nga nagpabot sa mga concern ka tropang preso. Salamat kay sa Sumipro, nga dali po din lang gigi-aksyonan ka tropang preso. Na dapat? At wala i-aksyon na yun ba?
2: Tama.
7: Ka tropang preso. Sa mga katropa karon para baskog sa dunay, ang atong pagkalalaki, inisis, di magyaw-yaw pagkabot sa kabuntagon, kaya pagkagabi, wagin mo po hita. Ganun lang ka, mag-turbo, minhansya, labi ang hago, kasi trabaho.
2: Yeah.
7: Ang turbo, katropang prince, dako kinintabang sa mga mister nga ubo na laygahe, kung nauna lang nagdako, katropang prince. O nang mag-turbo, minhansya. Alang sa nakayusang Pilipino para Filipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, pagkabag ka bullseye. Live report.
2: Dagang salamat kanimo katropang Jonathan Lee Soriano. Nanukad gikan sa Kabanglasan mga katropa. Bato report mga katropa sa usa ka kagawad agami po social media. Onya nakita sab dayon mga katropa sa gingontang management sa Sumipro. Gitagaan do dayon og pagtagad sa paghinlo sa yuta. Delikado gid kay na mga katropa. Kay experience yun na mga katropa sa mga katauhan, labi na bitaw ka ng gabi eh. Kaya ka ng gabi eh mga katropa, basta ka ni maglatas ka sa kadalanan, di ka ni muna maklarong dalan. O niya, kung doon na ingon anak ang lapok-lapok mga katropa, makalitan ka ba? Pagtanaw ni mo, mubrik din ka, o niya, waka kabalo, basa pa din ang lapok. Pagbasaan na sa lapok mga katropa, break ni mo diya, awa na islide ng imuhang ligid, siguradong disgrasya. Mamo to'y nahitabo o tanawa, nakita ninyo sa balita mga katropa nga dunay, duha ka tao. Nga intaw, naka-sputing pa intaw kay ni mga katropa na napadulong pa siguro ni lakaw nila. Kung asa pa ka ni padulong, nalapukan na hinoon ang dalan mga katropa. Ganun gingunta nga, lapok sa ang buhay pasabuti ni mga katropa, di man ginamalikayan. Di na malikayan mga katropa, labi na sa Sumipro or mga kumpanya sa gining pinya lisod po og simintuho ng pinyahan. Yeah? Di ba na pwede simintuho ng pinyahan. So natural yun na nga doon na ginay lapok mga katropa paggawas mga dagkong sakinan pero doon na untay aksyon mga katropa para nga di na ginunta malikayan. Sakto tong giingon ni katropa Jonathan Lisuriano nga doon ay magsunod nga grider. Dali ram ni grider mga katropa kung sundan mga katropa ng kwan pag ana-ana siya ana-ana sa iyahang mga kamot-kamot si grider pag tuklo na mga katropa wa naman ang lapok diya oh para ka malikayan ang disgrasya pero pasalamat lang punta sa gihimong aksyon mga katropa sa gingontang Sumipro labi na sa kumpanya sa kining Gingon ta ito mga katrupa nga mga pinya. Nya, di po na ito mabasol ang driver, no? Sa mga boom truck, eh, kasigaran na mga katrupa, sprayer, boom truck. Mugawas ang nagabi, musulod ang nagabi, mga katrupa, para pag-spray pinya. Nya, kay ulan lagi mga katrupa, kanang mga dagkong ligid anang maong isakyanan, mo pilit yun ang mga lapok anak. Ulan sad, manay nungdan mga katrupa, di po na ito sila mabasol, alamag. Munaog sila dito napita mga katrupa, unsa po ilang ibubo dito, may tubig. Himuon na lang ana para din naman ulang balik mga katrupa, sumipron sa kailang sulbad ana mga katrupa. Pero salamat ta sa kagawad. Og mga trabante sumipron nga dali ra kanila nga gitagaang pagtagad ang maong reklamo. Labi na sa disgrasya or giingon na to nga lapok yas kadalanan. Sa ato mga kaigsuonan bay, kinibitaw ato mga igsuon nga gasakit permi ang kabukugan. Di na ito, kumpiyansa ni kabukugan na ito kay kining ato makaigsuunang mga idaran na, padulong na mga katrupas pagkatigulang. Pagtindong na ito mga katrupas, sakit na ito mga joint, mga likod, mga katrupa. Pabaskuga rin ko na inyong mga kabukugan mga katrupa. O niya, makabaskug po, makahatag na tugdugang energy. O niya, against bagyan sa bacteria, viruses at itong panglawas, ang premium D3 capsule. Ato gani paminaon ang nakasuway sa pagtumar o premium D3 capsule.
6: Para sa instant energy, premium D3. Premium D3. Ang soft gel capsule nga muhatag og instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-premium D3. Mag-premium D3. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO og moringa. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Walay ka na maglihok-lihok tungod kay luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride na aduna tulo ka klase ng fatty acids na kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: unsay kalahian sa una o karon.
1: Ano ni siya, Kapitan?

0: ihalah naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina. Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Hala, hapit na akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Ano man, usan na adik to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo day ha. Mawasan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
5: Nung gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
5: Ano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga.

0: Uban sekä Tropan Prince Opera. Plus The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto, vuelto o convictado. Convictado.
1: Balik tabay sa Tuprang Panubang sa programang Bullseye. Samtang ang oras sa XFM Babukid noon. 29 minutos ang bilabay sa alas 9 ang takna sa kabuntagon. Imuha bang iproblemahan diya mga katrupa ang imuhang palatian sa panglawas? Labanan, nining ato mga kaigsunan nga doon ay hypertension. Oh, mga katrupa, hypertension o kining pagtaas sa atong dugo o kining high blood. Labi-raba na ni kadelikado o niya kining high blood manggod. Mga katrupa mo, atake gini kung doon na kay ino na ito mga katrupa ga laing mga gihambing balatian sa panglawas. Mutrigger ba? Mutrigger. Ang kining high blood niya, posible nga mapiktuhan ang atong mga organ sa atong panglawas. Mga katrupa, muna nga kinahanglan nato mga katrupa ato ang di kita kumpiyansa kanunay. Gawa sa good nga dagan sa atong pagkaon, sa ato ang pag-exercise. Mas maayo nga ato sab ga tumaron ang mga produkto sa Yes to Health. Usanan ini mga katrupa ang Xanthone Herbal Capsule. Natay Xanthone Plus Gold, naduna sabtay Xanthone Herbal Capsule o Xanthone Plain mga katrupa ga pirti na usap kayong daghanang naka-testimony. E pirti na dugaya inis merkado manggod kining Xanthone Herbal Capsule. Di lang mga katrupa ga katong dunay mga hypertension, katong dunay pagtaas ilang blood sugar. O sana sab niya na mga katrupa ang mga bukol-bukol sa panglawas. Kau na ha, manasway ang Xanthone Herbal Capsule. Mapalit mga katrupa itong mga produkto sa Yes to Health, sa Mercury Drugs, South Star Drug, DGP Generica Nationwide, o ma-order sa online pinagi sa Lazada o Shopee o mga butika sa inyong mga tagsa-tagsa kalugan. May buntag ni Kagawad Artemio Golier de Asmay San Jose mga katrupa. Tuotan unyam aptikong Kagawad mga katrupa de Asbarangay San Jose. Dali ra kaayong sampiton sa katawhan mga katrupa unya wagi tay reklamo in town na dunggan ana ni Kagawad Artemio Golier. Mas doon na pa reklamo mga katrupang kapitan diha. Doon na ni Mawad ha. Oy padayon day mga katrupa ang atuang giingon na share to win alone. Labi na sa ato mga kaigsuunan mga katrupang nakadungog ng sibya sa kahanginan. Aga nakatanaw sa live nga na-share sa mga Facebook friends. Yes, public mga katrupang nga pag-share. Pwede ka makadaog o 50 pesos nga loan. Pinaagi lang na sa imo ang pag-share, pag-like o pag-follow sa programang sa Facebook page. Mga katrupa, i-share na ang programang Bullseye. I-follow ang atong Facebook page. Pero dahil pinaka-importante mga katrupa, kinahanglan naka-public imong pag-share. Dahil basta naka-public ang imong pag-share, naka-public sa imong account. Mauna na ha, share tuwin alone mga katrupa. Oy, good morning ni oy, katrupang Cinderella. Namayat lagi ka katrupang Prince Ai. Ala. Lagi no? Wala na eh. Hinahinay lagi tani. Bawal na ta. Baga mukaog mga karne mga katrupa. Bawal lang kay magkwanta, mag gulay-gulay.

0: size, labi na sa ato, manambok mayo, mas may magniwang ka. Mahinay. Katrupang Tristan ni Art V. Gulay, good morning, katrupang Tristan. May nga punta, katrupang Prince, good morning, katrupang Tristan. Asama, Vanessa Bayang, good morning, sir, minaw me. Deres Bruknoy, Betugaya, Valencia City. May punta ni Muria. Labi na ni Ma'am Vanessa Bayang, labi na Dias Bruknoy, Betugaya, Dias Unites, Valencia. Samtang padayon ta ato sa ni Siron mga katrupa ang mabalita din ni mga katrupa be. Kineng ex-convict balik presuan human nakuhaan o kapintong as milyon nga drugang sabo. Ang kompletong detalye katrupa ang Rusumbila Franca, ex-FM Bukinona.
1: Ex-FM Report.
2: Balik prisuhan ng usa ka ex-convict sa susamang kalapasan may kalambigitan sa illegal nga droga dihang nasikop kini sa bypass operation. Mga alas 11:30 sa gabi sa Purok Uno, Barangay Central, Poblasyon Kalilangan, Bukidnon. Ang suspitsyado na ilang si alias Buboy, 42 anyos, high value individual. Sa investigasyon na sairan nga si alias Buboy kan hinadakpan sa susamang kalapasan dito sa may Davao ni atong 2016 o 2021. Kay kataho nga gipaubos siya sa probation sa tuig 2016 nga kaso o giabsuelto ang kaso sa 2021. Giingong gikan sa Marawi City ang mga suspect og pabalik na unta sa Davao City dihang nihunong sila kadyot sa Kalilangan, Bukidnon. Nasakmit sa mga otoridad ang girudahang siyabong nga gibaraban ng mutimbang sa 76.69 grams nga doon standard drug price nga 521,492 pesos. Lakip ang bypass money, cellular phones, motorsiklo o uban pang personal nga mga kagamitan. Ang dinakpan ana nakaroon sa kustudiya sa Kalilangan Municipal Police Station o makatubang sa kasong kalapasan sa Section 511 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katropa, kapibanga healthy imo gipangita mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagang salamat sa mga report katrupang Rusom na Franca. Nanukad gikan sa XFM Bukidnon mga katrupa. Matoy na itabo sa usaka high individual mga katrupa ha. Siguran ka na 500 million pesos kapin 500 million gadruga ang nasakmin sa kapulisan. Labi na kong taga-Bukidnon na siya mga katrupa, dito lang din, nadakpan sa Kalilangan. Mauli na din eh, padulong sa Dabaw mga katrupa. Padulong sa Dabaw. Ay kining nadakpan nga dagpayuhot o illegal nga druga nga 500 million kapin. Ha? Ay, 500,000 million may no. Sorry, 500,000 o half million. Nga druga, aga nasakmit mga katrupa. Oh, congratulations sa kapulisan.
3: Tama.
0: Batod pa, dihunong lang daw mga katrupa ang katong nadakman dito sa Kalilangan. Pero duda ko, doon ay nagsumbong ani na sundan na ginis sa kapulisan na nadakpan mga katrupa ang maong suspitsado. Wala, ay pamukundang para daghan ang mga dakpan sa kapulisan. Pina mga katrupa sa pagpayod sa ilegal nga druga, samtang sila ang bahin. Sa iron tanang balay sa South Cotabato, nahulog human nga makusog nga pag-ulan ang kumpletong detalye katropang Ivan Pulunan. XFM Jinsan.
1: XFM Report.
4: Nagmando dayon si Lake Cebu Mayor Antonio Ken Fungan alang sa inenaling pagatag o ginabang sa pamilyang Arellano human nga naguba ang ilang panimalay kaniadtong Miyerkules hapon tungod sa pagbundak sa ulan nga gisundan sa landslide sa Purok Proper 1, Barangay Tasiman sa nasabit nga munisipyo. Matud ni Mayor Fungan, nagpadayon ang assessment sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management o kon MDRMO Lake Cebu sa nasabit nga lugar aron nga matinog masusi ang mga panginahanglanon sa apektadong pamilya. Muatag usab ang maong opisyal o ginisyal nga tabang pinansyal o mga materyales sa pagpatukod sa bagong balay alang sa nasabit nga pamilya. Matud sa magtiayong Harlito og Eden Arellano, kani atong Miyerkules sa hapon, kusog ang ulan, inubanan sa kusog nga hangin nga gisundan sa hinay-hinay nga pagkahulog ug pagkaguba sa ilang balay. Hinuon, ana sa luwas nga kahimtang ang tibuok ka pamilya. Sa pagkakaron, temporaryong nagpuyo sa ilang inahan sa Barangay Tasiman sa naisgutang lungsod. Ang apektadong pamilya samtang nagpaabot sa tabang og pagpahigayon og imbisigasyon sa mga eksperto. Mga katropa, dili na tumatagnaan ang mga kalamidad nga moabot sa atong kinabuhi. Ang ayon namang andam kita og lagsik ang panglaban.

0: Lawas. Inom kanunay og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
2: Dagang salamat sa imong balita, katropang Ivan Pulonan. Nanukad, gikan mga katropa sa XFM Jinsan. Motoy na hitabo mga katropa haga dito South Cotabato, nahulog ang balay human sa makusog nga ulan. Mas maayo lagi kini bitaw ato mga kaigsuunan nga do na magoy mga kaigsuunan nato bitaw bay nga magbalay kilids bangpang. Do na poy nahitabo diya sa balay sa maramag sa una nagabalay sa kilids sa kuan bay kanang kuan ba kanang unsa bay tawag kani kanang kanal ba na basta dako, dili po sa sapa basta dako nga kanal. Oh, nya medyo pangpang siya kamay dito siya nagbalay mga katrupa kay kabalo kay ngon ana. Binasa dagan sa balaod mga katrupa nga iya pa na mga katrupa sa gobyerno, di man na pwede nimo dituluhan kay kuan man na kanang creek allowance. Oh, creek allowance man na mga katrupa kasagaran ato magkaigsuunan, diya mamuyo. Diya siya na puyo mga katrupa, unsay na itabo mga katrupa nga kusog yapon kay baha ba? Ning baha, katong kilid sila balay dapit sa CR, nahugno mga katrupa. O, tungod sa ulan kay, wa na lagi kay kahoy, nahugno, motong nagmahay siya. Naingon sa may pagwa ko nagpuyo, dari mo nang di tagkumpiyansa, labi na sa ato mga kaigsuunan bitaw. Na magpuyo ang mga creek allowance. Labi na mga katrupa, sa unang panahon, makaingon, adri lang sila magpuyo kay, wa siguro magbuot rin sa ato. Wa bitaw, tag-iya, anibalaya, ang kininyuta, kay iya bitaw ni si gobyerno, kay creek allowance man eh. Walang uba, nakahinayak na hantos sa mga generation. Hantos nga gipa, nindutan ang balay. Pag-abot sa panahon mga katrupa sa mga kalamidad, di nimo mapungan. Mauna ang inungdan mga katrupa nga ingon ana nga dahil. Dito perting luuya. Sa South Cotabato, nahulog in taon mga katrupa. Muna mag-amping ha. Labi na sa ato mga kaigsunan nga magpuyuan ng mga kilid mga katrupa sa traffic allowance or kilid ang mga pangpangabahin mga katrupa. Samtang dinitas ato ni Siron ang tuang viral nga isgutanan na napon ni si Nanay Claire. Hindi na po ato ni Siron ang statement ni Nanay Claire mga katrupa. Claire Castro, baka kon nagpamatuod gawala na sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Unugon masabgod, daghan kayo ang madungga na ito mga katrupa nga kini Senator Bato de la Rosa. Unang-una, ang aligasyon ni mauban niya po nila mga katrupa no nga ang aga-aligar nga kini Senator Bato de la Rosa ni sakay daw kuno sa sakana ni Pia Cayetano. O, unya ang maunay akusasyon ni Trillanes kang nagsakay si Senador Bato de la Rosa pero di na tumao ang gisakyan ni Senador Bato de la Rosa. Ang iangkonsap na mga katrupa ni Peter Alan Cayetano. Bonay gisakyan na niya. Unya karon sa paggawas mga katrupa ni Senador Bato de la Rosa, maton pa ni sangkay usab sa sakyanan ni Senador Ruben Padilla. Para makagawas mga katrupa Senado niya, dagan kay gugunugon nga Senador Bato de la Rosa ni gawas daw kuno sa lain nasod. Kaya nakitaan daw kuno si maton pa si Ruben Padilla nga to sa airport. Sige, ato ni Siron mga katrupa, unsaban ang giingon mga katrupa ni Senador Senador, sorry, Yusek Secretary Claire Castro. Ang maingon pa siya sa una nga ang mga Vice President daw kuno ang sige pagawas mga katrupa o mga fake news, siya raman di ay number one sa pagkabakakon mga katrupa. Di na po kahani binakak ng istorya ni Claire Castro ba? Nga nakagawas na mga katrupa Senado si Senator Bato de la Rosa. Ato ni Siron mga katrupa. Kung imong tanaw, naghan mo sa social media nga NBI nag-ingon, walay baril. Ang NBI ni sulod niya si Claire Castro, nagpaboto daw kuno ni balos ang NBI. Karon ato ni Siron, kung unsa mga katrupa ang statement ni si Yusek o Secretary Claire Castro mga katrupa. Nabi na sa iyang statement.
3: Several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the senator, Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the senator, Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the senator, Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation.
2: Sumona!
3: As of 11:09 a.m.
2: Si Quinta, si Claire Castro, mga trupa, o ga-uras. Oras na ihanggi. Quinta, maong po to kay Murag, alas dos kapin man siguro?
3: On the report.
2: No, o alas dos kapin, mga katropa ni Kawaspod si Senator Robin Padilla. Sa kadlaon mo na nga si Senator Robin Padilla, matod pa ang gisakyan ni Senator Bato de la Rosa. Wapa man po na confirmation, kaya wapa po ni Ingon nga, tinood na si Senator Robin Padilla. Pero maon lang yung mga katropa ni Ingon karon, isyo yun kayo ni, labi na nga ang danggan sa ICC, warrant of arrest Bato kag Senator Bato de la Rosa ga gimo ni siyang initial nga secret nga public human gi unseal mga katrupa atong Mayo 11, 2026. Karon kining statement ni kuan ba ni Claire Castro, daghan magyo kay gugunhugon mga katrupa, daghan kaayo og giingon mga katrupa nakagawa si Senator Bato de la Rosa. Ayan siya ng katungod mga katrupa kay naghulat ba man lagi og pagawas mga katrupa nga TRO. Ikan mga katrupa Supreme Court o Korte Suprema. O, nga giakusar kang Bato de la Rosa mga katrupa nga Crimes Against Humanity. Aga gipagawas nga ICC Warrant of Arrest. Nga mga murder nga nahitabo tali sa 2016 hangtod 2018. Atol mga katrupa sa War on Drugs Administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Mauna nga ang ICC mga katrupa naglantaw nga posible si de la Rosa na indirect o co-perpetrator uban sa plano o pagpang-organisa sa mga krimen. Mamana ilahang gitindugan. Ang pangutana ini karon labi na sa baga statement ni kining Yusi Castro. O siya mailabot yun, ay kumugawa senador sa ako lang ha, sa ako alang mga katrupa. Sa ako alang, wapa man po nagpagawas o TRO mga katrupa, doon naman gilipag katungod si Senator Bato de la Rosa mugawas. Deglikay lang siya mga katrupa kay basig mahimong politikal ba? Nga mugawas siya ra mga katrupa o niya pagkabot sa panahon dakpon sa Ritsos NBI kay Sakyans Politika kay doon na lagi matunpay order nagikan mga katrupa ni President Bongbong Marcos o kung saan ba ni katinoon? O, nga ipa-implementar ang pagdakop ni Senador Bato de la Rosa nga sa bisan unsang paagi kung bisan pa kinsay madamay o mamatay kinay nagikan sbaba mga katrupa ni Senador Amy Marcos. Now, wala pa man po manay giingon ni Senador Amy Marcos sa wala pa ni gawas sa giingon nga gipangayo ni Bato nga TRO temporary restraining order tungod sa ICC warrant mga katrupa. Ang legal team ni de la Rosa mi file mga katrupa og manifestation og motion sa Supreme Court nga makuha ang TRO o judicial protection aron mapugngan ang pag-aresto og pagdala kaniya sa ICC. Napangutana diya karon unsa may status sa Supreme Court action. Wala pa may immediate nga TRO nga gihatag sa korte. Ang Supreme Court mangon midagan og mi padagan og resolution din ang respondents sa gobyerno sa DOJ og NBI ug uban pa nga gisugo sa korte nga mag-file og comments position sulod sa 72 oras kun nganong dili angay i-grant ang TRO. Ang desisyon sa korte wa pagyahapon na clarify o girelease kung unsaon pag-resolve ang petisyon ni Bato. ang korte nangayog agreements gikan sa tanang mga parties mga katropa. So mo ni naitabo karon, hulatan sa ang pagawas ang TRO kung posible ba mga katropa nga dakpon si Senator Bato de la Rosa o makansil mga katropa aga giingon nato nga ICC nga pagdakop sa ICC nga dalon si Senator Bato de la Rosa. Kaya doon na po'y aposisyon ang DOJ nga gigamit nila mga katropa ang Republic Act 9185. Republic Act 9851, sorry. 9851, nga pwede nga isurrender na kuno sa ICC mga katropa si Senator Bato de la Rosa. Doon na po yung sigutanan anak mga katropa nga gibarugan usab sa dilas ubang mga kontrapartido. Nga diado kuno nagbase mga katropa sa Philippine Act of Crimes Against International Humanitarian Law. Labi na mga katropa, Crimes Against Humanity. Nga napahimutan nga ang gobyerno mahimong magpadala sa usa ka suspect o maaristo ang taong sa international tribunal sama sa ICC pinaagi sa surrender o extra tradisyon mga katropa. Pero ang Senate current rule mga katropa, labi na sa nakita mga katropa Senado nga gikinahanglan nga doon na lagi ipagawas una nga gikan sa Supreme Court mga katropa nga TRO. Unsa kinsa nga nitong attorney mga katropa, wala naman tayo igong oras manggod. Natoy usa ka attorney nga nagtindog nga di daw pwede mapa-implementar ang balaod mga katropa sa giingon nga Republic Act 9851. Labi na mga katropa kay nagisgot nga kining ICC warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa walay numero mga katropa. Trial number. Wala ang questionable gihapon ang giingon nga pamaagi nila. So muna mga katropa ha, dapat daat kita mga Pilipino. Siren din nato kung unsa gyud pinaka main cause ini. Kining kagubot karon sa Senado tungod na gyud in town mga katropa sa giingon tang impeachment complaint batok ni VP Sara.
1: VP Sara, absuelto o konviktado. The impeachment coverage.
2: Samtang, wala ba tayo kong oras mga katropa? Kinsa, patuyo ko na lang po nato, bes. Patuyo ko na nato atong rolita mga katropa. Kinsa na po kaha? Ang makadaog og 50 pesos nga load mga katropa. Sayawi, bay!
4: Uy,
2: sige, pat!

0: Daldagang buaya. Eh, patuyo ka. Patutuya ang buaya. Sige, patuyo kong tama katrupa. Kinsa na po kayo dumanao. Gabit de pesos ng alon mga katrupa. Eh, nita na mo ang dakurakot. Oy, oy, oy, oy. Oy, sa color nga green mga katrupa. Oop. Asweldo manan na. Asweldo horot na. Congratulations! Ni katrupang Raul Empirado mga katrupa. Katrupang Raul, ikaw ang dumanao ko 50 pesos nga loan. Emissions you dine mga katrupa ang 11.7 XFM Bukidnon nga page. Aron og ihatag imo number para nga baluda na din ka 50 pesos nga loan. Congratulations, katrupang Raul Emperado mga katrupa. Sa katong wala makadaong, doon na pamantay share to win alone. Doon na pamantay sponsor mga katrupa nga buutan. Baptikon, si Kagawad, Artemio Golye, Dia Asmay, San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Samtang nga mo lang ka na naglangkob sa programa Bullseye. Panang tayong oras eh mga katrupa, nining adlaw nga Biyernes mga katrupa. Eh? Dinato kalimtan mga katrupa ang Cup Gold ha. Dian's Bake Shop, LL Yonsel Mobility Gas Station. May buntag usab ni Councilor Cromwell Kirill Dinlayan. Councilor Jason San Ayala. At may buntag usab ni Mayor Mai Okinlay Dias May Impasugong. Aga Pigrulak Bapalit sa Kianin Balay-Balay. Ang usab good morning ni Mayor Warren Pabilianan o Malay-Balay City Council. May buntag sa tong Gobernador Ruel Leonel Peroque, Congressman Laarne Roque, Congressman Ketjan Flores. Aga Kagawad Councilor Brian Flores mga katrupa. Hoy no, wala tayo kong oras nga itong pragmanuba sa programa Bullseye. Kalas, kinitibok ang pwersa sa 101.7 XFM Bukidnon sa mong station ng manager, Ma'am Rossy Marie Codino. General Manager, Sir Edwin Garing. Usap, atuang kauban sa newsroom. Kaatuang newshead, katrupang Jonathan Lizuriano. News writer, katrupang Hani Lutabios. Atong kasparing partners, Mikas Lawak. Money at hinungdan, kabanunggan ta sa radyo. Pakita tas live atong engineer Rosom Villafranca. Graphics Art and Design katrupang David Ralao. Atong kauban si Nikal makatrupa si katrupang Jao Pagutayaw. Dagino sarang Disney Princess katrupang Cinderella. Inilanggapo ng inyong ubos nga lagad sa kanginan. Inyong amigo ang paniyong kontra kung magtamak-tamak sa yanong katungod sa katawan. Katrupang Prince Obra. Hantun na usap sa sunod katak na. Samang oras, samang istasyon. Magdilin kaninyo palultiyon ang pagigugmas kuwarta by sinugdanan sa mga daotan sa tao. Bukino na nga salamat o dalaygon ang Diyos.
1: Kauban si Katropang Prince Obra o kumbiktado. The Impeachment Coverage.

0: Ay, sabiyo ka ng mataa, oy! Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Matugon pa ka, ayoko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sabiyo ka nila ng pulibata na samukan ba? Ay, ansa man! Samukan ni mo dong, ay!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Na naman!

0: Kung si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Saturn Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, ang sore throat ko, wala din line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain review. Bas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
5: Muntag yung tala niya, takaroon din niya sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon, niya nga biglan ulan nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gagwa po. Oh. Sinaon-taon ting ka sa bunga.
5: Ya, unsa may kasturiya sa uban nga pagkagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya na kami, salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tumon sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapong turog, gapong lamunga, tumon sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Yung pa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon Bukidnon.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Oy par, pakurati magudang iyong pitaka niya nga. Ang sulod siyong pitaka, puro rin mga resibo.
13: XFM time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
14: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: scholarship sa imuhang sa may mga kuan, mga requirements. Sakto ra bag. Ang requirements lang sa Kogi scholarship program. Dapat single. Single o ready to mingle. Ito, speaking of scholar, pahit man akong panudlanan ron. So, wasa ko'y mga igulana kay pahit lagi. May kan, may mga tirada. Ambot na lang taon na nun na itong kinabuhi. But anyway, okay na padayon sa Bagyapon. Pagpakabuhi di rin siya. Huwag si SM Paypayang na madanlog na kalibutan.
1: Alas just on sa ating oras, mga higala at tangin niyo ang mga maringhang at tila greetings si Dadaria, si Lolo Amado at muna itong patilaon. At ang text line 0966306 Isbon ko mga maring 0966306 sa mga natingala kay Watay Live sa Facebook mga maring, o niya kay gusto ka mag-comment, ala ipm na lang ito ang page na to sa XFM 107.1 Tagom. Aron nga mabasa na to inyong mga greetings, ang inyong mga mensahe. And sasama gihapon higayon mga maring ha, ang inyong ha, mga mensahe sa mga request sa mga kanta ipadangat o ramis mo sa to ang text line. Aro ato ka ng mahatagan o pagtagad mga maring. Alas just 12 na nga itong oras mga higala kini ato ang programa. Ato ni ka na ito mga maring sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Kung ako ikaw,
0: dako ikaw, excited!

0: edad, no? Nag-alak agad ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Ug

0: nindot nga kanta, isa sa mga nindot nga kanta ko na dumog garo nga buntaga mga maring ang calling your name again. Tuwago mo na usap pangalan nga naman lo. Basit siguro duda sila yung mga kaning unfinished business. O lagi tawag sumakaw sa pagpagan. Ay doon na bagoy mga kanang kwan ganti. Sa manggidlo, kanang mga relasyon na mga putol ang galit ba? Ya, wala kayo yung mga karo nga mga panagbuwag. O niya, wapod ay makamubo ng laki o di makagbay. Pagabot sa mga panahon, makahidumdum kasi yung mga nang labay ng mga kagi. O niya, daw sa pangitaw ni mo itong tamis ng mga hitabo sa inyong kinabuhi. Labi pas panahon sa kabuntago. Bosamu! Murag ko anaman na imong tirada lo, murag medyo dudura kay mga talinhaga lagi karon nga mga pulong lo. What happened to you lo? Hindi naman yun ni nga ko. Kanyan to, hindi naman yung ko. Good morning guys, sa mga namatik karon. Basta kay senior citizen ako. Si Maribibing Mira Puente sa Mawag. Si Mami Pili-pili siya doon sa mawab siya. Lord Murling! Ya Marisoneng! Lali! Si Maring Waring! Si Maring Tulila! Lord Murling!
1: Kanang imong ibang timayo lo, kinsa buhay pa naroon lo?
0: Siyempre buhay pa rin. Timaya pa rin kung di.
1: Alas 10:22 na nga itong oras, mga higala. Mga yung buntag di ay kang Elrin Digin yun. Pwede pa request o ganta nga Go the Distance. Grabe naman si paring Elrin. Mara kumigat ang ganun si paring Elrin. Good morning, Sab. Si mga namating karoon din amarin sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Namati ron mga marin sa gawa si paring Ray. Si paring Ray Alinton, maayang buntag, maayang pagkisikisin ni Mudiha. Og namati po na siya karon mga marin. Tama ba kung ano pagbasa si Jail Inspector FDJ S. Solis? Maayang buntag. Og sa marin yung pagbasa niyo. Kalimutan di po kung bawa niyo. Jail Owan Neko Rindon. Good morning, sir. Agang Jail Owan Eloisa Miranda. Salamat ka. Asa malapita nga ko ni Maring Ray? Asa napita nga prisuhan ni? Kala nga mga tama ba ko? Jail? May tawag ka ng kanang ganing inisyal nga jail? Basin mali ko ha? Salamat kaayon sa mga namati ka rin diriya sa XFN San Francisco Agusan del Sur. At ang mga kaubanan ni Alo, itimbaya sila lo.
0: Muli kang Ali Vicente. Kang Limuelo kay good morning po. Good morning po mga pari, mga marig. Ang atong station manager sa Aknog Bamarog, si Ray Sura Vasquez. Good morning. Kang John Delibrias. Salamat kayo pari sa iyong pagpamati. Milani, diabo na si Milani. Si Coniloy. Coniloy, kumusta ang atong pamitay?
1: Dumugan siya na makita mo personal na lo. Sakto na ba na sa'yo pamanood ng babae lo? Sukol ka na lo.
0: Wabang ko higikan lo, kanbis, dosi Paris, may ako. Ganto ganing nagitabangan kong tulo ka mga Amerikana. Panahon patunin mo ni Pare Douglas MacArthur. Dagan ng duwa nakakita sa kong gargada nga. Ilotong yung Amerikana nga. I can't believe. Basta ako lagi yung wagin na gitun. At ang mga chicks mayroon na din ako ng mga makahimo si Lolo Amado. Ambot na kuray mga ambot. Pasig makapang haplas mong santor herbal oil. On sa mga namati sa garon diri ang mga maring. Ay, naku, ay, namati din si Kuan na yun, ha? Si, si Kuan. Si, kadali lang kayo, si Naner. Kamusta ba ka, Naner? Sa mga tagamako, namati ka lang si, sa may pagkalimot, hindi ka kumakawa ko na yung apelido pagbasa ba? Alangilan? Alangilan? Si Sir Naniel, Sir Naner Alangilan. Salamat sa pagpamati ang nakaroon niya sa may Mako o sa mga taga-Mako Davao de Oro. Good morning, good morning, good morning. Salamat sa pagpapabuto-buto sa mga radyo. And ha, ang kisa niya. Good morning, Maring Erika. Salamat, Lolo Amado, pagbati. Regaluhan kita ng 3B. Kaya si Molo, regalawan ka ni Ma'am Pili Feliciano o Trisby. Okay na po siya ako kay Mumulan akong ginadat. Mumulan ako, basta mabisi ko siya bay. Magtapal ko kiningo siya kakaltiks na duba. Ipagawas na yun to na kultong akong kining gamay na sundang. Yakin niya ako mga trisbing nga gilokot na ko soon sa silupin sa dolphin bihon. Tugutog ko na ito skillin sa mong portahan. Samtang gakapi-kapi kong lamihan ng kape nga Santon Gold Coffee Mix. Good morning, Ma'am Philip Feliciano. I love you.
2: Ayaw ba?
0: Marami, hagit ni mo si Ma'am Pili Feliciano, lo ha, marami. Kuhaan siya ganit, hindi lang ko 3B, kuhaan siya mo, regalawan siya ganit hunso eh. Aw, ako kumakuha na nga ako lang amiga, ragol. Amiga naman mo yan ng Pili Feliciano. Aw, depende. Ay, nakon, aga, yung indoor sa Talubik, eh, murag na ipita na yung mong kalapyan, sige na kag-istorya, alam, murag kang kuan. Mga malinghan, doon na kayo ipamati sa mong kalawasan, ayaw ka nang agwanta, ha? Kaya lili, baya ka agwantista. Tamarin na siya, mga maring, o kiningitawag, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Lo, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, doon ay sangkap nga mga,
3: sangkap nga mangguste. Doon ay palya, malugay, garlic o spirulina. O buti hinungdan nga siya kung pangidaroon ka roon. I'm still young, I'm still strong. O gabi siya palaging bursam. Ay, bukaya pa na po kayo. Healthy morning akong paglawas kay Nakasanton Gold Herbal Capsule Permente. Good morning dahil sa mga chicks ka nagsotog maong gisi-gisi. Ayaw mo pagana mga palangga kay di ba yan mo pana. Musaka na mo dahil akong tabuhi basta makita na ko na sila dahil. Angon sa loob, alam mga babae nga gasyot o maong gisi-gisi sa TikTok. Ay, nako. Ako na yung loodin nyo. Palulay ko ninyo sa akong page sa Lolo Amado Vlog. Nakita na ninyo kung isog mo. Lolo Amado Vlog sa Facebook. Palo ninyo kay... Kisa na ko'y magpinaluhay.
0: Naigingon niya rin si paring Ray Alinton nga piting katawa ko na itong mga ibang ay, nanis lang sa studio di ay, nag-guest ay sila ng mga jail guard.
1: mga jail officer mga maring din sa mga San Francisco Agusan del Sur. Ay, salamat kaayo maring Ray ha o sa inyo adya sir. Kulong na si maring Ray. Ako mga igala. Alas 10:30 na itong oras mga maring. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Adugan na kayo siyang napamatudaan nga epektibo kaayo alang sa mga mutabang, sa mga balatian nga mupapa sa imong kalawasan. Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga pharmacy butika sa Tibuok, Pilipinas. At ayos ako magbalik ato ang Tila Agri.

0: kinahian sa una o garon.
1: Aninisya, kapitan. Sa una, gamay na mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya manding uban?
1: Wala na. Nangabayot na.
0: Exciting.

0: mga katropa, mga naring baligtas sa toanya nga panag-ubad alas 10:40 na nga itong oras. Binyo na bali, mani akong headset o ikay, di mo kayo nakabadong ako ang tingong mga naring. Ako sa tarongon mga naring, ha? Tuara. Welcome mga naring sa toang tila greeting.
1: Kinigiganing mga style, muni ganaan ako. Ang mga tila greeting. Ako'y tigdila, ako'y bahala maringin diary ka.
0: Tanong ba yung kadialo, tumag kinato ang tila greetings, no? At ang sabi ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mga maring, aron nga mas mulanti pa imo mga pangunahuna, malimtan. Ah, malimtan man. Hindi mo malimtan ang imo ha, mga kaagi, laki pang imong utang. Nag-Santon Plus Coffee Mix na kinaadlaw-adlaw mga higala. Pag ang pinakadabis anilo, kay ang Santon Plus Coffee Mix day, mga maring, mo tabang ni siya o magpahuyos sa mga nagkaliya ng mga abnormalities ng mga hubang. Ang Santon Plus Coffee Mix, mapalit na siya sa mga pharmacy butika sa tibok Pilipinas. Aga doon mismo sa inyong mga lugar. Ano mo ato sa layo, mga maring, kaya mapaakal mong iro. Ako, dahil mga mensahe dali, yan ang kadali ng kaayo, mga maring. Ato dahil sang, aba, nagingon dali, gikan kang texter. Dahil pa-request ko ang kanta nga, Where Do I Begin? Gabi na magandang mga request ni Ma'am Philip Feliciano. But anyway, ato na suwayan, Ma'am Philip Feliciano, ha? Ato na siyang... bigyan ko ron taod-taod, Where I Do Begin. Ato na siyang paningkamutan, ha? Na masunod na sa tuang pagpatukar. Anyway, ito na isulit sa tuang drama, Luno, kay ganaan po ka nakatalo, no?
1: Wala yung mga panahon na mo kanyan to. Where do I begin? Muman ako mga kanta mo na ako na kanyan to ng harana ko. Kaya mo ito inong lang ang isugot ko sa kong gira na. Kaya gikantahan ako siya, Where Do I Begin? So, ito po ning tagaang pagtagad siguro. Anyway, bayo buntag mampili.
0: Napagingon, dali ang mga mare, pagtimbayan mo dali ang sa may Santo Niño, Ganti Road, sa Tagum City, mga mare. Ay, si Parinistor, si Maring Cecil, maayong pagpamati, maayong paglili. Mga namati ka rin dali ang sa XFM Bukidnon, maayong paglili, ha? And, asa pa to dali lo, kay ato sa taga-apagtagagi, kay na nakalinya na ba to di ang request ni Kuan, ni Elrin de Guignon? Kaya nang suko na ba rin si Elrin de Guignon, no? Kay mukuha na ba rin mo? Mulis ka graba na yung ilong? Kasi kay masuko na si Elrin de Guignon, mga maring, murang mahalok kita maring ay.
1: Ay, ko lang yung request kay silingan sa mamuha ng bahay. Na La Pilipina, Rabodena. At ang tagaan, pagtagaan ang ilang mga request.
0: Gusto pa niya mga request, mga maring, ang padangat sila mga mensahe para sa tuwang tira greeting. Text lang sa 0966-3069569. Para mga panahon na lo, wala na dyan kaayo wala na kaayo mga load, bagod ka rin lo nga ka na yung mga pretext lo, wala na ganyan sila lo. Masagaran ka rin kay kuan na lang ka, napakapin na lang ganyan na yung mga... Kanang na yung mga text ba kay kasagaran karon internet na magin luno ay mo tanaw like mga salida sa YouTube sa Facebook
1: ako sa Facebook kaya ako magtanaw ng mga daggo kayang mga bumper mabugnaw ko na kong kape kaya malagay magkosig tanaw ng mga daggo kay mga bumper kaya itong mga chicks kanda ni Matic karon. Salamat kayo. Uy, ako po na yung itimaya diary ka ang itong mga suki. Dili ka rin na mati sa mga tagabagsakan. Sa Tagum City. Good morning, boss mo. Huwag sa di ko pang ikalimtan ako mga kumpare si Baribaraw. Ay ayong, si Pariberto, si Parianoy, o si Pari Alejandro. Salamat! Ayaw sa kunyo basunda kay dugay pa ko.
0: Nananas sa laing kalibutan siguro yung ibang timbayalo.
1: Exactly. Kasi para mas sila kay medyo dasupol lang pang hindaro. Pero ako, healthy living lifestyle. O sama sa kong ganyan, ay tinod nga lalaki, babae ragyoy. Among kahinan. Babae rin po yung mong pangpakos yan.
0: Sabi d'yo gayo, lo, no? O, wala kayo mga guilty slow, kayo mutila na to, no?
1: Wala naman ko makita diri sa akong laptop.
0: Medyo sosyal ka karong panahon na lang, kaya laptop gina na imuha, ha? Mga katropa, mga mani, ano alam mo, tila namin ni Lolo? Gila tanong ang tila, lo, ha?
1: Una-una lang imo, dyan sunod lang ko kay Basilog. Magdungan tag ikaw, panoy akong matilaan.
0: Ayaw ba? Mungi ka na po sa mga nanamati ka ron sa XFM.
1: Na malayari mo na ako kong mutila, oi. Mura magkagandong-ganding ni Paripulon. Naperte ka bagasyon, taas kigila.
0: Alam ko bang tamay-tamay lo kay ikaw ako kapilon ron.
1: Ayaw-ayaw ako kapila kay good boy ba ako. Kay good boy ko karon kay dahil ng mga nanimati ro daggan kayo mga bata.
0: Huwag mo ito, mga maling, ito ang tila gito. Di sabi na sa Facebook, kapitin mo na yung bakigol, mga kayo niloon.
1: Bidaw, be. Oy, bigot po kayo. Puti po kayo gisol. Ayaw ko na, ayaw ko ni pasa sa kuglit.
0: Ayaw ko ba? Alas 10:47 ng atong oras, mga higala o katangi, ito ang... Ato ang live nga drama diri sa ato ang programa o tulumanon kung ako ikaw ka tropa. Ato na ang request ni Elrin de Guignol para ni sa mga taga nyo Kurilya daw og sa mga taga La Filipina ning dakbayan sa Tagom. Alas 10:47 ang oras. Exciting.

FM. Par, par! Ali ba gol par? Pagurate na ko di mga asawa par, eh na nga!

0: Sun Basakal Suga naghanap mo, dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Ako si GR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakubakuba nga akong dughan, kagmagulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na may pagkong matiyag, tistingin lang.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil.
3: Kundi ay si Alvin, biker na skid ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, pringgid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta bigay pag naana sa race. Maayos na ba ang premium D3? Kaya namatikta na ko, nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubawa.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Karit man lang nausap ang imuha na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausap man ka.
5: Sa muka, oy.
4: Yung ba? Giminaw ba yung panin mo? Kaya kung inangawa ka, giminaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usap man ka.
4: Nagoy turbo dietary supplement for men. Diyo, imnani, arong ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa

0: Mga maning, balik na punta diri asa to ang tulumanon. Sige, tagbalik-balik ganin. Muna tagpanit si Kuani Maring.
1: Ayaw naman.
0: Siyempre, ako kaya po niya si Maring Inday Erika. Dili makumpiyansaan. Dili mistesa, dili guwapa. Kay dili lagi mistesa. Pero dili makumpiyansaan tungod kay manguna. Ay, oh, silingan. Kalon sa kalo. Ako si Lolo Amado. Dili guwapo, dili macho. Apadilikado sa mga chicks. Single ka karoon na wakay mga gikagubtan sa kinabuhi. Wala siya, single lagi. Wala ba yung multo? Magandang mga babae nga kung mga diskartiyan nga. Di naman kudo ko makahatag o kalipan. Pero walang sila makabaw nga. Kainom kong turbo. Doon sa'y, sige lang, kasagaran magulo na kayo naman yung turbo lo. Gawas sa kanang ganing minyo mga bata noon pa nga kapwid yung kayong mga trabaho, di ba ka kanang kanang ganing wanag yung ikabuga. Tagsaraman ang mga analo, no? Kasagaran mga bata noon, napag gina ikabuga, pero para sa inyo halo nga medyo taas-taas na ang iyong edad, kapila na kamulapas sa kalendar. Murag nindot dyan lo, nga ka na ganing mag-inom ka og turbo kaysa pasimuha ka ng imuang mind mo, murag gusto pa dyan ka, yaman, murag tiguan, nagbaya dyan ka. Doon sa niyo, pag-inom sa turbo lo, chikahe daw lo, aron nga, ang mga namati karoon nga medyo mga wang tigol sa asam, na gusto sa sila nga ka na ganing makamalipay po ng ilang mga misis, doon sa'y angay lang pagabuhaton.
2: Sa muntong tigo ang kakatawa, murag ako muntong tingo. Sa mga kanang mga bari, sa mga bister, ng mga nalimati karo. Kung di na makahimo kay medyo tigo ako, labi pag diabetes. Suwainin akong sikreto nga turbo. Kay isa-isa kakapsula ni mong pag-inom. Apit o sa kasimana ang imong tabadido is strong. Suway ninyo kay pitibo mo po sa ako. Ganong di po mo ipik sa inyo. So, nindot kayo ni siya kay magkatuwan-tuwali, magkatikang-tagtikong-kong. Dito ka matabi kong tungod kayo doon na may mutukod. Namura ka na ko sa bukong. Kamo mga pare, aron di mo mawawan. Para sa kong amigo nga pwede man yung agresibo kay sa'yo dahil. O niya lo, sa netabo. Itahin niyang iyang uyabit to sa lodging house. Dito pag yun sa iladong lodging house, sa paring larin. May na, kung ano, natagbaw sila. Sa pag-itagbaw nga sa niyang may arangkada na siya. Ang iyang kargada mo na magsibuyas dahon nga nahintan. Mamay-mamay gahi. Gahi pa sugod. Ikarekomenda mga tiguang mga wang tigol aron malipay kamu kanunay panahon sa tigdambid-dambid kaginday. Mag-inom ka mo o sa kakapsula ka turbo. Ayaw tong puti ang isang-isa pikas pula kay moksisilento. Kanang pure good nga pula kay buna siyang gitawang turbo. Sa mga kursunada ipihim ko kay kamong tanan patilawon ko.
0: Ayun ba? Yan ito. Nang hanggang ni mag-PM si Malo, magkakakuhan siya, magkakuhan, hububo siya ka nung kuhan lo, kanang panubaglo. Mag ko igikadlukan kay ato bang magkupirminti ato bang kay ko sa barangay bisagwa ko isa ato bang mga nanimati ka ron ang importante kay regards ko ninyo sa mga chicks ka nagsyortog maong gisi-gisi.
1: Lotto, alas 11 na nga itong oras, Lord, yan ang kalawang salamat sa imo mga pasiaulo. Mga marim, kini ito ang programa karon nga kung ako ikaw, nalagay sa ito ang sibyaan, nakapot na gil, ang usaka suwat, tapil nga itong tagad pagtagad karon, no? May excited, Anilo, kay unsa kining kaagihan, eh? O, ang nagpadala diri ang mga maring, ato lang inisyal, taga Cagayan daw ni si Ja. But anyway, asa dapit na hitabo kining kaagi, ato ka lang sa'yo ron sa ito ang pagbasa o suwat papel. Yanda na mga maring, ang inyong mga nagadaya, mga trapo nga mga basa, mga tuwalya nga basa. Aron dili kayo hagot inagtrapo sa mga nagadaya ang basa, natungod sa luha.
0: Na ba kay mautog mga gihuna-huna? Pagigod nilang basa, mingon sila sa pa, siguro sa bingkungan. O di ba ka sa pa sa Dunya Andrea? Sa Asunsyon? Namagis ko tanaw eh. Kailangan na ba kayo mga gipangbahaan diri sa Tagum City? Nga wa makadawan to gayo na kay wagilista ni Kumari.
1: Alas 11:02 na ang ating oras, mga higana. Ito na tagaang pagtagad kini ato ang suwat papila. O siyempre kini ato ang programa hatod kini ato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

Aing Erika, oga tiada ria, aing man Lulu Amado. Mayong adlaw kaniyong dihang tulog. Og bang adlaw sab sa mga namati karon sa inyohang programa sa Kung Ako Ikaw Katropa. Itago na lamang ko sa pangalan nga Tony. 35 anyos ulitaw. Naga Cagayan de Oro City ko Maring Erika og Tia Daria. Apa ni ako karon diri sa Mungkayo Davao de Oro. Kini ako suot ka agi, may tungod sa ako magbisita diri sa Mungkayo ba? Ibisita ba kuno ako ang lolo diri na si Lolo Pulon. Masayran, masabtan, matuhog ang akoang kaagis sa kinabuhi. Ayon ini ang mga nahit.

0: tayo kay nakalaag ka diri sa akong lugar. Pinakagwapo na kong apo nga si Tony.
1: Lagilo kay ikamgod si tatay, papa ba? Si Papa Ernesto nga mingaw kuro ka diri mo nang ganhita ka diri. Kay dugar mi taong kang na kuan, dugar kang na biudo. Kaya kabawbyo ko si Muha nga mag-imot-imot na yun. Kapas kaya mo minumdaman ni mo si kuan, si...
0: Si Lola Basilia. Kung na pa lang siya karon ang imong Lola Basilia, dili o tama himong mamingaw kini ako kinabuhi, Tony.
1: Ano siguro na ano? Ano mo ganyan tao? Mamatay bang ganyan? Dahil pong dili nga, tiguang nagod si Lola.
0: Bugani po, no? Pero nga kulanggi ka suban bayo kay wa majod kunyaw ba na?
1: Salamat ka, Lola. Wala ka ba ng Lola? Himso pa man kaya si Lola namang din sakit siya.
0: Mugani, sakitan ko mag-una-una nga wala ko siya magpatambalan.
1: Sige lang, Lo. Kay basin di ay mabot sa panahon nga, doon na di kayo ma-inlaban lain di ay. Dahil pa man ka, Lo.
0: Dahil po gamay po. Kaya pa po ay kuhan po murag. Doon na pa kayo makagusto na ko. Di ko gustong pulihan ng aksako kasi-kasi mong Lola Basilia.
1: Lo, ay nasiguna ko na, Lo. Lo, ay nasiguna ko na dito pulihan. Kung mabagod ang panahon nga, kuhan, na kay maggusto ang babae, ano kung taong di ka magminyo? O di ba ka, ano kung taong di ka gusto malipay mo si Lola, makakita ni mo, manalipay po ka. Ay, nasiguna ko na ang masuko siya kung mag-inlove kaglain.
0: Bitaw, no? Diet juga ako. Sige kayo yun talagang kung doon ako'y makuha, doon ako'y magustuhan. Mukuha na ko kayo. Amin mang ito.

0: mahang lulu eh. Lulu pulun. Siguna-huna siya hang. Ya entang masawa niya kagaroon na. Kusip ang mulay pumainlag. Pila na magpagitaroon na ni lulu na gahi-gahi naman eh. Nakadawat naman siguro na siya kining Nuna Ginarian. Sige lang, kaya kung makakita siya o ganyang babae magustuhan niya, tabangan ako sa diskartero nga, makauyab siya. Araw po nga malipay siya, kinaluwin ako niya nga, sige siya ginuktok. Sige ginuktok ang iyahang kwarto niya, sige ad-ada na iyang trisbe. Nga isuod siya ka na si Lupin si Dulpin Bihon. Lulo ito siya luloy taon. Sa una ba iya, kanang pitipon niyang bataa, kanang himsog pa kayo siya, sige pa siya dala-dala itong iyahang kwan. Uyahang uniforme niya sa iyang pagkagirilya. Pero wala kita ay kasukol kay. Tiguang naman. Pero pinanggabi ko ani. Mupo niya komisyon lo. Nga samtag na ako dre. Panikamutan ako nga. Malipay ka. O kung siya yung mga planos kinabuhi. Suportaan ta ka. Ako'y bahala si Malo. Ako'y bahala si Ma.
1: Balon naman na ito.
2: Merkado na pala magbibit-bit lo.
1: Ikag ko sa merkado. Sa Muntayo ba sentro.
2: So kaan na ni pandala ni Mulo sa Manilo?
1: Ito ni mga konsumo nire kay nakapiyaw at magkog kineng niyang Nuna Ginarian. Hindungan ko sa kong pagpiyaw sa social pension.
2: Salamat kay Lora, malit ka niyo. Pilan muli ko niyong paborito na kong nukos di ay.
1: Hinga na nagkakapaborito. Pinangdatagag tayo. Kaliwat mo siyong kasya kong insura, oh. Kanay mo pamarong. Hinga na ginakong pamarong kanyang totone. Hinga na ginagawitan itong mga Amerikana mag-grabe, mag-dumog lang kanyang to. At kanilang namamot na kanilang kinakusgan ng lolo abado mugawas. Ah, basta bro, basta ito kayo gawas lang na. Kung mga kumpare sa una sila ni Lolo Amado, sila ni Pare Douglas MacArthur, muna akong mga kumpare kanya to.
2: Linis ko ito na, Loy, makakasig ko ito naman ng labay, lo.
1: Yun na pa, do. Doon ako'y nagihan dito ba? Nindot magklaseng pagkababayhana. Okay, dyan kayo.
2: Unya, lo. Saan man, diskartihanin mo?
1: Muy ako plano doon itong haranahon siguro na ito. Ambot, medyo bata pa man siya, pero basi hindi mo patol ako niya eh. Eh, sakto mo magpamaraw niya mong apuan.
2: O, dito maglagay nung, atong haranahon.
1: Ah, sige yung mas, gabi eh. Asong haranahon. Ah, umani ko ka ng andami ko niya gantong akong kinakos kang tantang Don Ibergo.
2: Bahala lo, ugma sa gabi, atong haranahon na.
3: Tiyan Daria, maring ikaw ang Lulo Amado, bisan tiguan na ni ako ang lulo, pero kuhan ba ni siya ko ng medyo kuhan ba, bata-bataon ba ko na huna ba? Okay, kung gusto nga magtanaw nga, magsudo nga ka na mag-uol siya, ay bisag lima katuwid na nakalabay na matay akong lola, pero kini si ako ang apuan nga si Lulo Polon. Hindi nga ako nag-iapos siya. O sa kaadlaw ani, nagbalita siya nga doon si nagi ang lagi babae, lagi daw. Nga, kapahandal siya niya ka ng gusto kayo niya daw niya. Gusto niya haranahon. So, ay pagdoado, huwag yaharana, gawin na mo dito maring Erika o Tia Daria. Huwag mo kini ang mga nahitabo.

0: Mo ni balaya lo ningaw man lo mo man balay ni granny
1: na lagi diri na kita nagutog gapon na diri to siya gagawin sa tiriso sa kanan tiriso ang ginmugin na yun
0: ibi na bayan lo masing ma kuwan tayo mabuyagan dating grakihan eh.
1: Doto ni pagtuos ako na lagi dyan do kasi pagpatukar na kay kanang kuwan na mo kanta na ko. Doon si Virgo ang ikuwan tugtog kay mumanay. Mumanang katakan niya doon nagkangyong nang kuwan sa ko.
0: Doon mang mo kuwan sa siguro ta, mga itang katahuran siguro. Kay...
1: Una ito, mas batuon mo niya ta. Doon niya, wata ka pa ngayong katahuran niya eh. Ay ka oras siguro ay pangayong katahuran niya. Kay masin ako ay mangayong ato na noon ko.
0: Sige, gagawin ako pangayon. Maing gabi sa mga naada sa balay. Matanta mo diri ako ron sa ito ang apuhan nga si Pulon. Manghara namin.
1: Ito ano? Isiga ang sugalo. Sakto gina ako ikaw na rin lang ito. Sige, sugdi na kay bukantan ako. Kailamin na kay kanta kay gusto na akong mudungaw siya sa tiris.
0: Sige no, ato na yung katani. Andam na ka?
1: Andam na kanina akong andam.
0: Naralo.
1: Boss, yan na ka nilang. Love, don't you hurt me.
0: Lain mana yang tiung loh?
1: Yes, don't desert me.
0: Lo ni gimana sekarang?
1: Anak si gay, saya tak bukan tapa ko. Yes, don't you belgo. Don't break my heart, dear.
0: Yo, nalabag na kalon, nalabag.
1: May I be apart? I love you so. So please don't ever go.
0: Tama na lo. Ma'am, salamat sa pagpadayon kay si kuanay ko si Tony niya ako ang lolo si Pulon ikaw mo na kitaan niya di kagahapon daw siya tulo
1: siya ako masipya siya ganda ko nakitaan nga nag heart siya ko kasing
2: salamat sa ba kay ni sa kanta ni mo tay kisakit yung panganay mo?
1: Si Kwanda ko just call my name Pulon. Uy, kalamisi mong kamot palangga.
2: Salamat ka, Itay. By the way, si panganay mo, ni si imuhang apo, Tay?
0: Ma'am, si Tony, Day.
2: Uy,
0: ako na libisturya ha, kanang kuan mangod si Lolo Pulon ako ba? Darimi kay... Nakitaan ko na kanyang gahapon ko noon nga ka na ganyang gapahan siya ni mo. O niya, marag
2: ng unsa.
0: Manguyab siya ni mo ba?
2: Unsa? Katawanan man ka, uy. Si tatay manguyab sa kuha?
0: Oo.
1: Gano dahi palanggag. Di na dahi kasinggol.
2: Ang single tayo eh. Okay naman nga kuan, nagpasalamat gani ko nga kanang kuan na nanganta mo diri anya kanang salamat kay gapo kag tiog day tayo no kanang kuan jud ako mabati ako murag kanang tag Domingo nga kanang tugtog itay.
1: Salamat kayo ko gimong na kuan nagutingog kesa giti pangali mo day.
2: Si Nadia day ako ang pangantay.

0: kul banje ko gabi apo. Matay sa dihang na tubang na ko personal si Nadya. Ako ang natimbang-timbang na wala na ko magagusto niya.
1: Sibot pa sabot ni Mulo, huwag ka makagusto niya. Naghagop ito gabi ko, ano ya? Run na ba ya?
0: Ambot na kong ipasabot. Nga, di wa, walang ko magagusto niya kundi nahigong mapayon.
2: Ayaw ma.
1: Lo, klaro ka ba yan, alo ha? Ba't ano naman ka ito, lo? Kaya edad naman siguro na ako ito. Tanaw na, 30 ako naman yung edad siguro, lo?
0: Ano mo na ibatano nang maminaw lang sa kong mga diskarte? Huwag mapon, balikan na ito dito kay pamuyaban ako. Ah, balikan na ito, banay ko kayo, balikan na ito.
3: Ayun mo, Dayun.
1: Salamat, Nadya.
3: Tay, drikaling ko, Dayun.
0: Ay, salamat, salamat. Butan mo dyan eh kahit ka na dyan, no? Mugin na yan kung ako mahuyang dyan ko dyan eh. Mamuhi po dyan kung makakita kong samali mo kagwapa o kabutan.
3: Si tatay ba? May edad na ba? Medyo yung galagaon pa kaayo. Sige na kahit amoy na mo kapi na ako yung kapidri ang lami kaayo nga kapi kining Santon Gold Coffee Mix.
0: Oh, simple, simple, simple ko to kung okay ba na.
3: Pabalik ko, ha?
1: Lo, oh, madyuli ka masipiat, no? Gwapa mo ganyan si Nadya, di personal ba, no? Yang, samput ba?
0: ayaw ko gilog, eh. Ako nakakuan ko sa imo, do. Do, Tony, mura bang maksong ka sa kukubirtik ba? Ito kasi gawas to, hindi gawas na gabi kayo. Ay, basigin mo na lang kung kubertikan.
3: Narang kapi.
0: Ay, lalo siya kayo, tagkakainin pa tayo.
1: Muta ni kapiha. Ay, kung saan kapiha ni?
3: Muna siya ang Santon Gold Coffee Mix. The best ano niya, nakababo, Tony, o Tatay Fulon. Nga hamis akong mamanit tungod kay muna akong gimitinar Santon Gold Coffee Mix ko sa buntag, sa udtog, sa gabi. Wala man sa'y overdose kay dili man siya kuan kape o kanapod. Ang kadabes ani nga kape lo o gatuni kay gawas nga makapahamis sa tuang pamanit sa gawas makaprimpyo po sa skin na ilagman o niya ang kalamian kay dili magpitik-pitik ang imong kasing-kasing.
0: Ayan, may pitik malagi ako kasing-kasing rung nakainom ko ani. Siguro tugon nakita ta ka.
3: Dami niya kayo si Lolo.
1: Nadia, sa gawas lang ko magulat kay kanang...
3: Asa ka no? Sa gawas man ka.
1: Gulat ko kay... Kuhanan si Lolo dia. Kanang ako nang waton na ako, ha?
0: Nadia, karong kita na walang duwa diri. Di ko'y kauwaw ni nga kong pangidaron nung atong agwat sa tong edad. Nadya! Way pag-duwa-duwa. Gihigugma ko ikaw.
3: Lulo ba?
0: Ayaw kong tawag lulo, just call my name Paul. Ay pulon mo na kong asub, di ko di mo tagong Paul.
3: Sunod si Mana Muli ay akong lula diri ba?
0: Sabay na si mong lula.
3: Murag, kamo ba siguro yung match atulo?
0: Ba't pa sa muntin mo, di pa ko di mo sugton dahi?
3: Kanang, dili sa siguro, lo, kanang, una-una ako sa siguro nako, lo, kung maayo ka ng imuhang kuan, lo, pampanguyab sa kuan.
0: Ay, leso, jog gaining may edad na ta, kay bisag kita, tiunay na higog ma. Di gintatuhan sa mga batalon. Kay, Mo lagi, tigo lang naman tayong tawon.
3: Ayos at pag-ana, Lu. Ang ako lang ba nga, kuan man ka ng... Tiguhangan, ani niyo, ay nanguyab sa kuha. Nimaho naman yung kuan, deluxe nga.
0: Ay, disulti palangga.
3: Wala, Lu, ay wala, Lu.
0: Kundi ka mo sugod. Magpaabot ko hantod na ikaw makadesisyon. Muli na ko na. Bali.

0: Di ko makatog sigunaw na kag Nadia.
1: Nahigugma rin yung Nadia, no? Tinulay na nangyong muhalo, nahigugma rin yung niya.
0: Tony, pasaylo ako. Pero, sabi naman ni mong lola nga si Basilia karon. Pero mas kuyaw kaya kong gibate ngadto kag Nadia. Naigog ba kong Nadia doon eh? O saon ko man kini? O saon ko man kini? Naigog mamang ko dia.
1: Lo, sige lang. Ato nabos Nadia, ma. Istoryahan ako siya. Bahay na lang imuhang gibate. Tulog na kay masakit na noong ka nang di ka matulog.
0: Sige, matulog na lang ko.
2: Kung daw may kaluwi ka.
3: Unsa?
1: Oh, tinuod ka na. Nadia, kabalo ko nga posible kayo. Nga ka na ganing mahigugma ka sa kong lulo kay bata pagod ka. Halos magkaedad rata. Apo ko ni Lulo Pulon. Kanya, marapag matawang nga apo na rapag kaniya kay sa imo lagi bata nga pagkitaron. Pero, maluwa yung tantawang gawin. Kanang, akong lulo ba, di na mukaon. Sige na lang, hit-hit atong iyang trisbin niyang gilikit ang dahon sa tundan.
4: Ayaw ka ba?
3: Kung buhaton, anak nga, tiguang naman na imong tatay lamang ako ng pakuanan pa. Iyo, tiguang na ato.
1: Hindi, wala gud kayo mahimo nga solusyon nga. Uyunan na siya, bitabito ito mamatay.
4: Ayaw ka ba?
3: Kabati mo. Kung ikaw pa siguro no ay nanguyap na ako, ay dako pagtsansa.
1: Nadia?
3: Kabalo ka. Kaning kuan, kabalo ka. Tony, permiro pa lang pakitaan ako sa imo haba. Kato ng harana mo. Dako na ikaw gusto ni mo. Ikaw rin manguyap sa kuha. Hindi pa ka makakompleto sa imuhang mga pulong ani ka na ako. Sultunta na ka.
1: Nadia.
3: Sige na, papayapi ko. Ang saman ako'y manguyap ni mo. Ano man, masugot ka. Ako rabi isa diri sa bahay. Samtang wa akong lula diri ah. Sige na. Ngayon sa man. Tony. Sa mga yapin ako ba? O di ba ako'y mga yap ni mo? Tony.
1: Nadia.
3: Ayaw ba?

Muli ka rin ako ang problema tiya Daria, maring Erika o Lolo Amado. Sa akong ka maring ibati sa ko ang Lolo nga si Lolo Polon? Kung maamagin niya aning yahang silingan Daria sa mungkayo nga si Nadia? Na problema ko maring Erika o tiya Daria, kanina ko siya, di na kayo siya alos mo kaon ay... Ang iyang ganing gatas, di na kaya niya ginainom. Ang iyang, kaya naman say, Uma, wala na kasi nagaling pisa kay mong huy-huy lagi ng abaga, sigo na huna, kang Nadia lagi ko, karoon sa sugton lagi. Uy! Nabalaka, jug, maayo ko maring Erika ang tiya Daria. Ikadong hari akong ikabalakaan kay, sa kuha ba na nakagusto ni si Nadia? O, din sa pag-unsa maring Erika ang tiya Daria, no? Kung makita lang sa personal ni Nadia, guwapa. Kasi nga pagkababay ay puti siya, medyo barbun, itom kaya siyang buhok, medyo basta ay sa lakon nga pagka-estudya lamion yung kaya si Nadia maring Erika. At ito na gusto nga ako ang Lolo Polon maro-maro sa atin na may po mamili ba? Kung kamo ako, kung ikaw ako, maring Erika o Tia Daria o Lolo Amado, o sa may angay no kong pagabuhatuan? Sultian ko ba sa tanan si Lolo Polon? Naway gusto gin si Nadia sa iyaha? Na ako ang kagustuhan? Ano yung tabagi o tabangi ko? Inyong suwat magtatampo, Tony.

0: nga dali nga to ang gihatagan o pagtagan nga kaagi suwat kaagi gikan kang Tony taga Mungkayo Davao de Oro apan na taga Cagayan de Oro gid siya maring Erika. Erika, kabasa naman nung ka. Tiya Daria. Ag siyempre na ako ang si Jamaring na kanagaling nabutan sa kanagaling nga mga sitwasyon ba na amis yung lolo di ha yung gibisita aron nga maabagan lagi si Zah kasi nang kanang permitir na si Ginukto yung bata panahon nga in love kini sa babae o niya kayo dito pag sa babae nga medyo batanon pa kayo o niya ang babae ang nakabahog iti sa sigbing laki mga maring tungkol kay Kang Tony ato ang sender na to nakagusto kini mga babae. Wala po niya gikuan ito, no? Kung nagkuan ba sila itong tungura ito, kaya wala po di kitibas, diri as what? So, ang sanyo, ha? Masulti ani mga maring, ha? I-text na sa itong text line sa 0966309569. Masubo na ako, 0966309569.
1: Medyo may pet ko ani kalakiya, kaya ako may gada itong tiguan.
0: Alangan ko, ako yung magdatulong, makambyo ta.
1: Mugani siya. Ato, kwao ng ilang mga komento. Kung usag yun, magamayong bato ni Tony. Kayo sa'y mga diskarte ni Aaron, mahupay kining balatian siya nga puhan. Nakarilit biya po ko, kaya ko biya usay, mahilang po kong batan nun. Pero ang akong asawa nga si Julia, ang imo nga puhan, di dyan ako makalimtan. Siya nagyon isa sa ko kasi-kasi. Pero kung doon ang gani mo bang ilaw na wanton nga po.
0: Hello mga maring, balik ko man lang sa pipila ka mga pahinom doon.

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Natuong na sa radio na Premium D3.

0: makatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pambahin na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
0: Herbal Oil.
2: Mami, kwenta.
3: Yatagan na ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Puta mo, mami, sa.
3: Uy, tayo mo vitamins. Nagkailan na ka?
2: Saturn, pati na siya. Hala, hibot ko.
3: Yan sa ha, yan ko, okay? Yan. Niya, tagdala sa grupo tubig daan. Tingin na, ay mo vitamins, isa na ng tubig, okay?
2: B!
3: Yung kalimti pag inom sa Santhol Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayok ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Wait up sa gani ko yun.
4: Santhol Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratera ko na yung kapitan, Diapar nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, exciting!
7: Ay, balik ta mga maring sa tuang programa alas 11.37 natang oras sa Matigyapon Kadiria Live gikan sa studio sa 107.1 XFM Dagong. Og babati sa karon diri ang mga maring sa ato ang mga sister station sa XFM General Santos City, XFM Bukidnon, XFM Mati og sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Og gyapon ni mga maring ang inyong tig pamaba karong buntaga ko si Maring Inday Erica dili ma mister sa dili gwapa. Apan dili ma kompensaan tungod kay mangunay og silingan.
8: Po si Lolo Mando, dili guapo, dili macho, pandilikado sa mga chi. Busa mo.
7: Kini mga orasa, mga katropa, hatod ni kanato sa Santhol Gold Coffee Mix. Ang ato ang gigamingawan nga kape. I miss that coffee. Ho, ho, ho. Ang Santhol Gold Coffee Mix mga maring, nabis kini siya ganahan kayo mainom subsequent ani si si Ma'am Philly Feliciano, mapuri ganahan ni Ma'am Feeling inumon ang Santhol Gold Coffee Mix. Kaya dili siya mag dili makapitik-pitik sa imong kasing-kasing ba dili makapangurog. Kung suhay ninyong inom ang mga kape nga grabe ka acidic, mangurog ang inyong mga kaunuran kabuko, di ba na makurog ang ugat, ang bukog, ang ugat di ay mga kaugatan makurog sa mga maring. Muna nga, the best is ang inumon, labi pa sa mga hamtong, o labi pa gusto ang mga kaigsuunan nga kuhan sa mga ni Lolo Amado, di ba, Lo?
8: Amugin niya kong ginatira sa matagal, nagun niya, pero posib ang problema kay, wabamang kong kapiyaw sa senyor. Di pa ko makapalit sa mahong kapi kay, wabamang kong isapi, wabamang kapiyaw sa senyor.
7: Hello, utang de kang kinit.
8: Wapoy, mautang kay Waystag.
7: Sangal ng danig mais. Nangamaring, ato ang Santhol Gold Coffee Mix. Mapalit.

sa mga pharmacy butika sa tibuok nga Pilipinas. Bili ako na yung mga butika diha niya kung wala gani sila yung Santon Gold Coffee Mix. Ina sila nga pag display mo araw nga natay mapalit diri. Oh. Ay mo pitik na mong kasing-kasing nga sige naman mga happy nga mga kuan mga na yung mga 1-1. Ug syempre sa pangamaring ang ato asab nga panahon karon bawal nga bawal gid ta magkasakit kay mahal ang krudo. Manang gigang ka dito sa lain nga mga ospital iya ka na nasakit ta niya ay di ka ma-transport diri sa dagko nga ospital kay mahal ang krudo. Anya way krudo. Diba ka way gasolina mahal ang pamasahe kay mahal pud ang gasolina o krudo mga maring. Busa nga aron nga dito magkasakit ato ang panalipdan na to ang lawas batok sa mga sakit ato ang paliguno na to ang immune system o ato ang resistance sa lawas inom ta adlo-adlo mga maring mga pare o Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C mga higala dun sa isang cup nga orange. Vitamin C diha gyud ang pinakataas og content anang kuan kanang orange. Pero nakabaw ba kay diary ka? Kang taas o content aning mga vitamina, taas, pinakataas, huwag kayo makatupong. Kining kamunggay mo, ginay pinakataas yun. O gagato kamunggay, makitaan po di sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sangkap nga malunggay. Makita ni mo diyang mga minerals, mga amino acids, mga multi vitamins, o nutrients, makita sa kamunggay mo sa akong gingon, sa akong mga bats. Mag-inom ta permiti og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung ako, Lolo Amado, kung ayaw biya ibigyan mo ng importansya ang sarili mo, don't waste your time for nothing. I-enjoy mo lang sarili mo at huwag mong saktan sarili mo. Wala kang mapapala. Enjoy lang. What a nice tambag ikan ka Ma'am Philly Feliciano. Salamat kay ini mo Ma'am. Salamat sa imong pagpamati. Walay puas. Salamat. Thank you kaayon. Thank you. dapat buhaton na day Erika i-assume na lang sa yang apo kay di na kahimo si Lolo Pulon. Pwede po, pwede. Dapat gingon diri ato ang tanawan bi kay basi ni tambag po ning uban diri sa ato ang kuan ato ang messenger. Dapat gingon diri call manak og kaon. Gigad kang Tia Daria. Asa na si Tia Daria ron? Oy, mga, ni kuha na si Garcia, kanang ni Bakasyones. Mga taga San Francisco, Agusan del Sur, maayong buntaw, maayong buntaw pa manood, kapapang alas 12, pero maayong papaniood to sa mga naniood to today. Dahil mas maayong buhaton ni kuan sa sender nga yang ingnon si Lolo nga nilakaw na si Nadja para di na mo adto. Tarong ko po niya, Bi. Kanang ito kanang kundo ang limaayo ato ang sender mga maring. Anyway, atong oras mga higala, alas 11:43 na. Ag ito na tigtagaan tali. Tambagan na ni Lok, ay basi tambagan pa ni Slain Lok sa Manlo. Ito na ni Bigwasan.

0: mati karon si Kuan, mati karon mga maring ato ang sender na to nga si Tony. Tony murag Kuan juga na Tony ay medyo mabutang ka alas Kuan. Ani ano lang siguro anang kung ikaw kung tanaw na ko sa imo kay sa imong mga style sa imong pagsulat no mo nakagusto po kang Nadia ay. Murag sama sa imong giingon nga kisa pagwidi makagusto kang Nadia nga himos nga klase ng pagkababae. Ay sakto pa maro puti barbon pitom ang buhok. Ay. It's very nice. Ikaw lo sa tanaw ni mo nakagusto po kang sa babae no?
1: Siya kung tayo mamati ako sa gingong sa siwat ni Tony. Okay, ganda babae. Pero, di maganda ni mo pwede pungson. Ay kung pungson ni mo na, masakitan lang ka. Ay, sabi ni mo, son kayong panahon doon. Kung nana kay dad niyang jamu kay sapi, dito ka masugod. Pero mayo kang mulis karti parehas na ako doon at pa kay chance makaugmok. Pero ako lang ikasulti na Erika, no? Si Tony na mati, mas Tony siguro, no? Ayaw lang siyang pakita huwag ka na mga motibo do nga nakagusto po ka ng Nadia. Pero hindi masakitan ni mga puwan. Kaya kung siya kong tanaw kung magkagusto ay mong Nadia, itago lang sa ninyo. Ay, sa ngadto-ngadto, madawat naman si mong apuhan nga huwag isa paglaom kang Nadia. Madawat naman niya na mabot ang panahon. Kahilahinay nang madawat sa kaputuran nga huwag hindi ko siya makadama. Ngadto sa batanon nga si Nadia. O, inaot na lang po ko do Tony. Hindi mo binuangan si Nadia kung mahimu, mahumakuan manggaling nga ka ng mahimong tamo. Ayaw binuangin nga kay ako, inginim, tigawag naman dyan ko, pero... Tejo ko mo binuangan ng mga bayi kay... sagrado mo ng babae. Kakita mo lang yung mga bukton. Bitaw na Erika ni Saka ko kaboy na kita tong pulis nga gisumbag nga siyawa. Kung saan naman na Saka po na kong libido at ulo. Sabi niyo sa tinood lang klarong pagka-istorya. Kini nga itong mga bukton, gitagaan itong mga bukton sa Ginoo. Aron nga kita makakuanta, makakitag panginabuyan. Oh, doon ay mahigdaan sa mga chicks. Doon ay kwanya muna kining purpose. Dilingon nga magpasipa mo ng mga babae kay bawal. Sama na siya. So, Tony, good luck kung na nakakuha kag mga tambag bulawano.
0: Salamat lo sa imong tambak. Ug salamat sa Abtoni. Katong isulti ni Lolo Amado, marapunto ako ang isulti kay sa naman mi. Sa naman mi mga darganan diri. Dili mami paling-paling. But abla ko idong nga gamay, Tony. Ipower you, Tony. Alagae ginay mo ang kuan. Alagae ginay mo ang kuan. Imong apuhan niya, patugsilan sa iya mga plano, patugsilan usa. Ay murag dara na siyang katiguangon. Niya sabta siya, niya ayaw ikapuol nga suportahan sa siya mga gusto. Ay sama sa giyon ni Lolo Amado, ayun sa pakitag motibo nga nakagusto po ka ato yan, nagusto nga bayas siya. Kasi masakitan siya da. Kasi ma-hurt siya. Mag katulad, salamat kaayo sa inyong pagsabay, mga maring, mga katropa. Sangaan sa college sparring partner nga si Tia Daria, ako ni si Maring Inday Erika Deligwapa de la Mestres, apang dili makapiyan sa antawag kay Mangunay Usilingan.
1: Ako si Lolo Mando Deligwapo de la Matsog, madelikado sa mga chicks.
0: Ikaw guys, salamat o thank you for watching!
2: Kung Mamino ka sa XFM.
3: Hala, oy, di mo dali siya guwapo.

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na katagbuan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugma. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas na pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala! Mag-Cellphone Plus Herbal Oil! Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib! Siguradong ginhawa ay hatid! Cellphone Plus Herbal Oil! Ang top mahit! The all-in-one! Sa presyo magkaan! Cellphone Plus Herbal Oil! Turbo! Food Supplement for Men!
5: Ako si Eman, isa ka-driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Bakit, put. Exciting.
3: XFM.
9: Exciting.

0: Time. It's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Mga katupa, exciting!
2: Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga ex-FM stations sa Luzon, Visayas.

0: headlines.
1: Ang mga headlines, atin sa atin ng Santon Gold Coffee Mix Katropa. Luzon at Visayas Grid muling isinilalim para po sa red at yellow alert. Ngayong araw, mayigit sa 320,000 customers ng Meralco. Apektado po ng rotational brownout kahapon.
2: Senate President Alan Peter Cayetano nanawagan sa mga senador at empleyado na manatiling nakafocus sa kanilang trabaho sa kabila ng naganap na kaguluhan sa Senado kamakailan.
1: Acting Senate Sergeant at Arms Major Atlasca. Walang planong magbitiw sa pwesto kasunod po ng naganap na putukan sa Senado.
2: Malacanang pinalaga ng walang basihang banat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa term extension ni PNM.
1: Dating Executive o ICI Executive Director Brian Hosaka nagbalik bilang Commissioner naman ng GZG.
2: Sa balitang regional, former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tutas, tinawag na kakaiba ang kinakaharap na kaso na Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Balitang international, U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, tinapos na po yung summit sa Beijing sa gitna ng babala sa isyu ng Taiwan.
2: Sa balitang showbiz, Ms. Michelle D. at Rian Ramos, kinasuhan ang dating driver, kampo ng aktres at pinalagan ang reklamo.
1: At sa sports, Cleveland Cavaliers pinaluhod ang Detroit Pistons sa OT, overtime, ng Game 5 ng Eastern Conference semifinal.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. Next FM News. Next FM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Friday, May 15, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapainggan sa 104.7 XFM Palawan, 106.5 XFM Rojas Capiz, at XFM 93.3 XFM Antique.
2: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: At ako naman po si katropang Melanie Ocar.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, muling naglabas ng babala ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaugnay ng pagnipis ng supply ng kuryente matapos isinalim sa red at yellow alerts ang Luzon at Visayas Grid ngayon pong Biyernes, Mayo 15. Sa Luzon, mga katropa, iiral ang yellow alert mula 1 hanggang 3 p.m. At magpapatuloy naman dakong alas 10 po ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Habang itataas naman ang red alert sa mas kritikal na oras mula 3 p.m. hanggang 10 p.m. Samantala, ang Visayas Grid ay sasailalim, mga katropa, sa red alert mula po sa 2 p.m. hanggang 5 p.m. Yellow alert naman mula 3 to 5 p.m. at 9 to 11 p.m. Ang deklarasyon ng red alert ay nangangahulugan na hindi po sapat ang supply ng kuryente para sa demand ng publiko na maaaring magresulta sa mga rotational brownout o pansamantalang kawalan ng kuryente sa mga apektadong lugar.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, umabot sa 320,000 customers ng Manila Electric Company o Meralco ang nakaranas ng rotational brownout kagabi matapos magpatupad ng red alert status ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Luzon at Visayas Grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon sa pahayag ng Meralco, ang mga apektadong lugar ay kinabibilangan ng Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal kung saan naging limitado ang daloy ng kuryente upang mapanatili ang integridad ng buong system grid. Sa kabila ng sitwasyon, nakatulong ang mga customers na naka-enroll sa Interruptible Load Program na nagambag ng pagbabawas sa demanda ng hanggang 270 megawatts na nagsilbing suporta upang hindi lalong lumawak pa ang sakop ng mga

0: muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar, mga katropa, matapos magsara sa bagong historic low na 61.64 noong Webes kahapon. Higit itong mahina kumpara sa naitalang 61.38 naman noong Wednesday. Dahil sa panibagong pagbaba, nalagpasan nito ang dating all-time record low na 61.56 na naitala po noong nakarang Abril 29. Ayon sa mga market analyst, ang patuloy na paghina ng lokal na pera natin ay dulot pa rin ng lumalakas na mga halaga ng US dollar sa gitna po ng mga pandaigdigang usapin pang ekonomiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinahayag ni House Committee on Public Accounts Chairperson Tere Ridon ng Bicol Star Report List ang kahandaan ng House Prosecution Panel sa formal na pagditipo ng Senado bilang isang impeachment court sa May 18 matapos ang kumpirmasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bilang isa sa 11 mambabatas na itinalagang prosecutor, binigyan din ni Ridon ang kahalagahan ng darating na paglilitis upang ilatag ang mga ebidensya hinggil sa amunay maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at bribery na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa ang mambabatas na maipaliliwanag nila ng maayos ang articles of impeachment sa harap ng mga mataas na kapulungan, lalo't binuo ang kanilang grupo bilang isang powerhouse team na binubuo ng mga dalubhasang abogado at legislator upang tiyakin ang integridad ng
1: processor.
0: Samantala, umaasa si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio magtutuloy-tuloy ang proseso ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Matapos ipahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkukonvene ang mga senador bilang court judges sa Lunes na May 18. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tinio, mga katropa, na maaari pa rin magbago ang galaw na investigasyon dahil kay Senator Bato de la Rosa. Pero dapat pa rin sundin ng mga senador ang mandato ng konstitusyon.
3: So, ganun ang katangian ng Senado ngayon. Napaka-nipis ng mga mayorya at isa o dalawang tao lamang. Remember, last time, kaya lang naging posible yung pagbago ng leadership dahil nagpakita. Lumabas mula sa kanyang pinagtatangguhan si Senator Bato. That's why they got the numbers. So, ngayon wala na naman siya. Tapos mukhang may kasama pang isa. Unless magpakita muli si Senator Padilla. No? Pwede talaga magkaroon ng pagbabago. So, kailangan abangan natin ng Lunes o yung mga itong weekend siguro na to kung may maliobrahan muli. No, hindi natin masabi.
0: Dinagdag pa ni Congressman Antonio Tinio, katropa, na malaking tiwala niya sa talagang 11 prosecution team mula po sa Kamara na handa at gagawin ng tama para sa kaso ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa, senador at empleyado ng Senado na manatiling nakafocus sa trabaho at huwag magpaapekto sa nagaganap na tensyong politikal sa loob ng institusyon. Ayon sa newly elected Senate President, mahalagang mapanatili ang kredibilidad ng Senado sa gitna ng mga nakaambang kontrobersya at ang nakatakdang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Binigyan din ni Cayetano na ang layunin niya ay pag-isahin ang mga mambabatas sa pamamagitan ng pagsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas habang tiniyak na agad na aayusin ang liderato ng komite upang hindi maantala ang serbisyo sa publiko.
0: May natukoy na po ang Philippine National Police na hindi bababa sa 20 individual na maaaring tanungin kaugnay ng barilan sa Senado. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melenso Nartates Jr., isa-isa nilang ini-account ang mga individual at kukuhanan daw ng pahayag. Layunin po nitong malinaw na matukoy ang mga detalye at katotohanan sa nangyaring barilan. Sinabi ng PNP Chief na isa sa ilalim din sa validation ang mga pahayag ng makukuha. Ikukumparaan niya ito sa physical evidence, kabilang din po ang basyo ng bala at CCTV footages. Ay naman kay Nartates, fully cooperative naman ang mga subject for investigation mula sa panig ng USAA at NBI.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Justice na tiling tikom sa issue sa Senado. At tropa natin sa balita El Salvador ng XFM Mega Manila.
4: Patuloy na walang inilalabas ng pahayag ang Department of Justice o DOJ kaunay ng tensyon at insidente ng pamamaril na nagrap sa Senado. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong ng mga mamahayag na tilintikom ang ahensya higil sa natuwang usapin, ang pinakauling opisyal na pahayag ng DOJ ay tumutok lamang sa dalawang posibleng paraan ng pag-aharap sa International Criminal Court o ICC. Warrant of arrest lamang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez, maaari lamang itong harapin sa pamamagitan ng usap pagsuko ng individual sa International Court o sa pamamagitan ng extradition na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 9851. Sa kasalukuyang, wala pagtubo ng DOJ sa mga tanong na publiko at media kaugnay na nangyaring kaguluhan sa Senado. Di itahensya, sasagutin nila ang mga nakapinuli na isyo sa tamang panahon. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earth Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga Katropa, si General Aplasca wala raw plano magbiteo sa pwesto kasunod naman na naganap na putukan nga sa Senado versus NBI agents. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
5: Wala ka manong planong magbitiw sa pwesto si Acting Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca kasunod ng nagarap na atensyon at putukan sa Senado na kinasangkutan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Aplasca, nananatili umano ang tiwala ng liderato ng Senado sa kanyang pagtupad sa tungkulin kaya wala siyang nakikitang dahilan para magbitiw sa posisyon. Igreed din niya na sumunod lamang sila sa rules of procedure ng Senado kaugnay ng naging aksyon nila sa insidente nitong Miyerkules, May 13. Dagdag pa niya, bahagi umano na kanilang tungkulin ang protektahan ng seguridad ng Senado, lalo na't wala umanong koordinasyon ng mga ahente ng NBI sa kanilang tanggapan bago ang pagpasok sa Senado. Hindi rin itinanggi ni Aplasca na magkaklase sila ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy o PMA. Ngunit nilinaw niyang walang katotohanan ng aligasyong in-stage umano nila ang nangyaring kaguluhan sa Senado. Ayon pa sa General, hindi raw magkakaroon ng tensyon kung hindi dumating ang mga ahente ng NBI sa loob ng Senado at wala rin naman siya kapangyarihan para papuntahin doon ang mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, inilunsad na ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang isang validation at assessment matapos makatanggap ng ulata hinggil sa umano'y kahinahinalang wireless access point activity sa loob ng network environment ng Senado noong May 14. Nilinaw ng DICT Cybersecurity Bureau na sa kasalukuyan ay wala pang kompirmasyon kung mayroon ngang nakompromisong sistema o kritikal na digital infrastructure sa pamahalaan. Gayunman, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya upang matukoy ang katotohanan sa likod ng nasabing online post at matiyak ang seguridad ng impormasyon sa Senado. Bilang pag-iingat, pinayuhan ng DICT ang publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga hindi kompirmadong post tungkol sa cybersecurity upang hindi magdulot ng takot. Hinikayat din nila na ang mga gumagamit ng gadget na huwag kumonekta sa mga hindi verifikadong wifi network at i-disable ang automatic connection features para sa kanilang sariling proteksyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Maring pinabulaanan ng Malacanang ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte. May mga akbang pong ginagawang administrasyon para palawigin pa ang termino ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng charter change. Inawag ng Palace Press Officer Jose Claire Castro na walang basehan, walang sustansya ang mga pahayag po ni Duterte kung saan dinidiin niya na mas nakakahiya pang magkomento sa mga intriga at fake news na ginakalat ng pangalawang pangulo. Ayon po kay Castro, ang kailangan ng bansa isang lingkod bayan na tapat na nagsiservisyo sa taong bayan. Talip daw na gumagawa ng mga isyong walang katotohanan. Nagugat ang palitan ng pahayag na pagkatapos sabihin ni VP Duterte na ang banta ng impeachment laban sa kanya At ang mga issue sa ICC ay bahagi ng demolition job para pahinain ang oposisyon at bigyan daan ang pananatili ni Marcos sa pangyarihan lagpas sa kanyang 6 na taong termino.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbalik sa Governance Commission for GOCCs o GCG si dating Independent Commission for Infrastructure ICI Director o Executive Director Brian Kit Hosaka matapos siyang manumpa bilang bagong commissioner nitong Miyerkules sa Malacañang Palace. Pinungunahan ng Executive Secretary Ralph Recto ang panunumpa ni Hosaka na dati na rin humawak sa kaparehong posisyon mula August 2023 hanggang sa italaga siya sa ICI noong September 2025. Ang pagbalik ni Hosaka sa GCG ay kasunod ng pagtatapos ng operasyon ng ICI na naatas ang mag-imbestiga sa mga irregularidad sa flood control projects noong March 31. Bago ang kanyang mga tungkulin sa ehekutibo, nakilala si Hosaka bilang Assistant Court Administrator at Chief ng Public Information Office ng Korte Suprema mula 2019 hanggang 2023.
1: News,
0: Armed Forces of the Philippines at mga security experts nagbabala sa cyber at information war kagabi naman ng West Philippine Sea. Ito pa natin sa balita. David Guzman, XFM Mega Manila.
6: Ang ilang opisyal ng militar at security experts na humaharap na ang Pilipinas sa political, cyber at information war kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni AFP Acting Deputy Chief of Staff Lieutenant General Arvin Lagamon na kailangang tanggapin ng bansa na nagpapatuloy na ang non-kinetic war. Ayon kay Lagamon, kasama rito ang cyber attacks, disinformation at foreign influence operations. Iginit din naman ng mga eksperto ang pagpapalawak ng AFP modernization sa cyber defense, intelligence, strategic communications at cognitive warfare. Sinabi naman ni Strat Base President Dindo Manhit na kailangang lumipat ang Pilipinas mula sa pag-iit ng karapatan tungo sa pagtatanggol nito. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay hindi po napapahinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa, 96.5 XFM Calibo, at XFM 97.9 Davao.
1: Balitang regional
0: na tayo. Unahin natin sa Iloilo, si former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Tiyawag po na peculiar o kakaiba yung kinakarap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Tatrapan natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
7: Tinawag ni dating Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas na kakaiba o peculiar ang hinaharap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may hahalintulad rin sa naging kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan hindi ito dumaan sa lokal na mga korte. Ayon sa dating kongresista na bilang isang matagal ng abogado, kapag ang warrant of arrest ay inisyu ng Philippine Court, mas simple umano itong iserbe lalong-lalo na kung ang imprisonment offense ay lalagpas sa 6 na taon. Maaari umanong hulihin agad ang senador kahit ito ay nasa Senado. Subalit dahil lang galing sa International Criminal Court ang warrant ni De La Rosa, mas komplikado umano ito ayon sa dating kongresista. Ayon kay Tupas, na kailangan umano na tignan ang konstitusyon kung saan ang simpleng sagot ay kailangan munang dumaan ito sa lokal na korte. Samantala, sa ginawang paglagay kay Senator De La Rosa sa protective custody, sinabi ni Tupas na wala ito sa konstitusyon, subalit nakaugalian ng protektahan ito ng Senado habang nagpapatuloy pa ang exhaustion of legal legal remedies. Ayon kay Tupas, na kinikilala rin ito ng Executive Department. Dagdag pa ng dating kongresista, may responsibilidad ang Senado na dalhin si De La Rosa, lalong-lalo na kung may mga summons ito dahil nasa kustudiya ng Senado ang senador. Magkaibawan ang sitwasyon ni De La Rosa sa nangyari kina former Senator Laila De Lima at former Senator Antonio Trillanes IV kung saan local court ang nag-issue ng warrant. Naniniwala ang Senado na hindi umano direktang may papatupad ang warrant of arrest ng ICC sa ilalim ng Philippine law dahil kailangan itong dumaan sa local courts. Matatandaan na noong nakarang taon sa kaso ni dating Pangulong Duterte, sinabi ng administrasyon na maaaring agad na i-enforce ang warrant laban sa kanya. Napag-alaman na dahil sa nangyari, nag-issue ang Korte Suprema ng guidelines at sinabi na ang ICC warrant ay hindi warrant na iniyain ng isang Philippine judge at walang otomatikong legal force sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Mula sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: 15.6 million pesos sa Cebu nasamsama sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Abot sa 15.6 million pesos ang halaga ng ilang kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya sa isinagawang high impact bypass operation pasado alas 8 nito lamang gabi sa Villa Conchita Subdivision, Barangay Bagugalyera, Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, isang high value individual drug personality ang kanilang nahuli na kinilalang si alias Bay, 22 anyos na residente sa nasabing lugar. Sa panayam ng XFM Davao sa sospek, mag-isa siyang nakatira sa nasabing Villa at binabayaran ang 20,000 pesos na buwan ng renta sa pamamagitan lamang ng kinikita sa droga. Inamin din ito na meron na siyang pagmamay-aring dalawang kotse sa pamamagitan ng nasabing negosyo na hindi man lang alam ng kanyang mga magulang. Ayon sa pulisya, maliban sa bypass item, na-recover din mula sa posisyon ng suspect ang iba pang malalaking droga na nakabalot sa transparent cellophanes na tumitimbang ng nasa mahigit 2 kilo kabilang ang pagkakakumpiska sa isang caliber .357 na revolver na may lamang mga bala dahilan ng kinakaharap na kasong paglabag sa Section 5 at 11 sa Republic Act 9165 at violation sa Republic Act 10591 naman dahil sa illegal na pag-aari ng armas. Aminado din si DCPO City Director Police Colonel Peter Madria na unang pagkakataon sa kanyang panunungkulan sa DCPO na makakumpiska ng ganito karaming droga sa lungsod. Patuloy pang inaalam ng DCPO ang posibleng mga parokyano ng sospek maging ang pinanggagalingan ng nasabing droga. Sinisiguro naman ng DCPO na patuloy nitong palakasin ang kanilang intel-driven operation at anti-criminality campaigns upang mapanatili ang kaligtas ng publiko mula sa mga illegalista at nakakasirang epekto ng illegal na droga. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Isang tindera ng isda binaril matapos manong mapagkamalang informant sa anti-illegal drug campaign o operation. Katropa natin sa balita, katropa, Christine o Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Isang 63 anyos na tendera ng isda ang binaril ng riding in tandem habang papunta sana sa Pasel Fish Market itong umaga sa 3 de Abril Street, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Elena Bascon, residente ng Barangay Buhisa ng Lungsod, na nagtamo ng tama ng bala sa balikat ngunit nasa maayos ng kondisyon matapos ang insidente. Agad rumispondi ang mga pulis mula sa Labangon Police Station, ngunit mabilis na nakataka sa mga suspek, nalula ng kulay orange na Mio na motorsiklo. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga salarin. Isa sa mga sinisilip na angulo ay posibleng paghihiganti matapos mapagkamalang informant ng pulisya sa isang anti-illegal drug operation ang biktima. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: 378,000 pesos na halaga naman ang shabu na samsam sa isang laborer sa Antique. Katropa natin sa balita, Christine Joy Rayapaz ng XFM Antique.
10: Arestado ang
2: isa ay tinuturing na high-value individual sa isinagawang drug bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Esperanza, Colasi Antica noong Mayo 13 taong Kasulikuyan. Kinilalang suspect na si Elias Enteng, 31 taong gulang, binata at nagtatrabaho bilang laborer sa nasabing lugar. Matagumpay na ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Colasi Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Paul Kenneth Magana, katuwang ang Antica PPO Provincial Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, kasama rin ang PDEA Antica Provincial Office. Sa kabuuan, umabot sa 54 grams ng pinaghihinilaan Shabu ang nakumpiska na may tinatayang standard drug price na 378,000 pesos. Kabilang sa manukuhang ebidensya ng isang sachet ng Shabu na ginamit bilang buy-bust item, 5 karagdagang sachet ng illegal na droga na na-recover mula sa suspek, isang can ng Chesterfield cigarettes at marked money na nagkatalaga ng 7,500 pesos. Kasalukuyan na sa pasidiya ng Colasi Municipal Police Station ang suspek para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Mula dito sa 93.3X sa Pamantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Rich Enjoy Alipis, Axafam News.
0: At panghuli, Katropang negosyante dyan sa Pontevedra, kapis ang hinoldap. Nagit sa 150,000 pesos. Natangay na mga suspect. Katropa natin sa Rita Christine Diane Ropa, XFM Rojas Capiz.
10: Natangay na mga hindi pa nakikilalang suspect ang mahigit 150,000 pesos na halaga ng pera matapos holdapin ang isang babaeng negosyante sa Barangay Tacas, Pontevedra, Capiz. Kinilalang biktima na si alias Beth, 76 na taong gulang at residente na nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng Pontevedra PNP, papasok na sana sa gate ng kanilang bahay ang biktima nang biglang hablutin ng isang lalaki ang kanyang bag. Nakita pa umano ng mister ng biktima ang nangyaring insidente at sinubukang habulin ang mga suspect. Nagtangka pa umano na tumakas sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo, ngunit natumba ang mga ito. Gumunot umano ng baril ang isa sa mga suspect at pinagbabaril ang asawa ng biktima na maswerte namang hindi natamaan. Agad na rumesponde ang mga otoridad sa pinangyarihan matapos makatanggap na impormasyon sa nangyaring pamamaril at nagsagawa ng investigasyon kung saan na-recover sa pinangyarihan ang motorsiklong pinaniniwalaang ginamit ng mga suspect. Na-recover din sa likod na bahagi ng bahay ng biktima ang bag nito na wala ng laman na pera at iba pang mga kagamitan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang Pontevedra PNP laban sa mga sospechado. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ng balita sa loob at labas ng bansa,

0: Matang melanin na tili lamang bilang isang LP pa rin si Kaloy. Huling namatang sa layong 1,055 kilometers ng southeastern Luzon.
1: Tatropang body inaasahang makararanas pa rin ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
0: Sumikat po ang araw 528 katropa kanina at inaasahang lulubog alas 6:17 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atin sa atin to ng Santon Gold na takdang tapusin ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang dalawang araw na summit ngayong Friday sa pamamagitan po ng isang lunch meeting kung saan layong mapanatili ang marupok na truce sa gitna ng matinding babala ni Xi ng maling paghawak sa usapin ng Taiwan ay pwedeng magdala sa relasyon ng dalawang bansa sa mapanganib na sitwasyon. Bagamat iuturing ni Trump ang pagpupulong na pinakamalaking summit sa kasaysayan, nabahiran po ang positive na pananaw na ito sa pagbaba ng halaga ng shares ng Boeing matapos ay hayag ng Pangulo na 200 jets lamang ang in-order ng China. Mas mababa sa inaasang merkado na 500 jets. Bukod sa usaping pang-ekonomiya at ang hiling ni Trump na mamagitan ng China sa gulo sa Iran, binigyan din po ni Secretary of State Marco Rubio na natiling walang pagbabago sa policy ng Amerika at Taiwan sa kabila ng paulit-ulit na pag-giit ng China na ang islang ito ay pinakasensitibong bahagi ng kanilang diplomatic relations.
2: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Formal na ng sampa ng mga kasong reklamong slight, illegal detention, unlawful arrest at physical injuries ang dating driver nila Michelle D. Rian Ramos at Samantha Panlilio na si Bonifacio Baro dahil sa umano'y insidente ng torture noong Enero. Sa tulong ng Volunteers Against Crime and Corruption, iginiit ni Baro na hindi siya makikipag-areglo sa mga aktresa matapos ang 4 na buwang pangangalap ng ebidensya at CCTV footages para patatagin ang kanyang kaso. Mari namang pinabulaanan ng kampo ni Michelle D. ang mga alegasyon.
2: Balitang Sports.
0: Atin po sa atin to, katropa ng Premium D3, tinapos ng Cleveland Cavaliers ang Game 5 sa pamamagitan ng crucial overtime game sa score 117-113 laban sa Detroit Pistons sa Eastern Conference Semis. Pinawala ni James Harden ng Cleveland, bitbit ang 30 points, 8 rebounds at 6 assists. Kabilang maswak na 3 sa crunch time na nagpako sa late game comeback ng Cavaliers.
2: Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide ngayong Friday, May 15, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo mga katropa. Ako si Badio Vera.
1: Sa ngalan po ng katropang si Brian De Paz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: nasa likod ng ating pong mga programa at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan kung kayo man ay merong iniinda ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan. Sa kanila po ni Doc Remilito, yan pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Baklan. Doc Algie, good morning po.
1: Okay, magandang araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa at sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong palatuntunan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Samahan po kami ni Doc Algie sa loob po ng isang oras ng pagbibigay natin sa inyo ng samot-saring mga impormasyon. Ha? Kung kayo may mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa or kung meron kayong mga nice konsulta on air, ayan, sa programa po natin, text lang yan. Ha? Kung may magtanong, text lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Huwag din kalimutan, i-like and i-follow ang ating pong mga Facebook page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Update kayo lagi sa atin po mga announcements, mga pa-promos po natin. Nakapost po lahat yan dyan, ha? Sa atin po mga FB page. At sa mga nagbabalak pong bumisita, ayan, pumunta sa atin po mga wellness center. Meron tayong mga services na pwede po ninyong ma-avail. Meron po tayong mga modalities and various programs. And kung gusto niyo pong masubukan at gusto niyo ma-try, may available po iyon sa ating pong mga wellness center, mga kaibigan. Ha? Meron po tayong mga clinic, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede niyo mapuntahan at mapagpakonsultahan. Ha? Sa mga gusto pong bumisita, eh narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitap Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive.

0: Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, Katabi, nag-BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system, tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Sundown Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
1: Sundown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay head sa atin ng atin pong alkaline base na vitamin C. Ang non-acidic na vitamin C. Sundown Vitamin C. Napakahalaga po ito, hindi lang sa panahon ng tag-ulan, pati sa panahon ng tag-init, any weather doc, any condition ng atin pong pangangatawan. Napakahalaga ng sapat na amount ng vitamin C sa atin pong pangangatawan. Ano? Because almost every functions ng katawan natin ay nangangailangan ng aid ng vitamin C, mga kasama. Ha? Kaya nga, interestingly, do, yung vitamin C, halos lahat ng mga halaman, plants, herbs, fruits, and vegetables, merong amount ng vitamin C. Meron lang mga, ano, mga prutas at gulay na mas nakakaangat yung level ng vitamin C nila. Pero halos lahat ng mga gulay, eh, meron silang taglay-taglay, ano, na vitamin C.
5: Kasi ano, isa sa pinaka-importante ng antioxidant.
4: Mm-hmm.
5: At ang vitamin C, crucial sa lahat ng body process.
4: Yes.
5: Kaya, madali mong mapansin eh.
4: Mm-hmm.
5: Kapag may deficiency sa vitamin C. At ang problema, ang vitamin C, kahit meron ka sa gulay at prutas,
4: mm-hmm,
5: napaka-sensitibo niya pagdating sa sa init.
4: Oo.
5: So, pag niluto mo yan, malaki ang chances na mababawasan.
4: Mababawasan pa.
5: So, kaya, ganun na lang yung need talaga natin for supplementation, mm-hmm, kung hindi sapat yung nakukuha natin sa ating regular diet.
4: Oo. Kaya sa mga kababayan natin, ha, huwag hayaan po na magkulang ang level ng vitamin C sa inyo pong pangangatawan. Uminom po araw-araw ng Sundown Vitamin C. I-partner nyo po yan, mga katropa, mga kaibigan, sa pag-inom po ninyo ng Sundown Gold Herbal Capsule natin. At yung atin pong Premium D3, ang atin pong Ultimate Trio, katuwang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Magsama po natin dito sa atin pong programa, itong kahalagahan at importansya, ha, at benepisyo ng tinatawag po na water therapy at hydration. Itong tubig, doc, napakahalaga sa katawan natin, ano? Pwede kang tumagal ng isang linggo o higit pa na walang pagkain.
5: Hmm.
4: Pero sa tubig,
5: mga 3 days ang maximum. 3 days.
4: Araw lang, hindi abutin na lang yun. No? Hmm. Madidehydrate ka na. Ganun kahalaga ang water sa atin pong pangangatawan. So, itong water, doc, since very important siya, pwede rin to siyang gamitin as part of therapy sa atin pong mga karamdaman.
5: Mm-hmm, tama. At una, ang tubig, ang katawan natin is a living proof na ang tubig is playing a big part. Ano? 60% ng isang standard adult, yun ba sinasabi, 70%. Pero depende, kapag masyado kang mataba, yung percentage ng fat sa katawan, mas bumababa yung water percentage.
4: Uh-huh.
5: So at least mga 60% ng isang standard adult size ang compose ng ating katawan. Ano? Sa ibang bahagi ng katawan, katulad ng ating utak, nasa almost 73% to 75% based on tawag dito yung estimate nila, no?
4: Mm-hmm.
5: At tama ka, mahalagang tubig kasi you can survive weeks, even up to 30 days na wala kang magpagkain, ano? Lalo na kung marami kang inimbak na fat sa katawan mo, pag na-trap ka halimbawa sa isang lugar, the body will start to consume everything.
4: Mm-hmm.
5: Oo, kaya may pagkukunan ka. Pero ang tubig kasi talaga, ilang araw lang. Kung wala kang tubig, pwede kang mamatay.
4: Mm-hmm.
5: Oo, yun yung kahalagahan ng tubig. Kasi bawat cell, bawat tissue at organ ng katawan, nakadepende sa tubig.
4: Gumagamit.
5: Para makapag-function sila ng maayos. Ano?
4: Mm-hmm.
5: Ganon din naman sa sasakyan, di ba? Pag ang tubig, bumaba yung water level ng sasakyan mo, magtitirik talaga yun. Kahit marami ka pang gasolina,
4: mm-hmm,
5: Kahit walang problema ang gulong mo, walang problema ang kuryente ng sasakyan mo, pag bumagsak yung tubig sa radiator mo, eh talagang mag-o-overheat yan. Mm-hmm. So yung ating dugo, yung ating blood plasma, 90% water. Mm-hmm. Na napaka-crucial niyan sa pagdadala ng oxygen, ng nutrients sa bawat cells ng katawan natin. Actually, yan ang ganyang kahalaga talaga. So marami pang importance, mamaya i-breakdown natin. Pero yung iba nagtatanong, gaano ba karami yung tubig na kailangan natin inumin? Actually, walang universally agreed, kumbaga na quantity of water na kailangan i-consume ng tao. Pero ang isa sa nagustuhan ko, may inilabas yung National Academies of Sciences and Engineering and Medicine sa US, na ang kanilang, based on study nila, no, yung recommended adequate intake daw nila, or AI, eh dapat ang mga lalaki ay mag-take ng at least 3.7 liters per day. Mga 15.5 cups yan.
4: Madami-dami yan, ha?
5: Oo. Ngayon, yung mga babae daw ay 2.7 liters per day. So, 11.5 cups. Madalas naririnig lang natin, 8 glasses.
4: 8 to 12.
5: Oo, 8 to 12. Pero sila, ang recommendation nitong agency na to sa Amerika, yun yung kanila nakikitang pinaka-healthy. Ano? Ang importante, kailangan daw yung computation mo kasama na lahat ng fluid.
4: Mm-hmm.
5: Yung ininom mong tubig, yung mga, diba, umiinom ka ng tsaa, yung mga
4: juices,
5: yung equivalent ng fruits,
4: oo,
5: na iniinom mo, eh kasama yung kasama sa computation na ng fluid. Mm-hmm. Pero pinaka-importante, siyempre, yung typical plain water natin. Yun. About 20% ng ating tubig, must come from our food and 80% sa mga iniinom natin.
4: Of course, yung mga kinakain natin ng mga fruits, ng mga vegetables, meron naman yung silang fluids.
5: Counted yan.
4: Counted yun. Sa 20%, Doc.
5: Tama, tama.
4: So, yung 80% nun, yun talaga yung fluid na ating iinumin.
5: Tama ka dyan.
4: At interesting, Doc, ano? Itong water therapy na ito.
5: Actually, basic life support talaga ang tubig na tinatawag.
4: Pero anong mga specific functions, Doc, nito at bakit dapat talagang bantayan natin, ha? Na masunod natin yung water requirements, yung tinatawag na, yung sabi pa, AI, adequate intake ng ating pong pangangatawan.
5: Okay, breakdown natin para maintindihan natin, mga katropa. Unang-una sa lahat, yung daloy ng dugo, yung circulation and transport ng sustansya. Kasi yung tubig, main component yan ng dugo.
4: Tama, Doc.
5: Eh, alam mo naman, ang dugo, ang trabaho niya, talaga magdala ng oxygen una sa mula sa lungs natin, papunta sa iba't ibang cells, kasama na yan yung sustansya sa pagkain, mga hormones, mga enzymes. Na kung walang tubig na sapat, yung dugo natin lalapot yan. Yun ang unang mangyayari. Na magiging mas mahirap yung daloy ng ating dugo. So basically, yung circulation and transport of nutrients, yan ang unang-unang purpose ng water para mas efficient. Pangalawa, regulation ng ating body temperature. Kasi ang katawan natin, may thermostat tayo sa katawan eh. Diba? Diyan nga ibinase yung diyan sa ating mga sasakyan eh. Kasi yung tubig, tumutulong siya sa pag-regulate ng body temperature. Okay, halimbawa, ikaw nag-exercise or uminit yung katawan mo. Halimbawa, nag 40 degrees Celsius na yung katawan mo. Automatic natitrigger yung ating sweating mechanism. Pinagpapawisan tayo, ina-activate yung sweating para ma-absorb yung init na namumuo sa ating katawan, sa labas at sa loob ng ating katawan. So, pag nagpawis ka, automatically, magko-cool down yung system mo. Eh, kung wala kang sweating function sa katawan, yung temperatura na yun, pwedeng lutuin na yung katawan natin. Kasi yung katawan natin, parang protein, parang egg, di ba? Ang egg, sa temperaturang more than 40 degree, maluluto mo na yun.
4: Tama, Doc.
5: So, ganun ang purpose ng tubig. So, kung ikaw ay hindi na pinagpapawisan, maliwanag na ikaw ay kulang sa tubig.
4: Nako.
5: Pero kung ikaw nag-exercise tapos tagaktaka ng pawis, good news, di ba? Because your body is actually normal na nagko-cool down pag ikaw nangangailangan ng pagpapalamig ng ating katawan.
4: Yung pinapawis natin, hindi yung taba, ha? Kasi yung iba, akala nila, pag pinapawisan, the more na mas malakas daw ang pawis, the more na mas mabilis lumiit.
5: Ang taba, yun yung ginagamit mo pag nagagalaw ka na kino-convert ng body into fuel. Kung kayo ay walang masyadong carbohydrates intake, kumbaga alternative fuel yun. So yun yung mga kaibigan na, maganda na yung malinaw. Pangatlo, cellular function. Kasi bawat cells ng ating katawan nagre-rely sa tubig. Kasi i-maintain ng tubig yung shape at structure ng ating cells. Kaya nga may isang scientist sinabi niya na pag tinignan mo daw yung cells sa microscope na isang taong dehydrated, makikita mo parang shrink siya, hindi siya healthy, ano? Iba yung mga blood cells natin. So, napapacilitate yung chemical reaction, transportation ng dumi, in and out of the cell, kumbaga nutrients and toxins na lumalabas sa cells para mailabas sa katawan, naapektuhan yan. Even yung mild dehydration ay nakakasira sa normal function ng ating cells.
4: No.
5: O even yung mild dehydration lang based on
4: study. Sabihin lang, Dok, hindi ka lang, hindi mo lang ma inom yung sapat na dami ng tubig sa buong maghapon. Yan.
5: Talagang sisirain ito yung cell function. Sunod, yung utak, yung brain function. Ang utak kasi approximately 73 to 75% water.
4: Mm-hmm.
5: So alam mo na kung saan tumatakbo yung iniinom mong tubig. Mm-hmm. Mostly, ano. And ang cognitive function natin, yung how the brain function healthily,
4: mm-hmm.
5: yung concentration, yung memory, yung mood stability, ayon sa mga pag-aaral, napakahalaga ng tubig. Sabi nga ng studies, even 1 to 2% lang ng dehydration pwedeng magkaroon na ng fatigue, confusion, and headache yung isang tao.
4: Mm-hmm.
5: O kaya pala, ganun yung nangyayari pag mainit ang panahon. Oh. So, mahalaga sa brain.
4: Ito yung madalas, Dok, na iniinda ng mga kababayan natin. Pagka nagkukulang ng water intake, sakit talaga ng ulo.
5: Tama.
4: Sumasakit talaga.
5: Another thing, aside from that, yung digestion, saka yung absorption of nutrient. Kasi yung tubig, tumutulong yun sa breakdown ng pagkain. Ina-assist din ng water yung pag-absorb ng vitamins, ng minerals, at prevention ng constipation.
4: Mm-hmm.
5: Patunay, yung laway is made out of water. Kaya nga, ang isa sa sign that you need water, pagtuyo na yung lalamunan, no? Pagtuyo na yung bibig mo. Mm-hmm. Diba? Pati yung gastric juice o panunaw natin sa tiyan, pati yung intestinal fluid at lahat ng parte ng katawan dumidepende yan sa tubig, yung ating absorption and digestion. Next, yung detoxification. Ibig sabihin, yung paglilinis ng katawan, yung tubig mahalaga sa kidney para itapon niya yung waste product. Kasi yung mga acids and anything in the body like minerals, dissolve in water yan.
4: Mm-hmm.
5: So, hindi yan makakarating sa kidney para mailabas kung walang sapat na tubig. Kasi dun sa dissolve pagpunta niya sa kidney, so the kidney will filter out water together with the waste. Then, sa-separate niya yung nutrients. Ano?
4: Mm-hmm.
5: So, yun ang function ng kidney para ma-detox o mapigilan yung toxin buildup sa katawan natin.
4: Mm-hmm.
5: Kung wala kang sapat na tubig, hindi kakayanin ng kidney mo na magkaroon siya ng sapat na paraan ng filtration.
4: Mm-hmm.
5: Kung filter ka at walang tubig, ipifilter mo. And last but not the least, yung lubrication ng ating mga joints. Kung feeling mo, ikaw masyado nang nagpuputukan yung mga kasukasuan mo, sumasakit na. Alam mo, may isang Japanese scientist ako narinig na. Sabi niya, maybe you are dehydrated.
4: Mm-hmm.
5: So you need to fill up some water in your body. So magiging maganda yung joints mo, yung articulation ng mga joints. Kasi yung fluid ng joints, tubig din yun.
4: Mm-hmm.
5: Di ba? So ganun po kahalaga ang tubig, mga katropa. Kung iisa-isahin natin yung basic function nito sa katawan, napakalawak niyan. Sinummarize ko lang yung kayang gawin ng tubig at dapat na, kumbaga, ma-maintain natin. So, itong mga body function na to, hindi siya magkaroon ng problema.
4: Mm-hmm. Lalo na ngayon, Dok. Lalo ngayong panahon ng tag-init. Init na painit ng panahon. Madalas talaga mapapansin natin, na nandyan, nakit yung mga ulo, discomfort sa ating pangangatawan.
5: Mga cramps, gano'n.
4: Mga crampings, yan. Marahil ito dahil sa kakulangan ng water intake natin o hindi na natin nasusunod yung sapat na dami ng tubig na naiinom po natin, mga kaibigan. Ha? Tungkol naman, Dok, sa dehydration na kalimitan makita natin sa mga taong exposed sa init o yung mga high-risk jobs gaya ng mga construction workers kahit yung mga guard na mga katropa natin dyan.
5: Yung mga traffic enforcer, police, sundalo.
4: Yung kumbaga, yung sila, exposed lagi sila sa direct sunlight.
5: Mm-mm.
4: Gaano kadelikado ba yan, Dok, sa dehydration?
5: Ako, napakadelikado. Kasi yung dehydration, ibig sabihin yan, yung condition ng katawan kung saan bumababa yung fluid volume.
4: Mm-hmm.
5: Kumbaga, parang mas marami yung lumalabas kesa pumapasok.
4: Mm-hmm.
5: Kumbaga sa bangko, naubos mo na yung balance, maintaining balance mo.
4: Negative na.
5: Oo, yun ang unang dahilan kung bakit yung nagkakaroon ng imbalances sa normal body function. Kapag yung fluid, mas maraming lumalabas kaysa pumapasok. So, ang tawag doon, dehydration. Ang mga common reason ng dehydration, una, yung hindi pag-inom ng sapat. Yan yung unang-una, no? Common. Pangalawa, yung sobrang pagpapawis.
4: Mm-hmm.
5: Dahil pag nag-exercise ka, umiinit yung katawan mo, naglalabas ka ng sweat. As a precautionary measure ng katawan para hindi ka mag-overheat. Ano?
4: Mm-hmm.
5: Saka yung mga pagsusuka, alam ba, nagkaroon ka ng food poisoning, suka ka ng suka, dumi ka ng dumi, Yan, nakaka-dehydrate yan. Tapos yung lagnat. Kasi ang lagnat, constant yung temperature ng katawan, very high. O, yan yung mga dahilan ng dehydration. At alam mo ba, ang kauna-unahang sign that a person is dehydrated is uhaw.
4: Mm-hmm.
5: Akala niyo yung uhaw niyo, signal yun, hoy, uminom ka na. No, it's a signal, SOS na yun ang katawan. Parang yun nga ang ano daw sa tubig. Hindi proactive ang sign na makikita mo sa ating katawan. Kundi reactive. Kasi pag nauhaw ka, meaning you are mildly dehydrated. Mm-hmm. Sabi nga ng isang ano, is mga nasa 1% of your body body fluid tawag dito ay na deplete na ng katawan mo. So ang sign ng katawan para mapansin mo that it needs replenishment is uhaw.
4: Mm-hmm.
5: Oh, yung katawan natin, warning system niya 'yon. Yung uhaw lumalabas 'yan after mild dehydration ay nag-start na. Kaya nga hindi siya nagiging reactive na lang yung gagawin natin as and not as a proactive indicator kasi yon, ano. So yung mga other symptoms ay dry mouth, yung bibig natin dry, yung ihi mo masyadong dark, tapos nakakaramdam ka ng parang mga muscle cramps, fatigue, pagkahilo, panghihina. Yan sign niya ng mga advanced dehydration. Pag hindi na treat yan, pwedeng magkaroon ka ng hypotension, babagsak yung blood pressure mo. Pwede masira yung kidney mo, yung tinatawag ng mga acute renal failure at mga heat-related illnesses. Lalo na yung mga bata, bantayin yung mga bata kasi yan, hindi marunong magreklamo yan.
4: Yun na nga, oo.
5: Minsan yung bata, iyak ng iyak, walang luha. Tapos hindi na umiihi. Tuwan-tuwa ka naman kasi walang hindi magastos sa diaper. Yung pala, hindi umiihi kasi dehydrated na. Oo, lalo sa panahong ito na mga baby, hindi naman nagreklamo yan. So, dapat natin tingnan. Kasi mga heat-related illnesses, ngayong summer, usong-uso yan.
4: No.
5: Oh.
4: Speaking of heat-related illnesses, Doc, ano, kabilang ba dyan yung heat stroke na tinatawag?
5: Tama. Mag-umpisa yan sa tinatawag na heat exhaustion. Ano, na yung katawan natin, ibig sabihin ng heat exhaustion, yung ating katawan ay nagbabawas ng tubig at salt. Yung mga electrolytes. Ano, typically dahil sa pagpapawis. On the other hand, yung init naman, masyadong tumataas yung core temperature ng ating katawan. So, kapag tumama yung heat exhaustion sa'yo, kinakailangan pong dalhin sa isang lugar na malamig, and within 30 minutes, dapat ma-cool down mo, within the span of 30 minutes, dapat mapalamig mo yung core temperature ng katawan. Pero, kung sumobra na, more than 30 minutes na, hindi bumababa yung core temperature ng katawan, at ang pasyente ay nakikita mo pa na lalong nanghihina siya, life-threatening na yon. Maaaring siya itinatamaan na ng heat stroke. Kasi pag above 40 degrees Celsius, nagkukos na yan ng brain dysfunction. Nagkakaroon na ng confusion. Yung balat, titignan mo, mainit tapos dry. Tapos ang problema kasi sa heat stroke, potential yung organ failure pag ikaw hindi na-treat. Kaya nga pag may heat exhaustion, kailangan talaga ma-cool down immediately. At kung hindi ma-cool down, dalhin nyo na sa emergency. Lalo na kung may mga high blood na yan, diabetes or any condition, mga may cancer, mga may asthma, may high blood, kailangan yung bigyan pansin yan. Kasi yun nga, karamihang, sabi nga yun, nakakamatay ang heat stroke pag hindi naagapan.
4: Ang heat stroke po, ha, hindi lang yan yung direct ka, expose sa sunlight.
5: Hindi lang.
4: Tropa,
5: kasi nga, sa loob nga ng meron nga akong kakilala na, na heat stroke daw, bedridden yung pasyente, ha? Siyempre, pag bedridden ka, nandun ka lang sa loob ng bahay.
4: Loob ng bahay, oh.
5: Na heat stroke daw. Hindi naman yung nagbibilad sa init. Kasi yung yung heat wave na tinatawag, yung heat index,
4: yung singaw
5: sa labas. Syempre nasa gitna ka ng lugar na mainit na mainit, no? Syempre yung init noon, yung nararamdaman ng balat mo, hindi yun ang basis .
4: Tama, no.
5: 'Di ba? So, pwede nung pababain yung water, yung tubig ng katawan mo, iangat yung core body temperature mo, na hindi mo napapansin. Kaya yung mga may high blood, mag-ingat po kayo.
4: Ayan, tama po. Maging doble, triple ingat, ha, sa inyo pong kalusugan. At lalo't higit, Doc, paano ba natin masisiguro na maging sapat yung tubig sa katawan natin para makaiwas po sa panganib sa mga ganitong karamdaman?
5: Yan ang magandang tanong. Unang-una, hydration talaga. Ang pinakang, di ba, pag dinadala ka sa ospital, anong unang ginagawa ng doktor sa'yo?
4: Swero.
5: Siniswero ka. Bakit? Kasi most conditions ng mga panghihina, exhaustion, ay pagbagsak ng tubig ng katawan.
4: Yeah.
5: Kaya ang swero, ang laman nun, salt, di ba? Yung salt, electrolytes di ba? So yun yung ginagawa. Dahil ganun kahalaga ang hydration sa isang tao kapag sila ay nasa ganitong sitwasyon,
4: mm-hmm.
5: Ordinaryo nagtatrabaho tayo, uminom tayo ng tubig ng regularly,
4: mm-hmm.
5: maraming strategy actually, may kaya nga nauso yung mga 2 liters na mga canisters.
4: Tama, oh.
5: Iba, nauso yun,
4: oh.
5: Mga tumbler. Kasi nga, 2 liters is just the minimum requirements. Mm-hmm. So that's 8 glasses. Minimum lang yun, parang mm-hmm. pinakang mababa yun. Ano? So, simple lang, para hindi mo malimutan. Maglagay ka sa tumbler ng isang yung good for your daily consumption.
4: Mm-hmm.
5: Then, kumuha ka dun every time.
4: Mm-hmm.
5: Hanggang sa, sorry, hanggang sa maubos mo.
4: Mm-hmm.
5: Within the day. Hindi kasama yung gabi, kasi yung gabi, supposed to be, hindi tayo dapat inom ng tubig. Eh. So, yun, ha? Within the day, we need to complete the required number of glasses that we need to take.
4: Mm-hmm.
5: Kumain tayo ng mga mayayaman sa tubig ng mga pagkain, gaya mm-hmm. ng prutas at gulay, na magpo-provide sa atin ng hydration, katulad ng watermelon, 90% yeah. ng pakwan tubig.
4: Water,
5: oh. Oh, yung pipino, matubig yan. Yung oranges, pineapple, mm-hmm. at saka yung coconut water, yung mm-hmm. buko.
4: Yan.
5: Kasi yung coconut water, bukod sa siya ay meron ng tubig, meron pa siyang ability to hydrate us ultimately.
4: Mm-hmm.
5: Kasi yun yung ang tubig daw ng buko, kung titignan mo yung composition, is almost similar sa ating blood plasma.
4: Mm-hmm.
5: Yung sa tubig na ating dugo. Mm-hmm. Ano? Kaya ito ay may dalang mga electrolytes, syempre, vitamins, at itong electrolyte balance is importante ano sa panahong ito kasi sodium, potassium, and magnesium, mm-hmm. tumutulong yan sa fluid balance natin.
4: Yun.
5: Kasi kung sapat daw electrolytes mo, hindi ganun kadaling madideplete yung tubig ng katawan mo.
4: Mm-hmm.
5: Eh kung mababa yung sodium and potassium mo, madaling madideplete yung water ng katawan mo. So kung walang electrolytes, hindi rin magiging effective yung tubig na iniinom natin. Mm-hmm. Hindi rin mapapakinabangan. Ano. Kaya nga, kinakailangan din talaga na yun ang gawin natin. Limitahan natin yung ano yung caffeine, mm-hmm. mga kape, na mataas ang caffeine, yung mga alcoholic mm-hmm. beverages, yung matatamis na inumin kasi tumataas yung fluid loss natin.
4: Ayan pa naman, Dok, ang problema. Pagka mainit ang panahon, mas masarap uminom ng malamig at may kulay na mga inumin.
5: Trick lang sa utak yun kasi malamig eh.
4: Mm-hmm.
5: Kumbaga, yun nga yung sinasabi ng isang narinig kong magaling na doktor, na kapag daw iniinom natin malamig,
4: mm-hmm.
5: it tricks the brain as if we are hydrated.
4: Mm-hmm.
5: Pero sa totoo, hindi.
4: No.
5: O, alam ba? Soft drinks. Inom ka mm-hmm. ng soft drinks. Tapos may mga, may mga pagano'n-ganon ka pa. Kasi malamig. Para kang na-cool down. Pero ang tubig na makukuha mo doon is very low.
4: Mm-hmm.
5: O, kaya, mapapansin mo, ba't masama pa rin yung pakiramdam? Okay. Akala mo hydrated ka.
4: Mm-hmm.
5: Yun yung iwasan. Kasi the more we consume foods that rich in sugar, mas maraming fluid ang mawawala.
4: Mm-hmm.
5: Saka alam mo yung caffeine, ihi ka ng ihi dyan eh.
4: Tama, Dok. Oh.
5: Diba? So, ano yan? Diuretic yun.
4: Kung salbahan nyo, pag uminom kayo ng isang tasa ng caffeinated coffee, ang ihi mo, mga isang baso o higit pa.
5: So, tapos, pag amoy mo sa pag-ihi mo, naamoy mo yung kape.
4: Kape, oh.
5: Yan ang amoy ng ano, pa-check na kayo ng kidney, pag ano. Ano. Tapos, another thing is, kinakailangan talaga na iwasan natin yung mga exercises na matindi, lalo na kung sa mga panahong mainit na.
4: Mm-hmm.
5: Kaya kung mag-exercise kayo, piliin nyo yung medyo ano pa, hindi mo masyado mainit. Ano?
4: Oo.
5: For the sake of exercise. Tapos, gumamit kayo ng mga hydrotherapy technique din. Marami pwedeng mm-hmm. gamitin para ma-cool down ng katawan. Nandiyan yung paliligo, yung cold shower.
4: Mm-hmm.
5: Warm bath. Alam mo ba, ang warm bath, nakakatulong din. Eh, Dok, mainit eh.
4: Mm-hmm.
5: Eh, bakit? Nakakatulong siya sa pagpapasingaw ng body temperature, ng core body temperature natin, yung warm bath.
4: Mm-hmm.
5: Ginagawa yan sa ibang mga bansa na may mga winter. Sa atin naman, walang winter. So, cold bath is cold shower, okay na yun.
4: Mm-hmm.
5: Tapos yung mga cold compress,
4: mm-hmm.
5: lalagay mo sa batok mo, pag tanghali, lalo may high blood ka, lalagay mo yung ulo, yung batok mo ng cold compress. Yung paa mo, isok mo sa malamig na tubig.
4: Yeah.
5: It will cool down the body. Kasi alam mo, dumadalo yung nadugo dun sa paa mo. Is the same thing na dumadaloy sa puso mo.
4: Mm-hmm.
5: So, naku-cool down yung blood kapag dumadaan doon sa cold soak.
4: Mm-hmm.
5: And yung mga foot soaks and compresses, yung basain mo daw yung medyas, i-medyas mo, it will lower your temperature. Ngayon, yung iba na nasubrahan naman, mm-hmm. sabi ni Doc, kailangan uminom ng tubig ng marami.
4: Mm-hmm.
5: Eh, di naman, nag-warning tayo doon sa tinatawag naman overhydration.
4: Yan.
5: Kasi
4: meron kasi yung iba, Doc, ang iniisip nila, inom ako ngayon ng isang litro. So,
5: isang litro, isang inom.
4: Para mamaya, hindi na ako iinom.
5: Para sabi nyo, kayo nga, sasabihin nyo, ano lang eh. 8 glasses, ako 8 liters. Mali po yun. Kasi ang tawag po doon ay overhydration, tinatawag din nila itong water intoxication.
4: Mm-hmm.
5: Pwede ka malunod. Kahit hindi ka lumalangoy sa ilog, mm-hmm. pwede ka malunod mm-hmm. sa iniinom mong tubig. Kasi kapag umiinom ka ng tubig na more than your body can handle,
4: mm-hmm.
5: nagkukos siya ng ng balance, sa balance ng electrolytes natin, hindi na nagiging effective kasi nadidissolve niya yung electrolytes.
4: Mm-hmm.
5: At pag na-dilute yun ng todo, yung mga electrolytes ng katawan natin, magkakaproblema tayo. Ang tawag doon is yung hyponatremia.
4: Mm-hmm.
5: Okay, na kung saan ikaw ay nagkaroon ng oversupply of water in your body. So, doon tayo sa gitna lang.
4: Mm-hmm.
5: Yung sa nakikinig ngayon, hindi ibig sabihin uminom ka ng sandamakmak na tubig, sundin mo lang yung required. Kaya nga sabi nga ng isang magaling na author, uminom ka lang ng tubig, hindi mahalaga yung maramihan sa isang inom. Mm-hmm. Kahit pa konti-konti lang, basta ma-follow mo yung number of water you need every day.
4: Throughout the day.
5: Yun yung suggestion po natin mga katropa para manatili tayong hydrated. At iwasan mo talaga ang direct prolonged exposure sa sunlight. Lalo na ngayong summer. Iba yung init ngayon eh.
4: Tama doon.
5: Ako, lumabas lang dito sa studio. Pupunta lang sa CR eh. Iba na yung pakiramdam ng balat. Sobrang init.
4: Santing talaga sa balat.
5: Oo. Yun ay delikado sa ating kalusugan.
4: Lalo po sa mga prone, ayan, or ibig sabihin na meron kayong mga current condition like hypertension,
5: yan, una-una yan,
4: diabetes, ayan, ano, at iba pa ng mga inflammatory diseases sa inyong pangatawan, ay wag mo nang ano, masyadong mag-expose sa direct sunlight mga kaibigan, ha. At syempre of course sa room din ninyo, mas maganda ano, well ventilated, ha. Tapos yung kumbaga ayos yung ano niyo, yung room temperature, ha. So yung iba kasi hindi nga lumalabas doc para maiwasan yung direct sunlight. Eh doon naman sa loob ng bahay,
5: kulong na kulong
4: din, no. Naka-electric pa naman pero yung hangin na umiikot, nanginit pa din.
5: Oh, dapat ay well ventilated talaga. Yes. Yung tawag nga nila aircon, air continuous.
4: Yeah, no. At huwag kalimutan, water talaga, mga kaibigan, ha.
5: Yes.
4: Plenty of water, enough water na intake natin, napakahalaga 'yan. Sabayan niyo pa ng mga ano, itong mga fresh fruit juices. Kaya ngayon mga katas ngayon na season na mga prutas. Yan po ang ano natin, kainin natin.
5: Sabayan niyo na ng Santon Plus Gold.
4: Yun.
5: Kasi Santon Plus Gold, ang dami niyang electrolytes.
4: Mm-hmm.
5: Ang dami niyang mga plant phytochemical na nakatutulong sa balance ng fluid ng katawan natin. Mm-hmm. Yun ang kagandahan diyan. Tapos siyempre, ang pagtake ng Santon Plus Gold ng walang sapat na tubig, hindi rin masyadong ma-absorb ng katawan. Kaya sabayan niyo lagi na ano, ng tubig po. Yung inyong pag-inom ng Santon Plus Gold.
4: Santon Gold, Herba Capsule, at Santon Vitamin C. Mga mahalagang mga suplemento yan, ha. Ngayong panahon pa rin ng tag-init, ayan, init ng painit ang klima natin, ay uminom po ng ganitong mga suplemento. Isabay yan sa pag-inom ng sapat na dami ng tubig para maiwasan po, mga kaibigan, ha, itong dehydration at iba pa mga karamdaman na link sa ganito pong problema.
6: The secret of health.
4: Mga kabahin din dyan, kung meron kayong mga katanungan tungkol sa ating pong pinag-uusapan, text nyo lang yan dito sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa ating pong pagbabalik, ay ating pong tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Magkabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad na mga produkto.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Hey, good morning po. Ano pa paalala natin po?
8: Kirina.
7: Kirina.
8: Kirina Bumboy.
7: Bumboy. Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yeast to Health.
8: Opo.
7: Ano product na yan?
8: Product Santon Cookie, Santon Gold na capsule na.
7: Santon Gold capsule. Oh. Ilang taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
8: Tagal na ako yun. Nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
7: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito?
8: Oo.
7: Nung gumamit po kayo nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
8: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, maawa ng Diyos, parang nagaikuan-kuan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
7: Nagsasumpa pa po kayo?
8: Opo.
7: Sa edad ng 93?
8: Oo. Okay. Marami nga nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo nang ng ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na maglalakad, magkaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama, magsabi ang iba na, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado sabi niya, kung wala kang kasama, sabi ko, okay lang. Basta manalig ka lang sa taas ilan.
7: So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagay ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
8: Panawagan ako nga, hindi pa nakasubok. Itong cancel cookie at saka mga cancel flat. Mga ano kayo mamili, kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag ng buhay na maganda, malusog.
7: Salamat nanay ha sa inyong pampatuloy na pagtangkilik ng produkto ng Yes to Health.
9: Sandong Glass Gold, mampibili sa mga butika.
10: Sandong Gold, Coffee Mix.
11: Ako nga pala si Clarice, naghahanap talaga ako ng kape nang bilang pampagising. Hindi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sandong Gold Coffee Mix. Masarap na, may free collagen and glutathione ka pa.
10: Sandong Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas ka, ganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C.
13: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kisla at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May tagline na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
16: Mabigli sa mga butika.
17: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kaluwi. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, angkorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako doon sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang na sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madalis ang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako yung lakas ko sa araw-araw.
18: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Shanton Gold Coffee Mix.
7: Hey, good morning. Ano pala natin?
19: Melchor, Melchor, ano?
7: Si Sir Melchor. Sir Melchor, ano pong ang reaction sa kape namin?
19: Okay na, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
7: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo.
19: Mas okay pa siya.
7: Maraming salamat, Sir.
19: Okay, thank you rin.
18: Sanson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Live Testimony.
21: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
22: Ako po si Dominique Labarat Barnes.
21: Taga saan ka? Ano,
22: Dominique? Taga San Mateo, Isabela po.
21: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santon Gold?
22: Nagmamanas po ang aking pa at nagsusubat-subat at yung epilepsy ko po ay sobrang pong malalas. Pero nung minom po ako ng Santon Gold at Santon Placerbal Capsule ay unti-unti po itong nawawala hanggang po sa ngayon.
21: Ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
22: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Placerbal Capsule at product po ng ESTOR Incorporated.
21: Maraming salamat.
20: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret Pill.

0: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon mga katropa.
0: Ang programa po ito ay sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Napakinggan nyo naman mga kaibigan ang mga kababayan natin na sumubok ng ating pong mga produkto, especially ang ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ha? Sa mga hindi pa nakasubok ng ating pong napaka-powerful na suplemento, ha? Ito yung ano natin, Doc, madalas magkaubusan din sa mga parmasya ang napakalakas na Santon Gold Herbal Capsule. Punong-puno po yan siya ng mga antioxidants, mga nutrisyon, ha, na kinakailangan ng ating pong pangangatawan. Ano ba ang nutrisyon? Amazingly gumagawa sa ating pong pangangatawan beyond our imagination, ano?
1: O, tsaka kita mo yung ano, yung kahapon nga, Thursday kahapon, nandiyan ako sa Batangas branch, ano? May isang pumunta doon na yun ang bugan niya kaagad. Galing-galing talaga ng ano, Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kasi yung kanyang nakakapangbukol daw dito na matagal na yan, parang gusto niya pa-opera, kaya lang wala siyang pera. Mm-hmm. Matagal na siya nagtitake eh. Pero napansin daw niya, minsan isang araw, maliit na. Mm-hmm. Hanggang sa tuloy-tuloy na wala na yung bukol. O yun yung, kaya sabi niya, andito ako, bibili ako ng ano, ng isang box. Mm-hmm. Kasi meron din ako mga kapitbahay na ano, papabili daw.
0: Oo.
1: O, kaya, happy listening doon sa atin. Hindi ko na ano yung name niya.
0: Pangalan niya.
1: Oo. Pero nakakatuwa pag may mga ganun mga result. Kasi, hindi naman ibig sabihin na yung Santon Plus Gold gamot sa bukol.
0: Mm-hmm.
1: Kundi nagbibigay ito ng sustansya na yun naman yung nagpapabilis sa activity o ability ng katawan natin, na siya mismo magtatanggal ng bukol.
0: Siya mismo yung magkokorek eh.
1: Yun ang ability. Actually, built-in yan sa katawan natin eh. Kaya lang naman hindi nangyayari yung ganung effective sa mga ibang tao. Kulang sila sa mga sa sustansyang kailangan.
0: Mm-hmm. Kulang yung tools, kumbaga, na gagamitin ng katawan mo para maisagawa niya yung ganung functions.
1: Ano? Para nagpatayo ka ng bahay, meron kang hinayar na karpintero, o alwagi, o mason, wala ka namang
0: materials.
1: So, yun ang point. Mm-hmm. So, ang ginagawa natin dito, we are just providing what the body needs to function well.
0: Mm-hmm. Sa mga kabayan din, ha, Santon Gold Herbal Capsule, sito ito, nakakainom po tayo nito araw-araw bilang pangontra sa iba't ibang mga karamdaman at syempre, pang pa dagdag ng nutrisyon sa ating pong pangangatawan, ano? Pang prevent, ha, ng samot-saring karamdaman na po pwedeng maminsala sa ating pong kalusugan, ha. Santon Gold Herbal Capsule, sabayin po ng pag-inom ng Santon Vitamin C at Premium D3. Mabibili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo mga kaibigan. Sa mga may mga katanungan, ha, huwag po may magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Dok, unsay tambal sa usahay lang makabawas. Andi ng Cotabato.
1: Naintindihan ko yan.
0: Ayan.
1: Kahit Bisaya. Gamot sa hindi makadumi.
0: Mm-hmm. Isang beses, minsan lang daw makadumi. Yan.
1: Yun ang problema, pag minsan lang. Kasi, ang pagkain mo, halimbawa, hindi lang 3 times a day. Mm-hmm. Madalas nga kumain, tapos hindi ka dumudumi ng sapat. Ano?
0: Problema yan.
1: O, ang tawag nga nila dyan, you can develop toxemia.
0: Mm-hmm.
1: O yung toxin, pwedeng mag-accumulate sa katawan natin. So, ang gawin nyo po ganito. Very simple lang. Actually, ito sa mga namang problema, ito challenge ko sa inyo. Ganito lang. Kumain ka lang ng kanin isang beses ang araw. Ang gawin mong breakfast, either yung mga prutas gaya ng pinya, papaya, mansana, saging. Yan. Tapos saging na saba, na nilaga.
0: Mm-hmm.
1: O, breakfast mo, tapos sa gabi, fruits. Fruits din. Yung, actually, saging na saba, isang, yung nilaga, ha, na hinog na saging na saba, magandang roughage yan. Tapos yung kamote, kamoting kahoy, na sinausaw mo sa, ang ulam mo ay kinudkod na nyog na may konting asin.
0: Mm-hmm.
1: Actually, yun yung mga fiber na nagbubus ng peristalsis ng ating colon.
0: Oo.
1: Kasi, alam, noong unang panahon, ba't hindi masyadong problema yan ng mga ninuno natin? Mm-hmm. Kasi noon, hindi uso ang mga refined na food.
0: Hindi uso yung mga processed
1: food. Panahon na siguro ng mga ninuno natin, way back 50 years ago, ng mga maliliit pa tayo. maraming fiber talaga kinakain ng mga natin. Yung mga dilata, pag mahirap ka lang nung panahon, mag-average ka lang, yung mga noodles, hindi yan available eh.
0: Mm-hmm.
1: Actually, naalala ko nun, yung mga noodles, mga ganun, pag may package galing ibang bansa, mm-hmm. yun ang
0: saka
1: laman. Yun ang laman, mga noodles. Mm-hmm. Ngayon, di. International na yung, ano, yung, mm-hmm. yung makikita mo sa grocery ngayon. So, ibig sabihin, bumaha na yung mga processed foods mm-hmm. na kulang talaga sa fiber. Yun ang isang unang reason bakit mahina yung pagdumi. So, ang gagawin mo, reverse, damihan mo ng fiber. Kain ka ng mga kangkong, malunggay, everyday. Saka bawasan ng karne. Kasi ang karne talaga, yan ang unang-unang reason bakit nagkakaroon ng pagbabara yung dumi sa tiyan na hindi na nakakalabas na maano. Kasi ang karne kasi walang fiber yan. Zero fiber yan. Oh, ganun pong gawin ninyo. Tapos, sa umaga, pagising mo, mag-santon na plus coffee mix ka. Yung unang coffee natin. Kasi mataas ang fiber content nun.
0: Because of the
1: soya. Soybean. Oh. Yun ang inumin ninyo. Sa umaga, pagising, unahin nyo muna yung mainit na tubig.
0: Yan.
1: Mga isa o dalawang baso mainit na tubig. Pagising, ha? Pwede nyo sumahan ng apple cider vinegar or pinigang kalamansi.
0: Yan.
1: Tapos, pag nainom mo na yun, palipas konti, pwede ka na magkape.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung magandang gawin po ninyo sa umaga. Tapos yun, yung once a day ka lang magra-rise, sabihin na natin 2 weeks mo gawin yan, magiging okay ang ano mo pagdumi.
0: Malaking ano nun.
1: O, ang dami nating mga listener dito na nag-chat-chat sa akin, Dok, yun lang naman palang ano, tagal-tagal kong tiniis ng constipation, yun lang palang pwede kong gawin ng mabisa. Eh. Umiinom pa sila ng ano ha, yung mga pampadumi.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung iba, dependent pa sa mga iniinom para makadumi. Oh. Which is hindi maganda na lagi kayo nakadepende doon.
0: Oh. Kasi pagka naging habit nyo na yung pag-inom ng mga laxatives na yan, mahirapan na yung colon nyo, ano? Na gawin yung, ano niya, yung sariling functions talaga niya para ipalabas yung mga dumi na yan, ha? And then, drink plenty of water pa rin kasi ang water, tutulong yan siya.
1: Yan ang isa sa sinasabi nga natin kanina na yung digestion and accumulation and ano. Pag kulang ka sa tubig, isa yan sa problema mo, matigas yung dumi, hindi ka makakaano. Saka yung muscles ng ating mga bituka, dumidepende rin sa hydration yun, para makagalaw sila ng maayos.
0: Mm-hmm. Yan ha. Fiber, water, tapos yun, bawas sa mga highly processed ng mga pagkain.
1: Tama.
0: Para maging normal ang inyong pong bowel movement, mga kaibigan. Okay? Another inquiry, Doc. Doc, ano po ba talaga ang gamot sa fatty liver? 68 years old na po ako, kaso nagkaroon po ako ng fatty liver.
1: Oh, commonly yan sa mga edad na ganyan. Kasi yung, kumbaga, bumabagal na yung metabolism natin.
0: Yes,
1: Yung how will the body process fats and cholesterol. Pag nagkaroon kayo ng fatty liver, unang-unang way is to lower your intake of tawag dito, dietary cholesterol.
0: Mm-hmm.
1: Ang dietary cholesterol, makukuha mo yan sa animal products.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so unang-una, bawas karne. Or, kung kayo naman kayang mabuhay ng walang karne, much better. Puro gulay ang kainin nyo, prutas. And it will automatically change everything. Ano, yung inyong fat sa katawan, dahan-dahan magbabawas yan. Kasi hindi na maraming pinapasok na eh. Ano bang rules and common law of nature? Kapag sapat, ang pinapasok mo at hindi sobra, it will not affect you. Normal lang. Pero pag sobra kaysa sa kailangan, it will clog the system.
0: Ayun.
1: So, pag nag-clog yung fat sa katawan natin, saan yan magdideposito? Sa ating mga muscles, sa ating liver, maapektuhan yan. So, ganun po yung unang gawin nyo. Bawas po ng mga animal products.
0: Mm-hmm.
1: Then, uminom kayo ng mga inumin na pwedeng nagpapabilis, nag-accelerate ng process of metabolism. Yung Santon Plus Gold, napaka-epektibo niya na capsule na nagbibigay ng mga sustansyang kailangan ng katawan to accelerate our metabolism. Yung mga phytochemicals dyan ay proven na nakakatulong sa katawan natin. Yung mga diabetes, yung mga matataas yung cholesterol. Marami nang gumawa. They take that for a certain period of time. Tapos yung iba nagdi-detox. May program kami sa Yes to Health na gagawin nyo ano yung mga iiwasang pagkain, ano yung mga focus ng diet ninyo, ano yung mga iti-take nyo herbal supplement or may capsules or lalagain. And eventually, after few weeks, pag nagpapatay sila ng kanilang, nagpapa-ultrasound sila, wala na yung fatty liver nila.
0: Okay na, SGP to SGO.
1: Oo, kasi alam mo, ang fatty liver is a lifestyle disease eh.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, condition dahilan sa ating dietary choices, sa ating lifestyle. Na hindi naman ito mahirap gawin, pero ang consequences of having fatty liver for a long period of time ay mahirap. Kasi pwedeng magkaroon ka ng scarring of your liver. Kasi just imagine yung fats mag-i-embed sa liver cells mo. for a long time. So pwede magkaroon ka ng liver fibrosis or anything that affects your normal liver function. Mm-hmm. O kaya dapat pag may fatty liver kayo, yun ang unang gagawin nyo, diet ang i-consider nyo muna.
0: Even yung cirrhosis of the liver ay minsan or madalas na nag-uumpisa sa fatty liver.
1: Yeah, yung magandang alcoholic liver diseases. Yung tinatawag nilang ano yan? Isa sa common reason yung hepatic steatosis, yung liver fat talaga.
0: Yan, ako.
1: Kahit hindi kayo uminom ng alak, pwede kayong tamaan ng mga liver disease na ano. Commonly makikita mo sa uminom ng alak.
0: Kaya ingat-ingat po talaga ha sa ating mga kinakain. Yung iba naman, Dok, hindi nga mahilig sa mga kolesterol. Sobra naman makakain ng mga
1: matamis
0: na mga inumin at pagkain. Nako, isa rin po yan na nakakapagpadagdag.
1: Dati kasi, ang tao, ang alam lang ng mga common people, fats lang talaga. Pero sa mga pag-aaral, malinaw na kapag masyado tayong kumakain ng mataasang sugar. It will be stored in the liver in the forms of fat.
0: Fats, yeah.
1: Kumbaga, matalino ang katawan eh. Kasi kung yung sugar, hindi mo sobra, i-convert yun ang atay mo into fats. So kahit, misa yung iba, umiiwas sa mamantika, pero fatty liver pa rin. Mahilig kumain kasi ng matataas yung mga carbohydrates na properties, yung mga glucose. Saka
0: yung mga drinks na masyado matamis, Dok.
1: Yun ang pinakamabilis magbigay ng sugar sa katawan yung iniinom. Kasi direkta na yun eh. Pag ininom mo yung isang bagay,
0: hindi directly absorbed. Digestion eh, no? Diretso na sa absorption. Kaya doble ingat po tayo ha sa ganito pong mga ipinapasok natin sa atin pong pangangatawan. Hence, ito po ay makapagdulot ng problema. Ano?
1: Kaya ang gawin nyo, i-take nyo yung Santon Plus Gold, Santon Vitsi, saka yung Premium D3. Kasi yung tatlo na yun po kasi sinadyang i-combine together. Kasi may kanya-kanya silang purpose eh.
0: Yeah,
1: diba? Yung Santon Plus Gold will give you phytochemicals na kailangan for metabolism, etc. Vitamin C naman, catalyst. Parang susi yung vitamin C. Then, essential fatty acid. Kasi alam mo, kailangan mo to suppress and control fat din. Kaya nga, di ba, yung mga vitamin D, vitamin E, vitamin K, hindi mo ma-absorb yan pag walang fat.
0: Tama daw.
1: So, you need essential fatty acid. Meron tayo yan yung sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Plus, vitamin D3 na very important naman sa pag-facilitate ng calcium absorption, yung immune system. Lahat ng yan may purpose, mga katropa. Kaya nga, pag sinasabi namin na, i-take nyo yung yung tatlo, ultimately, hindi namin sinasadya na marami kayong iinumin. Kumbaga, nakikita kasi namin na pinaka-the best na meron kayo nung kahit yung tatlo lang muna na yon. Then yung mga coffee natin as an alternative, di ba? Instead na yung kinakapi ninyo, mataas yung diuretic properties kasi mataas ang caffeine, di ship kayo doon sa pinakang healthy coffee.
0: Yan sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganito po mga problema, see to it na may sasayos na o mamomodify natin yung ating pong diet at the same time, lifestyle changes. At isama po ninyo doon sa inyo pong changes na yun, yung pag-inom ng ating pong ultimate trio. Kumbaga, isama natin siya sa ating pong lifestyle at sa diet po natin, mga kaibigan. Ha? So, para man sa mga kababayan natin, mga mahilig sa kape dyan, subukan nyo yung mga healthy coffee po natin. Ha? Meron tayong mga plenty of choices ng coffee na pwede nyo pong pagpilian. Ha? Diyan natin pong Santon Gold Coffee Mix. So, sa mga gustong makakuha ng collagen and glutathione sa kanilang mga kape na iniinom, plus may mga herb extract, kung ano yung components ng Santon Gold Herbal Capsule natin, siya rin nandyan sa ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ha? At saka yung ating pong Santon Plus Coffee Mix, para naman sa mga kababayan natin. Itong Santon Plus Coffee Mix natin, tinatawag natin yan na friendly coffee. Pwede makainom kahit mga bata, matanda, may sakit man, wala. Pwede makainom ng Santon Plus Coffee Mix natin. Especially sa mga nakakaranas ng hormonal imbalances. Ha? Kasi meron yan siyang mapagkukunan ng mayaman ng mga isoflavones through the soybean powder po niya, mga kaibigan. At meron tayo, Dok, yung Premium D3 Coffee natin. Para sa mga gustong magpatibay ng kanila pong mga buto, kumbaga gusto mong mag-intake ng vitamin D3 in form coffee of form. Coffee, yan. Meron tayo, Premium D3 Coffee, mga kabayan, ha? Yung mga choices of coffee na pwede po ninyong pagpilihan at available po lahat yan sa mga pharmacies, sa mga drugstores dyan sa inyo pong mga lugar. Hanapin lang lagi ang Tatakya Astro Health. para po makasigurado na inyong pong inumin o gagamitin ng mga produkto. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. The Secret of Health. Ano po mga kaibigan, no? Napakabilis ng oras natin, Doc. Baka ipahabol ka pa na mensahe sa ating mga taga-subaybay.
1: Siyempre, thank you ha sa ating mga katropang niya taga-subaybay. Dahil lumipas na naman itong ating isang episode na hopefully nakatulong po sa inyo. Ano? At alam nyo naman na talagang maraming sakit ang pwede maiwasan kung alam lang natin kung ano ating gagawin. Ano? At salamat din sa pagtangkilik sa ating mga produkto hanggang sa muli po. Maraming salamat. Si Doc Adjo po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan na lagi po nakaantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin salamat po ng tumatangkilik ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. Maraming maraming salamat sa inyo po lahat. Sa mga katanungan na hindi po natin tugunan, ay sa mga susunod na programa po natin, sasagutin natin ang inyong mga inquiries. Sa kanan po ni Doc Remy Lituoy, ating pong CEO, ito po yung Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pong laging dalangin ng Panginoon nawa ang siyang kapagaling sa ating mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

Visayas, Mindanao. Huwag sana abtan sa itong pagsibya ni karong hapuna. Adlong Biyernes, TGIF. Bilis-bilis naman ang panahon. Parang kailan lang naglunes ta. Diba tama ko? Diba yan ako itong Miyerkules? Yan ako itong Miyerkules bang nakapaspas sa panahon. Uy, ugma. Ay, Martes di ay. Yan ako itong Martes. Ugma, Miyerkules na. Pag kaman si Miyerkules, Webes na. Malamang, sunod-sunod. Eto na, Biyernes na naman. Naputa magdungga na yung aning ugma puhon. Mag-uol. Pagkuro nagtingog din eh. Oh, laba lang gihapon. Nanood ko na maangtanan, kaya ako wala pa. Ano din si Melbert Sunkad o? DJ, naunsa man ka, napaakan ka og putsukan, nang hupong lagi ka. Tanaw na ako kay Milbert, kaya murag, kaingong kog murag si Milbert ang putsuka niya ni Paak na ako. Anagi na Milbert. Anagay ko sa inyo sa una nga, kung madato mang galing ko. Ang mabilin lang gid sa ko ang maot, no? Ang ako arag yung batasan. Kaya magpagwapag yun ko. Alang Milbert, sa karon bahala nag namusok ta. Basta naalagya po na kung kaanyag. Ado, kawakod ang kalamita kung tingo. Kaya sige naman tagapagaw, ani. Pero panikamutan din ako, magpabili ng akong kalami. Dabi ang salami, ganang busok, ha? Anak ko din si Milbert, o ni guwapa na kaugsamot. Baoy, baka kun, o. Anyway, may hapon sa ato mga katropa din ha karon all the way from different cities and provinces. Yaron sa may 101.7 XFM Bukidnon. Hello po, may hapon sa inyo ha din ha. Valencia, San Fernando, Malibalay, Kabanglas. May pagpaminaw niya diya karon sa Bukidnon. Napo karong madunggan tadi sa may XFM Tagum 107.1, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 102 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 San Francisco Agustin del Sur, 92.9 Gihulngan, 95.9 Channel Santo City, 98.5 XFM Canlaon. Taghanan ninyo eh. Napagin na yung simulcast ha. Tumot lang ko asa itong lugar basta naka-simulcast na karoon. And yes, happy fiesta no diha sa San Isidro, Talisay City. Uy, kanang fiesta, didira mo, anhara ba ko niya taog-taon? Nakuy anhaon. Kanang Jovet Arisgado, basi nagpa-inasal ba ka din ha? Sa agraba ko niya diha sa may San Isidro. Di, tika makita, DJ. Mingaw na ko ni mo. I-download rin na ako ang picture diha, oh. Pindi mo ni Jordan Lipasano, kaya iha kong i-profile pic. Mas nagdugay pa ang profile pic ni Jordan kaysa sa relasyon na ako sa akong seaman. Salamat si kay Jordan, ha. Kasi si Jordan na ginang nagtinood nga nahigugma din na ako ba? Dalaan ko ni Jordan o ganang kuan sa maaning kaning kaning adunay nung duwan ako gidalaan ko niya og mga apples in the eye. Rodel Ramirez.

Yes, ano siya. Buo na akong adlaw, DJ RC. Makita ko ni mo. Tinood ka? Tinood ka, Rodel? Basing-basa ni si... Makita ni si mong asawa, ha? Ay, hello sa mga naglantaw karon, si Gengski, Roy Lan, Rekla, Lady Kan Jeff, and kinsa pa man ni Christina Taliedo. Shout out day sa Roy Lan family. Kaya siya may katmon. Actually, di na lang, dili man lang yung Roy Lan lang kay gibag-on maguna. Roela. Oh, naghagpod og Roel yan. Shout out po sa Abafo. Abafo. Abafo family. Okay. Unang kadugo sa ako ang amahan. Abafo ang akong papa. Ay, nangutana. Share ko lang. Molang, Padilla Sokio Edita. Hello po, may pagpaminaw. Asa mo na minaw karon? I-comment niyo asa mong lugar na karon. Karon po nga mahibaw-an na ito. Asa magita ko sugag yun. Shout out diri sa mga amigo na ako, DJ Reyna, si Anthony, si Uncle Gaga, Ray Kim, si Darwin, RG Boys, Huawei, Tata, Eddie Boy, si ako. Oh, apil daw siya eh. Apil na to. Sige, apil na to ni. Si MDP Nathan, thank you DJ Reyna, I love you. Kadawat lagi ko, I love you no, sa ako mga listener, ragyo. I love you too. Ay, Charlene, ma'am, hapon na sad. Yes, hapon na bitaw. Hello sa imuha din na. Pero ay lang kayo kung naunaan nyo ang panihapon o niya kay maminaw sa tandin ni oh, samtang gubot kay ang gobyerno na to. Diba? Kanang, I know, kaligitnaan tayo ng gulo. Mura naman nag-circus atong gobyerno. Eh, variety show ba ni? Taki kaayo atong gobyerno rin ay hindihon man sa mga variety show ani sa Korea na para bang kuan K-pop drama Korean drama di ay nakupaitan asikaso na ba ang mga asikaso na ba ang ato mga gimbuhaton di sa pagservisyos katawahan nabisi naman mo ginukdanay din ha bansad po hulang lang tuasang busing sa... Oh, ano? Ano po ay... Ba't napagawa sa mag-statement? Ang wala lang nangyayari ay... Wala, gubot niyo. Walang resolution. Saan na naman taan eh? Pahuman na lang ang tuig. Sige lang silang inawayay dahil sa gobyerno. Kitaan niyo. Umbot lang. Walagi. Walagi yun. Hanggang may ibabayad tayo ng tax. Sige lang. Away lang muna kayo dyan. Ipambayaran nato ni sila sa ato ang mga tax no. Sige rin, inawayay din ha. Uy, kay mo ay. Ay, din nga muna rin dawat sa among mga minimum wages. Amo ga dawat mong sweldo. No? Sana naman ni si TGG na nang asaba naman. Wala lang, makalagot mong gulo ay. Tanan na to, naiwan di hapon nga. Wala din karapatan nga. Kani ha? Chika na ako ni. Naiwan mga mga. Ano mag-iawayo man ang uban niya nga? Wala man yung mga trabaho. Gayo yung walay trabaho do, maroon nagabayad og tax. Inang bitag iskwila mong tarong, ang tax mga katropa, wala lang na nagikan sa income tax. Parang tagabayad, wala exempted din bisag ang tambay niya, gabayad. Tingnan naman, pag mapalit nag-yosi, dako, kayong taxes ang yosi. Naapo din mga, dagang klase-klase, mamunang taxes mga katropa. Pag, kamuno, ambot lang. Tanan ta dapat mga saba gabayad ko tanan kita gabayad og taxes. Dili lang tungod sa income tax, sa mga business tax ninyo. Unsa man ang tax kay gobyerno sa Pilipinas, puros taxes na. So dili man ang gobyerno sa Pilipinas tibok tax at tibok an mga lain, bisag laing naso dami mga taxes. Wala magkaapoy kay day. Unang wala koy laing tumong din eh. Sa stress ta sa gobyerno. Tagaan ta mo og lingaw. Diba, mura man na, adlib na guna ko kung pagkakasod niya ko ang program. ako po DJ Reyna, giprofile pic po sa Taka DJ. Love you DJ. Isa lang kabuka kung ganahan niya magprofile pic na ako, si Jordan lang. Ano galing? Jackie Ray Liminoza.
okay, okay. Kasi pangalan. Shout out ko sa akong amigo diri si Tonyo Bayawa, Kenta Rodel S. Ramirez. Ang atong X-rated drama, adlaw ko ayon. Unsa man Biyernes man dayto ron no? Saluday si Ginita. Adlaw Biyernes mga katropa para ni makarelate mo ani ay. Actually hindi na ang story niya, dili man makarelate ang tanan pero ang thought ani kitang tanan. Kay bahaw mo mga katropa. Dili lang sa gugma nagpangita taog second chances. Apan nangita sa tag second chances sa ato ang kinabuhi. Ngayon mong buhaton kung ikaw ang letter sender. Kung diin, kung diin, nagikan ka sa mga binuhatan na ang tanan nga makahibaw, palayo ni mo tumud kay ituring kang kriminal. Ituring kang dautan nga tao. Sa may angay ni mong buhaton. Sa may angay buhaton kung ang imong kinabuhi, paminaw ni mong ikunta na kastibo kalibutan. Kailain ko mong kundi dawaton kapag usap. Unang andam-andami ka tropa, basi ka muna makarelate ani. Kung di manggaling mo karelate, basi niya huwag ka na makahatag mong advice. Mga taga XFM Canlaon, XFM Bukidnon, Ilungan, XFM General Santos City, Tagum City, Davao Katropa Digital, sa XFM Pagadian, XFM Mati, Cotabato, Zamboanga, and San Francisco, Agusan del Sur. Ina na ninyo mga tagpaminawan diha nga. Pakusgi ang radyo. Kay ako lang Sugdan, ang X-rated drama. Sit back and relax. Mo nang ayaw liswahan.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Onsen pahatan ni mo ang hait ka na ba ha?
3: Mapangi ang mabutol sa iyong kinakaw. Wa sobra ka to kero. Pagkaroon ko may anumat tagbo yung tan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

sugo sa may pamatasan, may labot ang mga way batasan. Of course, may hapon ka ninyong tanan. Hello, welcome sa programang X-Rated. Lain sugilaan na sa habang atong medong ganiinin nga tong programa. O kayo mo kalimot ka tropa, ha? I-like, and share, and comment. Kasi niya maglimot-limot mo din, ha? Sa puto niya ako. May hapon sa inyo mga suking tigpaminawan, DJ RC. Labi na sa X-Rated. Kaning suot ampo nga, atong atagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga, taga Dumaguete City. Kining maong tampo karon, ato ning giuluhan. O born again. Yes, DJ RC, born again ang ako ang title, niining ako ang sulat suginanon. Tungulog alang, kay gusto ko na ako i-share ang akong kaagi. Tago alang ko sa pangalan. Sa hustong panginaroon, DJ RC. Aduna ko'y kaulaw nga i-share kining akong kaagi tungodog alang nga posibleng inyo kong mahusgahan. Apan, DJ RC, wala ko'y laing tumong kundili maghimong safety nga inspirasyon sa uban. Doon na pa'y paglaom para nato. Doon na pa'y paglaom. Pero diligid malikayan, DJ RC, nga. Nga inaanig yun ang mahimong kapalaran sa usa ka taong sama nako. Pero mas maayo og tagaan kinikinabuhi pinaagi sa inyong drama. Aron yun inyong masabtan. Okay ni ang nahitabo.

0: Nakigrelasyon ka og ninyo? Ha? Nagpakauaw ka lang yun na mo ang mama ni Mobel. Ha? Nagpakauaw ka lang. Usa may nahimo na mo nga nangunana man ka. Ha? Huwag ka man unta na mo pasagni. Pero nga nun nakigrelasyon man ka ng minyo.
1: Pa?

0: na mo wa gyud ako nga mga bisag paksok amahan.
1: Taan lagi kong miingon ni mo. Nga way asong makumkum.
0: Pabuagan gyud ya si Romer.
1: Anya? Usaan man ani mo?
0: Wala ka lang mahimo. Gawa sa pagbuwag ni Romer.
1: Aw, buwag eh.
0: Ay, paita ini eh.

0: pela kung hilabtan. Tingnan ko nila pawiyamon. Oh, matong magbisyong inong uban pa.
1: Ay, Day. Karamay mo ako, Day.
0: Ayaw pasagdiya. Huwag ito mo nga ito, oy. Pero, nga nyo, Juka, no? Hindi man ko nila hatagan o kalipay sa akong mga ginikanan.
1: Basig.
0: Kaya mo ba? Tagay.
1: Basig di kanila, anak. Amaw.
0: Ay, pangit na tagat ng may naman.
1: Tanay.

0: Halanday.
1: Ang imbong crush ba? Huwag ito niya sa itong taraj. Akong crush. Mabuhang ko. Mabuhang ko.
0: Halanday, tinawan ako tayo. Doon lang kayo siya. Diba kaya katawag ko na.
1: Hi, Jonas!
0: Ala! Ala! Gibackstation ni mong beauty, oy!
1: Ay, aha ka!
0: Lakar na ka! Gugda!
1: Gugda na!
0: Gugda na ka!
1: Ay! Ay, sagun!
2: May mo ba? Ayaw ang liha akong dan? Suspito ko?
1: Naina ni mo, oy! Magkumanagod! Sorry ha! Nagkainom lang ko gamay! Uy! Quick crush ba yung tika? May kumagod ta? Ayaw ko kuy sa pera!

0: toque. Ancora que toque. Vaya.
1: Yo,
0: ¿qué pasa?

0: pagsibog sa anak ni Mamir? Kala si Jonas? Oy, wa ka mayabag. Wa gani ka magtanaw sa imong kaugalingon. Kuya, ikaw na malang gani. Kay tagsa ka na malang mapauli din eh. Gasige lang ka gwaldas. Ambot ni mo. Kanusa baka ka mabutan.
1: Ma?
0: Hoy! Tanaw na doon ang imong kaugalingon, ha? Nay, nahitsura ni mo, ha? Nay, huwag magani kay panulay sa mong buhok. Hoy! Uniya ang anak pagid ni Mamir. Nakatarong anak. Doon na pa'y trabaho. Disente. Uya, ikaw. Ambot lang. Babae ka mo't ang buha, pero badlongon nga way sama.

0: pariwara jud ko, DJ RC. Walay nakapugong na ako atong tungura, bisan pa nga akong mga ginikanan. Abot ba? Wala naman ko'y paki sa unsay may sulti sa mga tao din hinako. Ang mahinumduman lang ah. Mahinumdanon lang kay magmalipayan ko. Aminado ko, DJ RC nga. Wala na na maong nga kumagi pang buhay. Ugo niya, mau ka ni. Ang sunod nga nahita po. Saan? Trip ko ni mo?
1: Trip, tika!
0: Saan sa pamayat ang gidugayan? Atong paboto ng atong doha ka-trip?

agitando, nega. Agitando, nega. Bom dia, pai.

Believe di ko ni mo dai. Bisa kisi trip ni mo gusto no? Ibo kyo makuha. Makuha gyud ni mo tanan. Ikaw na pag ako. Pero lagi usa kalaki diha nga sige paigot ta ko. Kisa pa?

0: Hai.
1: Uy. Ikaw ang Danny Bill. Kaya ba nang tanim mo na? Pasalimpod ka man dyan sa kahoy yung kalit lang kang tunga. Sabi tuyo mo.
0: Sorry ha. Kanaan lagi ko ni mo.
1: Bida! Ikaw ba? Kulitang gini mo eh. Kapila mong kakipagkatao sa mong mamoy. Ngayon, gahi ka mong kikungo. Abinin mo no? Siguro no? Kung tarong ka pa? Patulan ang tatika!
0: Mantay ha! Mantay, Jun! Anya, kung magtarong ko, pwede na ta!

0: mo inom? O gonsa may nakaon imong babayhana ka?
1: Ay, maghinahinay na kong usap sa kong kaugalingon. Tumod og alang ni Jonas.
0: Hala! Unsa?
1: Ay! Ikaw ilang pagya. Pero mo nang sinuod. Og andam ko magbag-o tumod og alang niya.
0: Hoy, trip na ni mo sa?
1: Ako gigamit rin ay. Ano mag-trip man? Basta, willing ko magbag-o tumod og alang niya.
0: Hala, doy. Doy, ito'y paragot. Sure ka? Laigo na gyud kaniya. Apin ako. Hinubog lang to ni mong imong pagngisi-ngisi ug ingon nga ganahan kay kaniya.
1: Tinuod akong gisulti, uy. Wa gyud ko mabinuang.

0: Lagro. Lagro nga, nagpuyo ka na ugbay.
1: Pa.
0: Usa. Wa na kay kwarta? Ha? Wa na kay ikalipay-lipay, ha? Unsa man?
1: Pa. Kabangay lang ko kumagbago. Ayun ako yung yaw eh.
0: Unsa to? Magbago?
1: Oo, pa.
0: Eh, saba ka niya, Bilay. Sa una na magkasigig, pamulong ka na. Magbago, magbago. Erog, muhatag na ganimi sa mo kumpiyansa si mama ni mo. O yan, maghatagan ang ikwarta ni mo. Auto ah! Balik na siyang kas imong bisyo.
1: Pa, tinudanay maguling ako, good. Gusto lagi ko magpag-o. Oh, please, tabangi ko ninyo.

0: muka jadi moy.
1: Ini tapi aku bagus tunggu demo. Nang ketawaan lang ta.
0: Hubungka.
1: Iku bagoy. Tarung kong nasulte ni mo.
0: Ah, asa ko to.
1: Sama di akong buhato na rumutuo ka mo nagsulte ko si tinuod.
0: Hmm?
1: Gabi ni mo, mag-usa ka si mana na nga huwag ko mainom. O hingpit na gina na kong biyaan, akit na ang drugas. Magbago ko, tungod lang ni mo.
0: Sa iyo, pagkaibila. Usap pa lang ka si mana? Sana eh. Kanamo sa katuig. Tuo ko nga hingpit ka naging nagbago kung mula pas na ako sa tuig.
1: Jonas!

may kwarta kon sa man. Lupad ta? Hindi na ko dayo eh. Oh, we. Kinahakyaran ka day. Ambot lang. Patutol ko sa kong dila. Di mga ato lang imuhang kaunuran. Hindi na lagi ko. Gusto na ko magbago.

nagkaroon ng dako na akong problema. DGRC. Nahigugma ko sa usa ka lalaki nga murag wala may lang ko'y epekt diha niya. Bisan ako mabasol siya. Dila sana ako mabasol siya. Saksi si Jonas. Nakita niyang ako ang kabugay. Pilmi ko niya makitang hubog. O ilado ko sa among lugar nga maokining akong ipang buhat. Babaeng buhat ko ni GRC. Pero willing na ko magbago. Gusto ko nga magbago. Kung sa may anangin akong buhaton, murag ang palibot na ako, labi na akong ginikanan, di man mo to o nga nagbago na ko.

Basi, ginitrabaho na ako. Dunay drug test. Ang ibalaan nga, nakatilaw ko og drugs. Pili ko daw ato eh. Okay, Jonas DJ RC, angay pa ba nga? Akong ipaglaban ang akong gugma diyan niya. Mabaw man paminahon ang akong problema, DJ RC, pero nag-ibog ko kung unsao na ako niya. Gusto na ako nga mahimot ang nako sa maayong kahintang. Ako si Belle, ugma o kini ng akong X-rated drama.

0: dos, tres y na. Sharon Rias. Mora to, motibagay nga kanta sa imo amads. Unsa man, laban pa ba? Oo. Ay. Adlaw-adlaw kita na i-problema din sa gubangon. Mora ba niyang kuhaan din eh. Mora niyang, mora niyang trabaho nga. Nangita kong trabaho aron masulbad ako mga problema. Pero akong trabaho ang mag-atubang sa inyong mga problema. Bitaw, Belle. I appreciate and I'm so proud of you. Nga, naana ka. Itong-tong na ka sa kabaguan. Diba? Dili tanan, kaya nga magbutang sa inyong anak. Uban din ha. Naglisod pagdiha. Lisod ginabiyaan ba ni mga inaani nga bisyo? Pero feeling na ko kaya rin mo. Kaya rin mo, Belle. Sa mga wala kaapas, no, ang ato ang sulat sugilanon karong sulat sugilanon. Grabe, kalaw mo eh. Ang atong drama, X-rated drama. Karong adlaw nga. Biyernes, bahin kini kay Belle. O sa kadalaga, pinikan sa nasaag nga dalan. Padung unta siya og kuan, padung siya og sibunga, niabot nato siya padung mualbuan. Ito, kay Belle Manggo na nahitabo sa iyaha man. Instead magud ni Belle nga naa siya din nagatiman si Ongko Galingo, nabutang siya sa sitwasyon nga nagibuat si Gil Tagay. Maro maigo mo sa kuan ni katropang Doc JJ oi. Pero wala kong gakuan hang. Wag things magsuyop. Tagay ra ko pa nagsang. Tagay na ka nang na-happening, sa na na-celebration. Mura kang si Doc JJ, pag nalay mga happenings ba? Kami camera man sa dito, alam mo, pasangin lang ko ng uban din eh. Kami camera may classmate. Ito lang ta, alam mo, apilo na ko si Jairo. Nagod pwede. Okay naman si Jairo, kaya bisag inamay ni mo, di ginamay ni classmate. Anyways, balik ko na ako. Ang nakita mo bang kay Belle? Gusto niya nga magbago. Gusto niya nga magbago. Gusto niya nga ipakita sa uban na binasa yung ginikanan nga. Kaya niya magbago. Ang problema lang niya karon, naglibog siya o minsamot siya ka-pressure tungkol kaya mga tao sa iyang palibot. Dili. Mudawat o dili sa tuhuan sa iyang gustong kabuto. Amot ba po, Belle, o nga nung gidepende ni mo ang imong pagbago sa mga tao nga nasa yung palibot. Pero before, panako na ingon, mas better nga ang ato mga suking tigpaminaw, ibuok Visayas, Mindanao, ang muhatag sa mga suhestyon, advices, kay Bako, ang uba nakarelate. Mas maayog sila ang mutambag sa imuha. Open ang atong linya, mga katropa. 0995-994-6868. 0995-994-6868. Ano na tayo sa kalinya, sa atong caller line, open po na siya din na i-comment na lang na ako bigay para makuha niya. 0928-55-08-727 mga katropa mo na nga. Ayun ang dugaya, tawag na. Maghuwat ko ninyo. Aron makatambag na sagko, manguli na po pindiritanan. Biyernes magwadron. Ako, mabi mo nga pag Biyernes, tinguli na mong sa sayo manguli ang tanan. O nang paspasig tambang. Nanabi ng uban din na, basta padung ng weekend, no? Excited na kay It's Tagay Day. Makarelate mo na, makarelate should mo rin sa atong letter send. Unsay number 0995-994-6868. Ano, mo nang number. Ang unang mo tawag, Palahubog. Kinsa ni...
1: Pinawa pala, hubog yun di siri.
0: Ay, ikaw ang niya, ay, gini ako, suking tigpaminaw. Oy, kumusta may dagas sa dalagit?
1: Palahubog yun ko, pero dili kuning soyo.
0: Ah, ikaw ba itong ingon nila pag may alak, may balak? Ugoy!
1: O, lagi na, kung magbibutan ka, wak na imo to, oh.
0: Mm-mm. Sige, pag, sige, igawas na imong gibati din ha, oh. Maginawra ko na imo.
1: Ako, tingo, anak kong magbinawatan, nga wak na may imo to. Ako, distirada mo na ito sa kinabuhi noon, kaya mga binat, akong dimal, napalid sa hangin, napunta sa lain.
0: Agoy.
1: Oh.
0: Sa, usba, naunsa imo mga taong imong gigugma?
1: Dahil tao, Didi, mamon sa inong dami, nung kasi kong kaugaling nung mouse, wala pa kong batasan kay Maldita Mandib ko. Makinom, pero di lang sa'yo pa. Gusto yung tanah kong buspon, karoon, mapalig sa amin, mapunta sa lain. Ang mapalitulihan, nawagid ka po ni.
0: Ang importante, diha, Miss M, ana-ana ka karon sa ginatawag na itong kabaguan. Tama ba ko? Nagbago na ba ka? Basing nisamot sa day mong kamaldita.
1: Mabalik ko sa dati kay ang binuwat na akong ipainong danawa naman ako.
0: Eh, pag ginawa na, uy, madisappoint sa si Ketropang Doc JJ. Hindi mo na proud na unta, me? Ana-ana kong proud, di ba, o?
1: Para pag unta ba sa uban ba?
0: Mm-mm, sige.
1: Ay, nasa't pasubray na ato. Naman kita ika. Di man kita perpiktuhan yung kalibutana.
0: Naman tayo ito ng free will. O, oh, ayun pa.
1: Ngayon mo to, o. Oh. Maman lang di ako. I-judge ka man lang di ako. May pagwa.
0: Suko, abanin mo eh. Kalma lang. Iya niya ako sa paman.
1: Para na ako, sa kwalang bahin, gusto kong mabalik sa dati kay parang na-discourage at gusto kong kinahoy. Kaya kung magtinarong pa, huwag man di mo to, mismo. Ni mo pamilya, di mo to, o. Oh. O, diba? Gidiscourage siya ang papa sa iyang mga ginikanan. O, sa imong pa ka ang mga kaigalaan. Labaw na sa binuwat ng imong gimahal, gili ka to, ha? Kaya pagdi na lang.
0: Uy, takas.
1: Ikaw, Gigi. Hindi ko na akong disulti.
0: Padoon, hindi ko nga mapasakit. Padoon ko nga mo na ganun ay... Murag na inibalik sa kuwan din yung mga kaagi.
1: Oo, ganit, Didi. Pero,
0: wait okay lang, na lang. Wait lang, kailang kuwan ko.
1: Ayaw! Wako kay Bao. Dako, bagidiay akong sa ano na yung malinitanan.
0: May hilak na ka?
1: Oo.
0: Oh. Ayaw pa kain ako.
1: Muray yung tinuloy yung ginang niya ang manapa. Putros ang tambaganan.
0: Kadang. Wait
1: na. Mga gitaan ni Didi. Bitaw tinabitaw. Punta po doon ta sa mga tao na may doon sa inyong kinabuhi. Punta po doon ta sila. Kahit na bayay panahon na kuwan. Sige. Niyan ni baya. Dito sa kalibutan yung wa sa mga mata. Wala. Bayan siya mani para sa mga mata. Para man siya sa mga mata sa
0: Ang
1: siya nung nai makatasa ka po sa mga bago dili man nila dawaton. Dawat mong gani ang gino eh. Pero, kabaw ka?
0: Oh, wala po kay pang.
1: Ang mga makarong, pinapadoon sa gino may kusog kay mamaka.
0: Shhh, di maginana. Ay! Sabi ni mo, kanang sa tinood lang, kanang abi ni mo, Miss M, kami good ni Doc JJ, makarelate good ni mo.
1: Kung dito na, Didi. Ikaw lagi tago. Muna yun na ako.
0: Ano na murag mga kaagi ba nga nipalik din hin ako mga kagahapon nga. Susama ni mo.
1: Ay, hindi talaga mga kay. Ngayon lang raba ko niya, dramaturga.
0: Di lang na
1: dramaturga. Dramaturga ko, oo. Pero, sa tinod niya tinabuhin mo binakot, dili ko plastic na pagkatao.
0: Kaya
1: alam ko sa ating pagkaako.
0: Husto si Miss M! Salamat kay lakon mo. Ako gipong ganoon ko galing nga Miss M. Actually kami din ni Rock JJ. Murami o ganang. Murag na feel dyan na mo. Babisag na akag dalagit no. Abot din sa patera.
1: Hi Doc JJ! Katong buhay na ipat ko.
0: grabe ta salamat kay Miss M ha. Actually, tinol bitana. Mong hindi ka matuoran biyagin sa kinabuhi, no? Actually, ako isa mong gid ko anak po nga makaingon ko. Kaya di pa po diingon ka ng... Kuhain nga ka ng... You know... Ang mga tao sa itong palibot mo, husga magid na. Isa ginasa akong gidawat na. Sa unang panahon, sa unang panako na nasabta ni, no? Parehas niyo mo, Miss M, makapangutan na magid. O gano'n, di ba gano'n mo to? O, oh, inani-inani. Pero para na ako, Miss M. Para mo na ako, Miss M. Dili na to kinahanglang sok dun. At ato ang planong kabaguhan sa tao sa itong palibot. Kung ato magong basihan ang validation kumbaga sa laing tao, kumbaga dili genuine ang atong kabaguan tungod kay nag-agad man dito sa ubang tao. Buhatan na lang ng kabaguan, nagbago ka
1: itong magigay.
0: Naganapot sa iso.
1: Hindi ko magkasya kay natumay
0: ko. Pero bito, Miss M, para na ako na personally, inaot ko nga, di lang na ito basira ito pagbago sa laing tao. Dapat nagbago ta para sa itong kaugalingon o para lang yun sa akong kaugalingon. Wala
1: naman magkaiba, hindi kaya nga layok na ko sa ako ang inalog mga isoon. Wala sa ko'y papa, ambot pasa na rin siya. Nag-inusara rin ito sa kundina ko.
0: Ayaw kagool. Ayaw kagool na anak ko diri o. Anyway, salamat kayo, Miss M, ha? Salamat kay Miss M. Hapit ko na kahilak ka. Actually, kami ganduan, Doc JJ. Hapit ni TV. Thank you, ka. Ay,
1: hindi ka na
0: mulay.
1: Oy!
0: Kumbiyansa ka. Isa na sa dramaturgo na mo, din sa X-rated drama sa una. Di lang nakabaw mo ago. Di lang na mo ago. Muhilak sab na. Munang ayug.
1: Agoy!
0: Tuo mga yung mga taxi driver sa unang pautog mga guys. Hey, salamat kayo, Miss M. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Ah! Exciting!
0: Kapuyang, Miss M, kaysa. Isang asal yung abot na damay pa si Doc JJ na nga bulgar na mga dapat bili in bulgar. Open na nga itong linya, katropa. Ana pa si Kagawad Christian. Ana po di ay... Tripingan, mangkaan na imong color. Uy, suki na ko, nakuan, kagawad. Tinood, anay man to iya, ha? Shoutout ko sa akong bata. Natay color sa Picas niya. Salamat, dahil standby sa kadalika. Kung ba, sorry si Joel Besa. Kung ako pa niya, DJ, no? RC, magtarong na lang na si Belle. Sa iyang kinabuhi, DJ RC. Kung balik siya sa Ginoo, ka ang Ginoo ay makasulbad sa atong mga problema o atong ka, o katong kaibog niya kay Bo, ka, sa boy, DJ RC. Ipakita niya nga wala siya magbisyo aro makuha niya ang kasing-kasing sa boy. O salamat, DJ RC. Ah, salamat. Hello, kinsa may naa sa Pickles Linya, Himaya o Pagmaya, Maing Buntag, Happy Friday, yes, correct, oh.
3: Hello?
0: Oh!
3: Hello? Hello?
0: Napadaanan ako, madawatan na ni mo. Napadaanan ako, nadawat na ni mo, OTP? Ay! Kinsa ni Oy?
3: Dawat na, ako dahil si Louie.
0: Uy! Uy! Louie! Ay! Louie taga-solid
3: X. Louie taga-asa!
0: Batumilong. Asa?
3: Batumilong.
0: Asa na? Oy, hello! Saga taga-Jenson! Uy, ganahan ba may ugto na ay?
3: Saan ba ba?
0: Patal iskubi! Anong sama ka na kung ilang imuha pa ah? Ayaw! Lami na bagay ng tuna sa dyan, sign? Sukad-sukad, huwag ikaw katilaw sa tuna. Ang nakaunay na ko itong krunadal, itong gangis nga gifried sa krunadal. Kamu ka ng gangis nga nasa dalan?
3: Ayaw! Dino po gangis?
0: O, sa ito kay? Ha?
3: Tipaklong.
0: Tipaklong? Oo, pati na kong kaon. Pati na kong kaon ang tipaklong nga naadiadagan ka na sa krunadal. Ay, ka na sa dalan, gani? Nami, tanagid!
1: Ayaw!
0: Oh. Nasa diba sa Humayan, manakatropang Louie?
3: Sa Maisan.
0: Ah, Maisan? Baugitan na si Chinita. Taka, lakataki.
2: Ay!
0: Betaw, uy, may hapon sa inyo na sa dyan sa Louis. Mm. Nya, ang sama na, nawag ka diri, nakarelate ka? Or, na...
2: Ay!
0: Nanawag ka?
3: Nagubutan
0: na. Ah, ka na. Okay. Sige. Tagaanta ka, huwag ka na isa ka o minuto nga magtambag kay Bell. Kay kinahanglan, gini Bell karon og gusto nga mga suwestiyon ay.
3: Ah, babay, nabubem ba?
0: Putol-putol ka, Be. Putol-putol, hindi si Bell, hindi si Bell. Putol-putol ka, Louie. Ano man eh?
3: Ah, ako kumpay-kumpay yun, ha? Ako, okay na, ha?
0: Wala pa, nisamot noon.
2: Ay!
0: Sige, pangita daw, cut-cut na sa Lanzaritas, Be.
2: Ay!
0: Tapo ni Kuan, amoy nangka, di ha?
3: Wala, amoy ba?
0: Sige, istorya, sige daw, kamatarong atong paminahon. Ako na ibalag, kuan ng kuan din eh. Ah, samot, mura na magsikuki akong ka-istorya. Mura nasa kalaing planeta. Balik ka daw, Dong Louie. Sabi si Dong Louie, eh. Duro mo tani sa kuan nung transmitter. Sige, katawa. Sige, go! Nawa, gipalong niya, ganang itag signal. Anak man lamang, bitaw sad po, no? Tuba ra, tuba pa mo, layo sa sakit, duol sa igit. Muna, abot mo tuba. Uy, kabayo sa tulang ginom, what if DJ, magbag-ura na siya para sa laki, maabot ang panon nga, why gana ang lalaki niya, base mo balik siya. Muna akong giingon, tama d'yo ka, Christian, muna akong giingon nga, kung magbag-o gani mo, dili tungod sa usa ka tao, what if ka nang tawana? Dili na magdugay sa inyong kiliran. Yung mahugno na sa inyong kalibutan mo, nangiingon ginako ninyo nga, importante yun nga, tagaan nyo, og importante sa inyong kaugalingon, ayaw independi sa laing tao, kay kung kanang tao mawala sa inyong kiliran, muna hinungdan nga ka mamawala. Ang paglaong umubalik mo sa mga butang na dapat ni... Wait lang.
2: Ay!
0: Hanga ko, ay. Hanga ko ito maginato. Hanga ka, ay. Kung ikaw, kung kauban DJ, pag may alak, may balak, Jude. Oh, ginanin mo, Christian. Ay, Christian naman noon. Napasangin lang si Christian. Miller! Kali si Miller Perez.
2: Ay!
0: O, balik tawag, ha? Pero manawag, hubog, mampuday ka... Dili ko hubog kagawad ha, patakal tabi.
2: Ay!
0: Kani si kagawad Christian Amundja, mamabasa ba dahil na ako yung sa imo i-chat diri ha? Bunal, mga palahubog, ana si Neryu Maturan. Arlene Placibe, may hapon niya sa kanduman. Wala na nawag balik, Doc? Oo, pasigdan mo daan ba? Kanang, kuan da yun, automatic signal ba, ana? Para ka nang dili ta maglasud. May nga abin di chichinita ang kung magtunay mo abot na sa isatong panahon karon ang imong kaugalingon mo ay baguha simba na araw malamdagan ka. Sa Espiritu Santo, ang hingpit nga makagawas ka sa kingit-ngit sa imong kinabuhi. Amen! Thank you kay Ma'am Angie Remo. Uy, ka nang daybel, basaha niya yung kwan ha. Kanabasahan niya itong comment section diri. Okay, nagahan ka makuha diri yung pagtulunan yun sa itong mga suking tipaminaw sa laing-laing dapit din sa Visayas, Mindanao. Good PM DJ, pasyarot ko sa Trihedron diha sa Cebu. Watching and listening from Samuel Davao del Norte. Nibalik siya katropang Doc JJ. Kaya ito ning... Okay, hello? Hello? Ikaw ni Louie, nibalik ka Louie? Ay, insan eh?
3: Jumbo.
0: Ha?
3: Jumbo.
0: Chanwo? Jumko? Mimino?
2: Ay!
0: Asa ka dito ay?
3: Ha?
0: Asa, insan sa?
3: Jumbo na.
0: Jumbo? Ay. Koreano ka?
2: Ay!
0: Ano nga sa'yo? Ito, taga-asa ka, Chungwa. Chungwa. Chungwa, ni. Ah, taga-asa man ka? Ha? Asa ka, uy, naka sa CR, naka sa bawal. Asa ka, uy. Ah, naka sa kyanan, sulod sa kyanan?
3: Oo.
0: Oo. Maraming kagunaka sa bawal, good. Hindi madungong kaayo. Anyway, Chungwa, Chungwa, kakapoy sa sinong pangal. Kisa may naghatag din mo ng pangalan na, oy.
3: Ako lula.
0: Ah, inay mong lula, nga ka na naglisod, taglitok diri on air. Kaya. Nya, unsa may matambag ni mo? Nitawag ka din ni, kaya nakarelate ka, or unsa ba?
3: Matambag lang doon ni Ben.
0: Sige, taga-asa gani ka?
3: Mangagoy,
0: Surigao del Sur, anak, salamat kinaabot itong Mangagoy, gini ay gintown.
2: Ayaw!
0: Oh, sige, tambagi niya ito ang letter sent. You know? Mm. Actually, ako isa magrig ko anak po nga makaingon ko, kaya di pa po naingon ka ng kuay nga ka ng, you know, ang mga tao sa itong palibot mo, husga magit na. Isa ginasa akong gidawat na. Sa unang panahon, sa unang panako na nasabta ni no, parehas ni mo, Miss M, makapangutan na mga ito. O ganun, di ba ganun mo to? O, inani, inani. Pero para na ako, Miss M. Para mo na ako, Miss M. Dili na to kinahanglan sok dun. At ato ang planong kabaguhan sa tao sa itong palibot. Kung ato magong basihan ang validation, kumbaga sa laing tao, kumbaga, dili genuine ang atong kabaguan tungod kay nag-agad manita sa ubang tao. Buhatan na lang ng kabaguan, nagbago ka
1: itong kumakakita ang
0: ibon. Naganahapot si Isod.
1: Hindi kumakasya kay nanumay ko.
0: Pero bito, Miss M, para na ako na personally, inaot ko nga, di lang na itong basira itong pagbago sa laing tao. Dapat nagbago ta para sa itong kaugalingon o para lang yun sa akong kaugalingon. Para
1: magbago ibang nitigin, ano, layok na ko sa akong inanog mga isoon. Wala sa ko'y papa, ang magpasa na rin siya. Nag-inusara rin ko sa kundi na ko.
0: Ayaw ka, Gool. Ayaw ka, Gool. Nanak ko diri, oh. Eh, may bitang kuban, adlo, bitatawa. Anyway, salamat ka, ayo, Miss M, ha. Salamat kay Miss M. Hapit ko na kahilak ka. Actually, kami ginduan, Doc JJ, hapit ni TV. Din.
2: Ay,
0: thank you,
2: ka.
0: Oh. Ay,
1: ka na mo yung DJ,
0: okay. Oy!
1: Ligon kayo na.
0: Kumbiyansa ka. More, isa na sa mga sa akong bata. Hindi, laagan, gay. Gapislat lang, ilong. Taga Corva San Vicente sa Leluan, Cebu. Ayan. Uy, gihanga ko ato kung mga pangyaw-yaw dito ay sa tinuod lang no, kanang sometimes no, dali na kayo nato iingon eh. Kumbaga, dali lang kayo nato iingon ang mga tambag na naasa itong huna-huna para kay Bell. Pero kung buot lang ako na naon, dili susama inanakasayon ang pag

0: Yes, may hapon. Oo.
1: Nana.
0: Oh, lagi nana, bitaw.
2: Nana, nakunik. Kunik
0: na. Kunik na. Oh, may hapon.
2: Ano na lang paminaw simpon?
0: Oh, palunga lang ng kuan. Ay lang, paminaw niya. Kung ay maminaw dito sa layo, kay magparanilita magkuan. Simbak, ha? Ah, sige, may hapon. Kinsa man eh.
2: Facebook?
0: Ah, dito sa ko Facebook. Ah, dito na pamutanan ako. Badung gandang duha. Nagsabot-sabot sila. Asan ako? XFM 88.3. Sabot-sabot sa duha niya. Madungog na nako. Ay, nanak ko eh. Nanak ko. Ay, ako na eh.
2: Hello?
0: Ah, ako ni ay! Inyo kong ginauban sa inyong pagpahaway.
2: Ah, kung edad sini pa, pili ako edad.
0: Kuan, 3 years old. Ha?
2: Huh?
0: 82?
2: Oh, yes.
0: Grabe, nakasilpon pa. I, honestly, I wish.
2: Bugay na kong maminaw. Panahon pa nila ni Tita Diwata ni Kaklobi.
0: Ah, oh, wala na ka
2: na.
0: Dugay na kay kuan ng istasyon na. Pagtulon ako katuig, garo pa kakadungog na ako.
2: Oy. Oy, kenta ka sa tinuod.
0: Sultiko. Sultiko.
2: Ang sama. Blind ko, blind.
0: Ah, okay, may problema man na. Oy. Ang importante, makadungog ka na ako.
2: Blind ko.
0: Mm-mm, yeah,
2: no, yeah. Bro, bro. Ay, ako ni pabayal lang. Ako ni Miga.
0: Ah, salamat kay Miga. Salamat kay Miga, ha? Bantog
2: na. Pabayal, si Bojo.
0: Kisa pangalan?
2: Joy ko tawag mo rin. Gahapon may sigayal ni mo. Ano ko?
0: Ay! So, basig lahi ka number to yung gitawagan na. Basig kay PBBM to.
2: Bilay, ino kay. Abay ni mo. Kaya kami siya pa. Nabayal na. Wala nga, meron. Hindi ko na abay. Kami na may isab.
0: Sige lang kayo. Busy mo ko naglaya. Pero anyway, pangutan ako sa pangalan sa kong kaistorya ka ron.
2: Si Pina Flores.
0: Dina? Pina.
2: Josefina.
0: Josefina Flores, all the way from Lahore. Tungtig paminawan.
2: Salinas Drive.
0: Ayan. Salinas Drive, no? Naanig ka na sa Salinas Drive.
2: Tumahan na sa GY.
0: Ay, wala sa GY. Makatuntun, makatultul siya ko ani, kaya mag-iagi rami din hapon. Anyway. Oo, anyway. Guniti lang ako na. Guniti lang ako na. Mahibawaan yun ni mo, mami, nga ka ng gwapa o maanyag yun ko. Mauna, diha. Anyway, nakadumog ka.
2: Bawa ko sa imulatilog ba? Ano, mama, pala ko na. Nagunahan ako na minaw ni mo.
0: Uy, salamat ka, ayaw mo niya.
2: Ikaw, joker. Ikaw, saman. Ang isi ko lang binigay ng problema. Wala ka sa problema. Nangyong isip at ating doon sa pagkakitawa.
0: Mawa lagi bitaw. Ingong bitaw sa mga listener na ako din. Nga suka doon na minaw sila sa ako ah. Nawa ang ilang mga problema. Pero ako din eh. Nagsigig ato bang alay mga problema.
2: Ang kama mo magpatanda ka rin sinita ba? Ang babae na ang salati.
0: Babae ni siya si Belle.
2: Oh, wala na ang... Ako, hindi na yung kumukuan ka. Ako rin ba sa una panahon? Parang na ako sa akong kabataan para hubog ay kustan man.
0: Na, mauna ka ron. Same ta.
2: ako lang advice na ba? Ayaw na ihurot niya ng pag... Sanang uhang... Ayaw na ihurot niya uhang pagdati ba? Bili mo mo para iya, ha?
0: Correct! Mauna! Bel, paminaw Bel, sapot na si Mami Josefina ni mo ba? Sinyag ba kusik-kusian? Huwag niyag makusik-kusian ka ng imong bugan, Bel, kung di ka maminaw.
2: Ayaw na ihurot.
0: Bitaw.
2: Hindi mo nagparagasto.
0: Mm-mm. Hindi pag-uli ba?
2: Pagasto.
0: Yan, o sabi may maistura ni mo niya, ano man siya diri mami nga, ano siya, asa sabi? Ano siya mami, o nga, naglibog daw siya, kaya mga tao siya palibot daw, dili daw mo to, o, sa diyang buhaton.
2: Mo to,

0: stress lagi siya kaya
1: ano gina.
0: Ano
1: ba mo kinita? Backslide. Na ito, dahil di ito, may matuo.
0: Correct. Kung mapabilin siya nga magbasi.
1: Kung ikaw, panahon sa unang nabuan pa sa inong, huwag yung tawag niya nabuan. Kung ikaw na tinaro na kayo nabuan, ang gano'n ka, susuhanan ka na, pagka na kayo ng inong mo, na, magusta, magrinahiyo, nisiyo na, nabuan, yung nating alinin na, o nabuan. Sa unang nabuan pa, yung mga nabuan.
0: Nainiingon ni mo ana nga pag magbago ka mabuang na noon. Klaro. Kaya ni mga tao no. Anyway, usap may maingon ni mo diya mami para kay Bel papa na palong-palong. Ay palong-palong.
1: Ako lang yun yung si Bel.
0: Oh.
1: Sigaw na lang ng mga tao nagsigaw kung sa ino. Ang ina lang kung na lang galang kung buka kung ano diretso na lang ilahan mo na ano kung sa inyo na ayaw na lang kung ano yun ang mga tao na ano kung sige kung sa inyo tao
0: mao pasag din na ako eh importante ikaw
1: pasag din na lang na importante nga bakit mo lang ka
0: bataw suko na
1: mo bigo mo bigo na nino yung inuhang papa bigo na nino inuhang kabalingan ba wabit na ka maba ng mga untok ko ng mga pagbao.
0: Correct. Salamat kaayo Mami Josefina Flores all the way from Lahog. Salamat kaayo nga kanang giganahan na po ka na minaw na ko. Ayan, sige. Okay. Pati
1: mo na ko radyo. Kaya gibagbo mo sa iyo kung ni Bob Jay nga pahinay at pag na umuradyo.
0: Paminaw gid mo. Kung napala mo sa iyo katubangan, makusi-kusian yun na inyo ang kilid. Paminaw gid mo, anak.
1: Namaradyo na inyo lang ko.
0: Thank you, kaayo, mami. May pagpaminaw din ha. Amping-amping. May hapon. Wala na kong igong oras, mga yes po. Wala kong igong oras, mga katropa ha. Alas 2:43 na ako anang tambag ni Chinita. Ang dami niyong kaugalingon kay mutingog na ang utro pong tambaganan. Before ko mo musuti sa akong tambag, daghang kay salamat no sa mga na-appreciate yun ako nga moingon mo bang kanang nawain yung mga problema nga naminaw nako. Ay, alam, kaingon sa ko nga may panisila. Ako an lang problema. Salamat ka ayo. Bitaw makagana magul trabaho, balik na nga paos na kun diri makagana trabaho. Nga moingon mo nga nalipay mo. Wana din na, sirado na ito ang color line ha. Kaya tungod, mahot na ito. Oras, maabda na ito sa sunod niyong programang asintado. Siya mo nga, Bel. Huwag lagang istorya, Bel. Dito-ditsoon na ito ka din eh. Latus-latuso na ito sa akong mga pagtambag. Kaya ka nang... Buhata ang pagbago na tungod kay gusto niyo magbago dili tungod para sa laing tao. Mauna ma-frustrate kag sa mo tungod kay... Agad mag-u ka sa validation sa uban. Para ni mo, kung magbag-u ka, daigun ka nila, mamotivate ka. Kasi mo tradyo ko, anak, ikisabay, gudili ganahan mamotivate mo kung makita sa ubang tao nga itong pagbag-u. Agisan ako naman, ganahan man kita makita sa uban. To be heard, to be seen. Alam ko na itong, normal gina. Normal na kay tao, raman yung tagod. Pero kinala, tutunan yun na nga. Kaya na ito ng validation sa uban. Labi na kung nagbago ka para sa imong kaayuhan. Kaya mapabilin mag-u ka anak, day Bel. Musabot ka, unsa, di ka ka-proceed sa imong kabaguhan, anak. Kaya nga naman, mag-agad ka nga. Nabay ni Dayig ni mo, pras anak ka ron. O, dapat dili, mag-actually, dili ka dapat malibo gani kung mag-huwat ka nga makita nila imong kabaguhan. Pasagdi nga dili pa nila makita karon. Sugdi kung gusto ka magsugod sa imong kabaguhan kay para ra maguna nimo at the end of the day. Sama ra gud sa imong pagsugod o pagbinuang sa kinabuhi, di ba para ra pud sa imo ha? Para ra pud sa imong kaalautan. Kani imong kabaguhan para ra pud nimo. Aya pag-agad nila. Ngalot ra bag-ulo si Ben. Aya. Sa parang parias diha nga nakasinati og susama niini ni Bel. Niagisan o kanyang suyip o katol. Ayaw na lang yun yung sugdi. Pero kung nagtagay-tagay ra mo, sim-sim-sim na mong katropang Rock JJ, madara mo kunikuan, good. Pwede mo na ihimuon o kanang occasional, di ba, Group JJ? Pwede na ganda. Pero wak po ni Ingon ha, nga makaayo na sa lawas. Yun na ba nga, promote mo tambay eh. Yung kagatagay ka. Huwag na mo yung tingin occasional ba? Di ba, lamig mo yung wine-wine din ha? Makatagay, di tagamay. Pero ayaw ginyo abusuhan yung lawas. Drink moderately. Kaya naanday, Ingon nga sa science, nga kinahanglan doon alcohol lang atong lawas. Gusto ko mo trabaho, DJ. Pero mahadlo ko kung doon ay drug test. Pero namay ka nang, namay pa maagi nga mahuwasan, di ba, Doc JJ? Namang ito yung ba niya, magpalaylo naman yun na siya yun. Basis ako na ibawaan namin, yun na po na sana, kabawari ka. O, na siyempre, gistadihan ako na. O, pwede man ka, ana, mawa raman na siya sa imong lawas. O, pahuway sa agad ka, palayo sa kaana. Palayo sa kaana, ha? Ayaw sa gid ugunit niya. Ay, padasa imong mga amiga. Yeah. Basta na ato'y buhaton. Kalimot mo ko sa term. Ay, nang samin tigtambag. Ay, kulang magka-study rin. Sana na siya'y buhaton nga aron mawala ng droga sa imong lawas. Inabito ko sa imo ha nga, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oo, yeah. Pag mo hawa naging kaana, mahimo na kang clean. Pahuway o pasingot. Gindagang gilas 20 ay. Ay! Ito, Dumaguete mo dahil niya. Dito ka sa may kuhan, oh. Sa may boulevard sa Dumaguete, di ba, gindagang ka ng Daplins dagat. Nga, pahuway ka niya. Di lang pahuway nga, body rest, pahuway yung kagsuyop, ha? Basi niya, gindagang ka niya, dala suyop. Ayaw lagi. Ito, dahil, ana, lagi na, dahil. Ayaw lang mo. Ako rin yung maingon sa'yo na padilig ka mo for straight kay Belle. Hinay-hinay. Kaba mo kung gusto ka paspason ni kay gusto ka na kay giagad ng mga tao ba nga makita imong pagbago. Hinay-hinay lang, day. Normal mga gina, day. Nanaman ka rin. Nasayop naman gig ka rin. Naman tapoy din rin magbasulan, ay. Alam, magkasabaan pata ka din, eh. Sakit na kaya kung pangaong. Mura ganun yung mapilo na yun akong dila. So, mura ko maingon sa'yo. Mabahin po kay Jonas, day. Ayaw i-focus imong kaugalingon nga magbago ka para kay Jonas. Magbago ka para sa imong kaugalingon. Normal man gid na si Jonas nga palayo sa imo tungod kay nakabaw mo gud siya kay ila mo gud siya sa imo. Dili pa na automatic si Jonas nga moingon ang sabtan kaniya nakapasabot siya nimo. Tungod kay una niya nakita si mga negatibo ug normal lang na siya. Kung imo kong i-focus imong kaugalingon sa imong kabaguhan tungod kay maggusto nimo makuha si Jonas. Therefore, wala ka nagbag-o tungod kay genuine na iyong mga plano, kundi tungod lang sa usa ka lalaki. What if, mawa na si Jonas? Mutaliwan ba? Ay! Or asa man na padong si Jonas? Or dili, hangtod sa hangtod nga magka-interest si Jonas ni mo, mawala siya. So, mawala po ng iyong inspirasyon. O posible nga mabalik ka sa mga binuhatan ni mo kiniadto. Muna sa karong palangdaan, pag-uha imong mindset, unaha sa imong mindset, magbag-o ka para sa imong kaugalingon o sa kaugalingon mo lamang. Mura ka to, Day Bell. Muli na ko, Day, uy, kay kuan na, hapit na alas stress, o, ha?
2: Ayaw!
0: Kuan, di ha? I-rewind lang ni. Nara sa akong page. I-delete man ko din sa among page, XFM. Istriktuhon gamay si Mita. Madamay ang mga balita sa kalaki. Ikuan lang ha? Kanong review ha lang na. Apoy mga tambag to mga caller. Dago kitong tabang day. Sa to mga katropa din ha, nga nakaagi susama kay Belle. Bisag unsa pa man ang problema sa kinabuhi nga naingunta nga nagbag-o na ta. Ikan mata sa bisyo ug unsa man na. Sa inom ug pagkalaagan, lahi nga bisyo. Aduna gid tay utlanan nana. Ate kabaguan, ate chance night chance ang tanan ha. Kasi mo ingon mangud mo nga kun nanara ning bisyo ha, basi mo ingon wala tay paglaom, nay paglaom mo. Aduna ni paglaom. Kaila mo na ni G Dorano? Kana si Sho? Sana siya sa ako ang mga nakita nga pwede nyo pagkukuhaan o ka ng inspirasyon ba? Karon si Sho, sana siya sa mga active kaayo nga mga nag-promote og healthy living. Search lang niyo G. Dorano. Open man siya ng hisgutan na tungod kay Giwi. Ihamang ginagibutang sa online. Tanawa siya, Day, Ben. Kuha naman po igong oras. oras alas 2:51 na sa kahaponon. Ugma pun. Adi dito ugma pun, wala ko ugma diyan. Mura na magdi ang unda duty ni Chinita. Sa Domingo pohon magdungan ita sa programa Tatak Lokal. Oo, uban-uban ta sa lain na pug kisa na pug ka mahimamat nga Tatak Lokal guest artist pohon. Og sa ato ang kauban sa Bigas Lawak, si katropang Doc JJ. Sa ato ang mga kaubanan nili sa istasyon. Ayun, yung mga radyo, pabili lang. Gapon sa pagpaminaw mga katropa, kaya napaila yung mga programa, musulod pa ang asintado. Kauban si katropang Eric Charas Manait. Sa atong station manager, John Lim Chavez, by King Alang sa nakiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated. It's 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: isa-isa na imo ang tiil niya.
1: Hindi ingon mo doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: ใช่ปิง
1: ตึ้งแต่พี่เล่นอยู่กับสุนิดา
2: อุ้ยเต้ประตู

0: ihala na unsa man ni ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina bag-o manunta ni gasolina malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa buhang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Cellphone Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
3: Nano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ang inyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako na Dipay nga inyong pungkisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato na pao nga makagagahom na iya kong gibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako ha. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagan salamat.
2: Daw, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, Tay! Prato!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting!
0: This portion is brought to you by XFM Mukinon, Servisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Laag Divisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
2: Kanta ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ani nga biglan oran nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may may kastorya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingka sa bunga.
2: Ya, unsa may may kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kun mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya daghan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
5: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya, upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gapong turog, gapong gamungan.

0: sa Crab Gold.
1: May balo sa tanang mga mag-uuma sa Crab Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crab Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crab Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crab Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supplies.

0: Mayang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayang hapon sa itong mga katropang na Minaw sa itong Sibianan sa 101.7 XFM Bukidnon. Live kita mga katropa sa inyong mga radyo kung wag abran out karon. 101.7 XFM Bukidnon. Nagip na nga ito ang Facebook page mga katropa. Si susamang dial 101.7 XFM Bukidnon. Paki-follow mga katropa sa itong Facebook page. Paki-share sa itong programa. Rundagan ang malingaw. Daghan katropa ang ma-inform. Daghan katropa ang mga suko. Mayang hapon sa itong mga drivers, mga sweet lovers.
1: Good afternoon,
0: Bobby. Kumusta man yung pamasahe karon or pamasada karon na mga katropa, no? Init ka ganiha o niyang ketlang o ganang dagom din ulan mga katropa. Amping mga katropa, aron di ta mga lumping. Amping katropa, aron na dili ta magsakit, no? Malabsik mga katropa. Labsik. Lusod ng malabsik ang mga katropa kung walay mag-love-love ni mo. Sa to ang mga katropa, mga men and women in uniform, mga kasundaluhan. Supposedly, mga katropa, karong adlaw, adlaw Biyernes, adlaw karon sa programa sa itong mga kasundaluhan, mga katropa, no? Sa AFP update sa mga katropa, apa na dunay mga kakulian. Sa lapid ang dila, mga katropa, no? Dunay kakulian, mga katropa, maunang wala kita makauban nga kasundaluhan karon. Apa na itong panikamutan, mga katropa, nga itong mahatod kaninyo ang dapat katropa ang topic karong kahaponon. Nga ma-inform mo mga katropa unsa man ang katikaran sa tuang nasod. Atong padayunon katropa nga to ang mga nahisgutan. Hisgutan nato mga katropa ang no kining nagahitabo ng mga kagubot na mga katropa sa nasod Pilipinas. Mayong hapon di ka nga Clarissa di ba Vivas Gumera guapa good ang good sa ako ate. Tamayong hapon ka ni mo dia ha. Salamat kayo. Merisa di mabibas. Gikan pa ka sa, dito pa ta sa lain nga istasyon. No, itong gibiyaan na to sa una. No, hantod ka ron, nagpabiling gid ka nga suking tig paminaw. Gikan sa igit-igit na to sa una nga programa. Yan sa kung saan man yung baba sa angkor, waman ni ka na nga, waman ni renda ni. Naugi ka sa kong programa sa una nga mag-DJ ko mga katropa. Hangtod ka ron nga nabutang taaning ating pamakba sa kahanginan. No, nabutang ta mga katropa sa news and public affairs mga katropa or current affairs. Naagi hapon ka nagpabilin. Salamat kay kanimod na Marisa di mabibas gumira maying hapon.
1: Good afternoon, bossing.
0: Maying hapon to Mami Josie Tinambunan. Tinambunan family bossing band. Nadiausap kay baby boy, kay baby John na... Di lakip na mga katropa sila ang mga suki kay mga katropa di sa busing bench and trading mga katropa. Naimutang sa may Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Doon na sila brunch di sa Alae, Manolo Fortich, Bukidnon.
1: Good afternoon, bossing.
0: Maayong hapon. Sa tanan mga katropa, nga sharers nato sa itong nga programa. Dahil salamat ha, na diha si, tanong sabi, ako tanawon be. Oy, wa may nag-share lagi din nga taga XFM katropang Dave. Nga tanawon mga katropa, maayong hapon diha kang di man ako maklik mga katropa. Oy, sige lang, sige, sige lang. Ato nang liliuno niya, makapasalamat ra liko ninyo mga katropa, di mahuman atong programa. Well mga katropa, karon kahapon noon, doon na tayo hisgutanan mga katropa. Ipadayon na ito itong hisgutan kagahapon. Mahitungod mga katropa sa nahitabong kagubot dito sa Senado. Diin matod pa mga katropa, no usala mga kaplanado ang kagubot dito sa Senado, ha? Wag syempre mga katropa no atua usab ng paminawon ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte mga katropa tungod pahayag siya og sentimento mahitungod sa hitabong kagubot. Aduna usay statement mga katropa no ang atong NBI director mga katropa. Kay gihimakak niya mga katropa nga naang presensya sa Senado apan dunay nagkatap katropa nga mga videos. Unya matod pa katropa ang nagpabuto daw og armas mga katropa volunteer lang ya sa NBI. Unya ato ang ipakita unya mga katropa ang letter nga gipadala sa GSIS mga katropa ngadto kang attorney matibag mga katropa ang director sa NBI nga ngayo mga katropa og assistance ha. Ato nang hibawon unya gihapon. Syempre mga katropa no live report mga katropa gikan sa tuang kaubanan. Ato ang news head katropang Jonathan Soriano. Unya na mga katropa. Sa tuang headlines. Matod pa batanon nga naghuno sa iyang kinabuhi sa Quezon Bukidnon. Headlines. Lain balita mga katropa. Morning House nasunog sa Pagadian City usa patay. Headlines. Katulod ay mag-report si katropang Jonathan. So ay paglangay-langay mga katropa, kinalangay naman ta. Nato sa dawaton mga katropa ang live report ni katropang Jonathan Suriano. Kay matod pa mga katropa, no, dunay pagpamusil na tigayon na diri mga katropa sa barangay 8 Malaybalay City Bukidnon. Ug kini atol mismo sa gipahigayon katropa nga fiesta. Ha? Nalunod. Wa mo gasunod sa kuang script. Basa-basa tag script sunod para makasinabutan ninyo ha katropang Dave. Sige mga katropa, no, itong dawaton ang live report ni katropang Jonathan. Unahon na ito ni mga katropa kay dunay bata katropa nga nalunod aning gikalot katropa. Kung saan gikalot sa UBI? At hibaon katropang Jonathan Suriano.
1: XFM Report. Live report. Live report.
2: Yes, katropag bari live trodre sa PNP Malaybalay, Code in Justicia, ang ipangayo sa pamilya sa 13 anyos nga batang lalaki nga nahulog si bangag o nalumos sa gikalot sa Ultikon Builders Incorporated sa Purok 8 Barangay Silai, Malaybalay City, pasado alas 3 sa hapon, Mayo 14, 2025, sa pakighinabis kapulisan o sa XFM News Team nga ito sa pamilya sa biktima. Gibutyag nga tulok kabangag ang gikalot sa bakho dito sa pangabahin nga lagpa sa tao ang gilawmon. Sumala sa pamilyas biktima sa wapa ang panghitabo ang ilang anak gikan sa bukid dili ra usab layo sa na layo ra usab o dili ra layo usab sa nitabuan ang na ang namuay pa kini o ingon ba kanang nagtanom og mais katropa ga mare dihang upauli na unta kini sa ilang Pinoy anan apan aksidenteng nahulog ang bata sa bangag tunga sa sapa gikalot sa mga trabahante sa UBI nga walay security measures nga nakabutang dugang pas pamilyas bata nangayo pa sila og tabang sa operators bako apan wala siya tabangi tungod mananghit pa sila sa ilang opisina. Rasod nga nagtinabangay ang magpamilya nga sandumon ang maong bangag aron sa posibleng maluwas aga biktima apan subo nga nakabsa na kinis kinabuhi katropa nga mare sa karon ni sidido nga mopasaka og kaso ang pamilya sa biktima ngadto sa buhot manubag sa maong panghitabo.
0: Katropang Jonathan, utruho na to ha. Kining bata nga nalunod diha katropang Jonathan sa gikalot sa UBI, wa na siya kauban.
2: Kining bata ayos katropang Jonathan, wa na siya kauban, pirtua sa babaw. Kining maumbawan, mabaw na ni. Kining magong sapa, ang sapa katropang Mari, dili na unta ni jurisdiction sa UBI.
0: Okay.
2: Ang giingon lang dito katropang Mari nga kaluton mo adtong bakho dito kay kaluton ba. Nahulog ba lang?
0: Nga nung magkalot? Unsay purpose nga nung gakalot ang UBI?
2: Mga ligo na itong mga trabahante dito katropa gamari.
0: Ang
2: lima karon na sapnan dito na report nga nag-inom na dito katropa gamari.
0: Time sa, gikalot nila ang sapa para mulaom kay mga ligo sila.
2: Unya, gipaadto po na dito ang bakho kay giingon nga mag tawag maghinlo ba? Nahinloan lang dito katropa gamari.
0: Kung kana nga hisgutanan katropang Jonathan, dako kayo kalapasan. Kay unang-una katropang Jonathan, di man ka pwede magkalot niya o wa kay permiso. Ikaduha, gigamit nila ang bakho para magkalot lang o bangag kay para mga ligo sila. Ikatulo, nangaligo sila nga nakainom. Hello? Okay, nawala, sige. Katropang Jonathan?
2: Yes, katropang Mari, nawala.
0: Oo, nadunggan to ni mo, grabe ang violations nga hitabo o grabe ka, katropang Jonathan, ka wipe buot ang ipambuhat ni Matawana. Unang-una, ang bakho gigamit nila katropang Jonathan sa personal nilang, kanang personal kagustuhan kay para lang makaligo sila.
2: Usa sa order, usa sa kuha nito katropang Mari.
0: Doon na order, doon na pagtugot nga magkalot sila.
2: Walay pagtugot ni katropang Mari. Ikaw nang pag-ingon, giingon lang ba nga, kalot mo diya, kasi si Foreman ang nag-ingon. Kaya mo dito, kay katna na sila hinluan lang dito ba, na sila hinluan, niya gitudlo ni Foreman, na magkaluton diya ang maong tunga sa sapa, nagkalot sa tulo, kalawang kay nga bangag, katropa, gamari. Niya, wala yung security measures na kabutang.
0: Ay, wala mag security measures na gipangkalot, basta asa ka padulong. Bisan pa nang gipangkalot ng mga tawag anak katropang Jonathan, kanay bitong tabagin ko, nastumoy sa kundila.
2: Kanang mga... maupod lagi, parang ka, nastumoy.
0: Ahaba kita kanang kanang security measure perimeter anak katropang jurutan wala mang yun.
2: Yang problema to katropang mare kana bitaw nga sapa dili gina lalom.
0: Oh.
2: Dili gina kaabot si muhang bagta kung imong taakon katropang mare. Amo magiging subay gini ang sapa.
0: Uh-huh.
2: Gituyo lang gid siya pagbuhat katropang mare gani ang katong purman o operator katropang mare kaganiya pag pangutana na dito sa pulis ng investigator. Kasi gasugo niyo. Kato po ng watchman nga usa ka IP, IPMR dito katropa nga mare nga kining watchman dito sa mga UBI.
0: Di, mali ito. Si mali ito katropang Jonathan. Dili ito gisugo. Nganong mo may magsugo nga sila man ang nanginihanglan. Sila man ang gusto maligo.
2: Yan, nag-inom-inom pag yun dito katropang mare.
0: Oo, oh, nag-inom-inom pag yun. Oh.
2: Nag-inom si Purman dito katropang mare, laing pang kauban. Ang kasakitan sa pamilya katropang mare, kay ang katong kanang nyo makita sa so video diha, nga kanang na maestra mo, bago pagkina nakapasar, pagka maestra na kanit. O, yung taon, piting subuha katropang mare, kay maugit ang taon ang na regalo ang biskalipay, nahimo na yung kasubanan, karon ang ilang gibati katropang mare. Kanang isuot. O na nahimong runner katropang mare, nga muadto dito sa banghouse sa UBI, para mangayo og tabang kay ang bakho katropang mare nag-andar pa.
0: Nag-andar ang, pa ang bakho.
2: Oh, bakho dito sa dito napita sa na, sa banghouse na yung bakho ga-andar.
0: Unya kisa nagayo, tong kisa tong nag-ingon katropang Jonathan nga di pa sila mo dili sila mo salom kay mananghil pa.
2: Dili sila mo kalot katropang mare, dili mo dagan ang bakho kay mananghil po sa opisina.
0: Mga animales gina sila no?
2: Oh. Kaya dapat tabangunon niya ang alibay gina sa driver katropang mare, sa operator. Wala siya krudo.
0: Wala siya krudo. Unya, ikaduha, primero alibay mananghit sa opisina. Oh. Ikaduha, wala siya krudo. Mm-hmm. Pero dihan nagkalot sila kay gusto sila maligo katropang Jonathan. Why pananghit?
2: Why pananghit niya. Kaya mo pinakakuan diha katropang mare. Gani, niingon kito si Foreman niya na hinaykan gidaw ang kalalom katropang mare siya pagkalot nila o kining bangag.
0: Nganong dili man sila ang nalunod dihang dapita?
2: Dili pa ta niya. Kaya ang bata, dili magito ingon nga ang bata nakakita o bangag, naligo, nihapit, naligo. Hindi man maligo ang bata, kagikan man to namugas.
0: Oh. Mait,
2: namuay ba? Init ba yan? Namugas.
0: Dito siguro, maligo. Ang bata, katropang Jonathan, wala siya nasayod.
2: Na-slide.
0: Na-slide.
2: Posibleng na-slide, katropang Mari.
0: Okay, pag-iunahan naman, Gord, pag nabitay ka ng tawagan na medyo lalom, katropang Jonathan niya, pag tunob ni mo, anak, pilaray tiers bata, wala kang suyupon, anak, pasulod sa lalom.
2: Kanya, na-slide ka niya. Kaya ang palas naman, Gord, pundok ba? Pagkaya mong dito ni Agi, mo gito'y dalaron kanila. Kung siguro katropang mare, mindagan ang bakho, posibleng maluwas pang bata kay napunong man to siya, nangapunong, so makutkutong balas nga nahimo nga nisapong subangag. Posibleng mamumabaw to, dali rin na mariskyo ang bata. Imagine mo katropang mare, mga ibanabana, 20 minutos ay ha, nakuha ang bata kay ang nakakuha pa gito sa bata, katropang mare, ang diskarte sa magpamilya, nagsumpay-sumpay sila nga musalom sa tubig. Onya ang misalo ang unang miluwas katropang mare ang amahan si bata na tiguan naman pod in town kaluoy si amahan wa gid makaya katropang mare ug paistoryahon mo pa giingon kini gisaysay sa anak ng gawas pintang sipon si amahan hapit pod malunod sa katropang mare
0: kasakit
2: oh unya pangay patapos lang parentes lang kaliwat katropang mare dito ang buros maoy inisalo mug magibanabana kapulo dibalik sa tubig aron mo ay mo luwas sa yahang parin ayang pagumangkon or parinti katropang mare katong buros mo nakaluwas ay kapulo niyang salom na sagiran siyang tiil mo to nagsumpay-sumpay din sila aron kung ma medyo ma maapiki sa pagsalom sa ubos mabira siya katropang mare aron di siya maapil sa pagkalunod.
0: Asa man karon ang operator sa bako katong mga kaubanan nga gainom
2: naara didto katropang mare sa banghouse sa UBI
0: banghouse. So, wala man lang, unsa may plano ani, unsa istorya sa kapulisan? Dili man
2: ang
0: sila?
2: Kapulisan, katropang mare, after sa lubong, kaya sa Monday ni ilubong ang bata, after sa lubong, by Wednesday, mag-regular filing sa kaso, kaya regular filing na mangyari, kaya na may increase proceeding aning may tabo, kaya late reported man. So, posibleng regular filing, unya, manduan po ni Kapitan Dilamansi ang katong kanto kasi nga doon ay pinagsabot o sa plano sa pamilya kaya wa pa may dool karon ang hingtungdan sa UBI ngadto sa pamilyang nagbangutan katropang mare. O, ang kapait ani ang banghouse katropang mare o balay sa bata nga namatay dili lang layo sa banghouse murag istasyon siguro.
0: Kung
2: anak rang ilang Alvin Dilo Santos kalayo or dia sa kanto sa
0: ayaw itudlo.
2: Oh.
0: Ayaw itudlo kay base na pangitaon na si kuan si to eh unsa to initial?
2: AJD?
0: Ha?
2: Si AJD?
0: AJD. Base pangitaon na si AJD.
2: So, diyan na rin kalayo katropan.
0: Ani ba katropan Jonathan? Ikaw ang operator sa bako. Kung doon na kay kauban diha, kay balo mo nga dunay na lumus diha nga bata. Grabe namang gud kaway utok katropan Jonathan, guway kasing-kasing. And for gana, sure, gana. Yun usan ay kaamahan.
2: Sige, katropang mare, isa ka man. Unya, ang kuan pagi ana, naka ang ubang nga kauban katropang mare sa bang house, ngayon pagi sila nga, nakadungog sila na isig singgit sa gawas nga ngayo, kung wala sila kabalo, kung mao ba to ang pamilya, kung wala sila nasayod ba nga naday na lumos, wala sila nasayod katropang mare ngayon na lumos.
0: Wala sila nasayod nga dunay na lumos.
2: Mm-hmm.
0: Kung wala sila nasayod nga dunay na lumos, giun sa pagka-istorya nila nga nakahibalos ang dunay na lumos, pero dili sila kakutkot.
2: Ang ubang kauban, nakabantay nga naay tao dito, nga niadto sa banghos nga itabang, pero wala ala balibaliha katropang mare, pero ang nakadungog ato, or na-istorya, ang katong operators bako. Kaya yadtuan man sa magulang sa biktima, ang operators bako nga nagsipon-silpon dito sa bako, pero nakaparking ng bako sa banghouse gikan dito katropang mare, nag-andar pa daw na nagsipon silpon.
0: Uh-huh.
2: Wa man hinoon gipadaga ng bako para tabangan katropang mare.
0: Ang kinang UBI, nakabase ni sila sa Davao.
2: Oh, Davao, pero na sila'y sub-office sa Sugod. Nakaadto na ko silang opisina ni katropang mare last.
0: Mao ba niyang opisina katropang Jonathan? Mao ba niyang katong opisina katropang Jonathan? Nga dili mo atubang?
2: Oh, kamo na katong niadto nga kuray sa Sugod Balinsa.
0: Oh, nga dili sila mo atubang. Dunay trabahante nga nireklamo kay kulang sila og benepisyo og sweldo.
2: Oh, mao ni katropang mare.
0: Oh. So,
2: mao ni.
0: Naghinaot ta katropang Jonathan, matagaan gyud ni og hustisya, pasensya na manglapas ta katropang Dave, ato na lang ni padayonon. Katropang Jonathan, naghinaot ta matagaan gyud ni hustisya kay kining pamilyahan, nakita na ko katropang Jonathan nga kaya ni sila bilugon sa kwarta. Basin og duhulan ra ni katropang Jonathan og 20 mil. Mahilom na, di na sila mo file og kaso.
2: Iingan to katropang Mari nga tabangan gyud. Tabangan ni Kapitan Dilamanses sa Silai nga mudoso kaso ani katropang Mari kay hustisya gyud perting nasaktan gyud ang pamilya.
0: Sakit gyud.
2: Baog inahan katropang Mari kay kining bata pintado man ini may mo kanta.
0: Duna ba kay kuan ani? Duna kay video dito sa sapa asa nahulog?
2: Ah, ako'y video da katropang Mari sapa dang parang gi-post to katropang Mari. Kanto ro ganya nadi atong atong nang mga 2 minutes pag tunga-tunga sa video po na ito.
0: Palihog na ko katropang Dave, para makita na ito katropang Dave, isingit lang, walang istrihanay me. Kini nga bata pila edad, ani again?
2: 13
0: anos. Sorry, 13 anos. 13 anos nga namugas ra in taon mga katropa, ingon ani pa'y nahitabo. Kumbaga, kini nga tawag ani, kini bitong pag, kapabayaan ba, tawag, unsa na sa Bisaya, kani pagpasagad ba, katropang Jonathan, sa kani nga gibuhat aning mga tawana. Dapat managot gini sila. No doon nag-justisya dapat ni katropang Jonathan kay dili lang man karon ra nahitabo nga doon na bitaw kanabang magkalot for fun, magkalot yung mga ligo. O niya, kwari. Ang ato ang gipangita nga word gani ha, kwari katropang Jonathan.
2: Di siya mahulog kung kwari katropang Mari.
0: Ang akong giingon mangudin mo ganina, bisan pa kung kwari gali, wa man tayo makita na nga ka ng precaution.
2: Oh,
0: wa man tayo makita.
2: Katropang Mari. Wala ni Agis Barangay.
0: Unsa may tumong, nganong naa sila diha? Aside sa kanang nagkalot sila kay para lang maligo, nganong dunay bakho diha?
2: Si kanamang ko si UBI, muna yung concreting sa dalan, gikan sa Silai, magawas kan ayan, tagbo na katropang Mari. Muna ilang trabaho diha.
0: Okay.
2: Muna nga naa sila diha. Kanang banghouse o katong naitabuan katropang Mari, sa bata nga lumos, dili po na ingon dool ra sa banghouse.
0: Layo-layo.
2: Distansya gamay katropang Mari.
0: Akong gina-imagine katropang Jonathan ba, ang kinibitong syagit sa 13 anyos katropang Jonathan nga, nangayo og tabang while drowning siya ba? While na lumos niya, wagay nakakita. Kay kinimanga hinampak, mga hayop nga dagko, na nag-inom.
2: Kaya ang pinakasakit ani katropang Mari, ang bata, balaw po siya pangita, nalay nakaagi, igsuon ba to o parinti sa pamilya ang biktima, nga naay sinila sa bata, inisya nga nailan nga iatong sinila.
0: Nilutaw!
2: Wala ang bata, wala, o nag...
0: Mulutaw man ang tsinelas.
2: Nalunod sa ubos. Nalunod katropang mare ang bata sa ubos. Slalom.
0: So, akaro na itong gitanaw katropang Jonathan, no, kinigikalod. Ah, linaw kayo. Digin mo siya mailan. Oh. Linaw.
2: Kung inyong makita, kung inyong makita sa video, hindi na namao ang linaw gapon. Lalom pa na. Nabungkag lang na. Kaya kuso kayong ulan dito. Kagabi is sila eh. Nabungkag na na.
0: Oh, oh,
2: na-deform na.
0: Sorry, unsa gilaw mo na ni?
2: Lap mga, kung si Lurie, si Idol Lurie, mga six plot. Malapas pag yun sa tao, katropang mare.
0: So taas pag yun. Kung posible, na. Kung ako, hindi ko ka malumulangoy. O sa pa, posible pang, bisag ako, malumos ko.
2: Malumos, katropang mare. O niya, aminado mga isporman, nga nahinaykan, ginilad palalom.
0: Nahinaykan niya o palalom. O niya, nahinaykan po niya pagkatanga.
2: Oh. Tana, isa po na, katropang mare.
0: Illegal, niya, illegal ilang pagkalot, kabalo ka, dili lang ilang tulubagon sa pamilya, katropang Jonathan. Dili lang ilahang tulubagon sa pamilya sa biktima. Doon na sila tulubagon sa DNR na ini. No. Yato ang kwanon mga katropa kay naputol. No. Okay. So, katropang Jonathan, ang tulubagon ni ini sa UBI, dili lang sa pamilya nga nagbangutan, na doon na sila tulubagon ani sa DNR, lakip na sa barangay, tungod kay ang ilahang gibuhat niya, kana illegal na.
2: Ang pangutana ni katropang Mare, kung saguton ba sa UBI, kay walay order ang UBI nga padagan dito.
0: Kana atong gusto hibawon. Pero unsaon, oh, unsaon man katropang Jonathan?
2: Di ba ka bago? Di ba ka bago ni foreman o ni operator?
0: Oh. Maayo ani ato aning balikan dito katropang Jonathan, ato ning tutukan.
2: Tiluya lagi.
0: Kumusta man? Kumusta man ang pamilya dito katropang Jonathan? Sorry to interrupt you. Kumusta ang pamilya dito? Unsa man ilang situation?
2: Doi kay katropang Mare, nagsabot-sabot kay may ganiha sa tropa dito ni Shirley Rin o ni Andy na huwag kita ka talagang bukas, huwag kita ka balo, huwag nasa kabalo sa sitwasyon din eh. So, oh. Magani kay ako, pagkot na ko sa kumbag, napag ko'y kwarta na 150, so ako na lang ibutang dito katropang Mare, niya, ang tropa po, naghatag po ginagmay, so, butang-butang kita ginagmay ito katropang Mare, kay kabalo pa lang may ang sitwasyon ni nga ito dahi, gani ang mga bulak nito among naabtan katropang Mare, kaya napang bulak nga napas kaning kaang.
0: Intawon katropang Jonathan, ang mga batanon karon puros na lang dula og ML, puros na lang social media, puros mga online games, pero kini 3 anyos na mugas.
2: Kani kayo, lagway sa mga igsuon ng God, butan ni Mataama, tinabangon sa ginikana, unya, masyap ni talintado.
0: Unya,
2: talintad.
0: Basin katropang Jonathan, kay Monday pa ang mag-file sila o regular filing, basin og Monday, kaning operator sa bako, mga kaubanan, basin mulayas na ni?
2: Walay problema katropang Mare, mulayas, kawarant mo na.
0: Basin mulayas, dili na yung makuha hostesya, well anyways, doon na may kumpanya. No, bisan pa og mo deny ang kumpanya, pagkawag po'y batasan nila.
2: No? O posible, og mulayas katropang Mare, niya ang naman nilang mga equipo di asbara sa sila eh kung sa'yo lahat kang kapitan para mo
0: so, bayad man, sila gihold ba sa kapitan sa sila eh ang equipo?
2: Wala na ma-hold katropang Mare
0: kay illegal
2: po so, na lang yun mahihimpot ang illegal ana. So ang kuha na lang ani posible ang mga operators bako o kining foreman or di ba ka ang engineer sa maong niya nga na-side simply makikatagbo kang kapitan kay puputong advice kini guys ang pamilya karon di man pwede duulon sa mga taga UBI kay napas pabangutan kung mutuno sila tabang ay agi na las barangay sila ay katropang Mare
0: aron matuno doon naman kinaisyay ka ng legal mediation yun na may tagbo katropang Jonathan di man na pwede na sila ra magsabot. Pero nahinaot lang ta katropang Jonathan ba kay basin o karon pa sila sorry wa ko ingon nga giduot na ko sila skills doon sa ba basin karon na sila makahawid og 20 mil duhulan dawaton diretso intawon ang kinabuhi sa 13 anyos katropang Jonathan ko atong kwintahon di ila kabayran og salapi kung tinuod lang
2: kung na may idunol katropang Mare is para ginasa damyos ko siguro pero normal mo pa ilog kaso katungod yun as ginikanan katropang Mare
0: tinuod.
2: Kasi po ni basta-basta ding pamilya, kay, na naging anak na professional, makitaliwalas, kalisod, kinaboy, naka-anak mag-professional katropang Mare.
0: Oh, nakapa-eskwila.
2: Oh.
0: Nakapa-eskwila, nakapahuman. No, taliwalas, kalisod, sa ilahang gibuhat nga kanang panginabuhian nga pagpamugas katropang Jonathan. Nanginaboy silang patas. Kini manggaling makaligis, kag hubog katropang Jonathan, mubayad manggaling kag pila ka hundred of thousand?
2: Unsaan no? Lang ka.
0: Unsaan lang ka.
2: Siguro, dili ma... kuan si UBI o katong nagbanag dito, dili sila ma-question kung kato na security measures katropang mari nga gibutang. Oh. Unya ang bata gituyo bisag ligo-ligo nito.
0: Oh, ana. Kato, okay. Oh, man kahibalo.
2: Oh, ni agi man ang bata. Nadigyas katropang mare. Nya kato dalan man ito na dito. Gianan dito nila katropang mare.
0: Posible wagit kahibalo ang bata nga dunay gikalot din ha kay pagkalot ana, wala siya kay namugas. Mo nang paguli na lang niya.
2: Oh, kagahapon adlaw pag ito gihitap, nahitabo ang pagkalot dili to ingon maying adlaw. Gahapon ang adlaw gihapon.
0: Aha.
2: Kung baguha lang kay katropa nga, Maris.
0: So, gahapon so, gikalot, unya, nalumos ang bata karong adlawa.
2: Gahapon adlawa, alas 3 sa hapon.
0: Alas 3 sa hapon. Unya, nakuha, so, nakuha after 20 minutes.
2: Almost, ana kay katropa nga, almost 20 minutes yun ang pagbinirahay sa mga pamilya dito in town.
0: Aha. So, wala na gid na-revive.
2: Wala na katropa nga, Maris. I-declare ng patay. Namantay, di mangod siya mapulo. Naputi mga nurse niya po. Naka-assign ang hospital ko diya sa mapulo dahil manulo naman mapulo.
0: So pag katropang mare. Pag ang operation ba sa pagkuan ba pag search katropang Jonathan no, dili lang ang pamilya. Naa dito ang presensya sa taga UBI katong mga trabahante.
2: Wala na. Wala katropang mare. Moto nga nasakitan gyud ang pamilya. Kay nangayo sila og nanawag sila tabang katropang mare. Wa gyud in town. Manangit pa sa opisina.
0: Oh, manangit pa sa opisina, no? Maka, kung maka, pasensya, makabwisit. Maka, kung sa manang si Dan, ha, ay nag-ihawa. Wapak ka nakontento ganiya sa namiyusta ka.
2: Mangilog mag-ito ng ero.
0: Kumbaga, kining mga tawhan na, sa statement palang daan nga, mangayo pa og abiso gikan sa opisina, gagamiton nila ang bako, unya wapagay krudo, no? Pagka-animal na lang yung dako, katropang Jonathan.
2: Kaloy gud mo gina katropang mare ako kanina action po ko ulbo kay action man po og salto tong operator katropang mare
0: oh
2: oh pagpangutan na sa pulis gi kuan gid to inton gi tawag ana gi tinamban ba
0: oh
2: gi tinamban katropang mare pagpangutan na
0: oh.
2: Di man ko maabot dito sir wakong sugo
0: oh oh mao ba
2: ngadto pagpinta katropang mare oh. Nangantay kay wala tay video dito ngani ko way video sa katropang mare kay ilan sala gitu ang porman gito niya. Wa sila katingog, pag-ingon ni Kapitan nga, nakabalor ba ko nga nag-inom mo diya? Mula yung gihimo diya, ka-inom mo. Well, kapag-kalot mo diya.
0: Okay, raunta, mapasaylo raunta sila katropang Jonathan sa ilang nabuhat niya sa laod. Nga to sa gobyerno sa DNR, kung sila nag-inom-inom, naarad diha, nabantayan nila na ilang buho diha, o dili ba kapag-human og ligo, ilang gitabunan o balik? O dili ba katropang Jonathan, ilang kaugalingon, ilang gitabunan?
2: Okay, ito ito katropang human, nag-iuligo, lingaw-lingaw dito. Sa may ilang plano itong bangaga, kung nangutkot sa Bulawan dito kay kanamagod ang lugar na sa babaw, diha daw hapon sa unang panahon, kasi nangalang-gibinalan, kita mag-storya, kasi nakakuha na mo, alam mo, nagsaba. Kung nakakuha na mo diya, huwag mo magsaba. Dindo na ito katropang mare, humas ng kalingaw-lingaw, nasayag na ganda sila, dapat nga itong gibuhangan. Gibuhangan ba? Napag itong gibuhangan, itong gipang gipang atang-atang la ito sa ilang gikalot aron mo dagoy doy ang tubig katropang nga mare.
0: Doon na ba tayo number sa pamilya katropang Jonathan?
2: Wala signal kay dito katropang nga mare. Si Kapitan ratong so, napangayuan ang ignamber.
0: Oho, atong balikan ni dito katropang Jonathan kaya at least makapadala po tagtabang dito nabang no kita mismo sa XFM personal na to magdala tagtabang dito kay dili kung baga kung ikaw ba isa ka ginikanan o sa kaamahan inahan murag di gid ni madawat ni inani nga panghitabo nga tungod lang sa kawalay wala bay ka ng tarong bitaw nga paminsar pangisip aning pipila mga katropa no dunay kinabuhi nakalas o ya ang nakasakit nakapait mga katropa human sa aksidente mga katropa ano kining mga trabahante sa UBI nagpakita pag yun og pagkabastos sa ilang batasan bastos lang yun.
2: So may naot na tropag mare nga maresolba gini sa daling panahon kay taon ang pamilya hustisya gyud ana gyud ang inahan katropag mare nga hustisya gyud mo sir
0: hustisya gyud oh
2: mo pare na kaso
0: mubayad sila kung do na may kana sila makaduol man na og pao katropang Jonathan no mga maayo man atong pao dere sa Bukidnon probinsya sa Bukidnon so for sure makakuha gina sila og hustisya kana kung di sila magpadala katropa magpadala sa istorya.
2: So, muna, by Wednesday siguro or Martes, basin na i-file ang kaso katropang mare after sa lubong.
0: Oh. Anya, kung karon kung doon na kay panahon, sige daw, surayo yung tawag ng UBI kung matubag sila.
2: Na, kining UBI katropang mare, may lag manubag nila.
0: Oh. Sulayan so, na to. Kahit kung sa una katropang Jonathan ko ang mga reklamo diri sa to ang buhatan, mahitungod kung naka-remember ka, ilaha mo po siguro to ha, di ko sure. Kung katong mga kaang wagi bayaran, naka-remember ka to?
2: Oh, lahagi po to.
0: Oh, wagi bayaran mga katropa ng reklamo na? Oh, doon ay mga trabaha, ikaduha, doon ay mga trabahan tipod nga ning anis itong buhatan kay wala sila tagae o tarong sweldo. Ilaha po to. So, ato ni paningkamutan kay kining panghitabua karon katropang Jonathan, no, bisag kita, civilian ta, pero atong tingog katropang Jonathan, no, dako kini o ikatabang, no, aron ka marisulba kini nga problema, aron nga, kanabanga, doon na usap sila kahadlok. No, kita, mismo sa XFM, kinahanan mo, patunga ta ni ini, mamonitor na to ni katropang Jonathan kay para wagay pamilyang pubring madaog-daog.
2: Pakto na, katropang Maria, ato ni paningkamutan, uga makatabang kuntas pamilya ni katropang Mari.
0: Sige.
2: So muna katropang Mari, ang ato ang nakuha nga report ganiya sa itong paglakaw gikan sa Upper Pulangi sa may sila i Malaybalay katropang Mari. So mga katropa mag amping ta kanunay kay nimbunda kang ulan ug ning baha. So muna katropang Mari,
0: kanta man ka.
2: Danlog ang dalan karon katropang Mari. Dapat amping ta kanunay mga katropa. So nato makainom po tao Visionist Plus soft gel capsule pampatinaw sa atong pananaw. Gikan sa BNP Malabalay, katropa Jota Lee Suriano sa programa Gab Servisyo katropa.
1: Live report. Servisyo katropa.
0: Lang salamat katropa Jonathan Suriano sa imong report. Live report mga katropa. Mahitungod sa 13 anyos nga bata nga nalunod mga katropa tungod sa gikalot nga kanibang walay pagtugot nga pagkalot ni mga trabahante sa UBI katropa tungod kay maligo daw sila nga ginom-inom. Ang ipangayuan ng tabang mga katropas pamilya tungod kay nakaybalo na nga nalunod ang bata dito apan no, nagdumili sa pagtabang kay mananghid pa. No, dito sa opisina, ugwa po daw sila ay krudo. No, mga tambalos-los mong dagong kamuunta na tabunan na ng bangag. Ha, kanus ama mo mga tigbak niyang mga tawhana mo? Ato ning atangan mga katropa, no, ato agin ning atangan, subaybayan nato ni mga katropa, kita mismo sa XFM, tabang taan ni pamilya, nga makabot nila ang hustisya. Wa ko'y labot og dako kay ni UBI mga katropa ang ato adre kay nabuhi. Kun dunay na kun dunay sala nga nabuhat sala isala. No? Di na tabunan mga katropa kun di mo mutubag sa mong tawag bahala mo. Importante yung ato bangon ang kining pamilyang nagbangutan. No, mahatag ninyo ang due process. No, i-hold ninyo na inyong operator di na nga pasta kahambog. No, pasta ka bastos. Maragway anak, maragway pamilya, way igsoon, way ginikanan. Na unta sir, ikaw na tabunan niya, hinayupa ka. Katropatong oras sa alas 4:19 sa hapon. Padayon kita mga katropa, kayo no? Nakakita giskutanan ka ron. Ting ba na advertisement niya katropang din? Mga katropa, no? Atong balikan na itong giskutan kay kahapon mga katropa, mahitungod sa kagubot na hitabo dito sa Senado. Oh, paliho kong play ato mga katropang Dave no, sa statement ni Vice President Sara Duterte. Oh, diretso ta. No? Doon na statement katropa na no? Pagawas ng sentimento mga katropa si Vice President Sara Duterte samtang anaasya dito sa Daheg mga katropa ni bisita sa iyahang amahan si kanhi Presidente Rodrigo Rua Duterte. No, atong paminawon mga katropa unsa pud ang iyahang sentimento kay basin og basin katropa og kini mga bashers naghulat ra ba ni? Ha? Naingon na ba si Sara Duterte nga nagkakagulo tayo dahil sa ating pangulo. Daghan na po mga suko nini. Dave, nagulat ko Dave. Alright, so ito paminaon mga katropa.
3: Tulong sa kanya paano magbigay ng suporta sa kanya.
4: Thank you, Pipi Inday.
1: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat.
3: Totoo yun, Mangulo, ang ating bayan na hindi naman sana nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM.
4: Thank you, Pipi.
0: Oh, daan pa ko?
3: Kay Senator Bato de la Rosa, kahapon nagkausap kami, pero naiti lang yung pag-uusap namin kasi meron silang meeting na ginagawa. Kanina, tumawag siya sa akin. Unfortunately, hindi ko nasagot yung tawag niya. Nung tumawag ako ulit, ay hindi na siya nakasagot. Meron akong nakausap kanina na nasa loob ng Senado, pero hindi pa nangyari yung kaguluhan, hindi pa nangyari yung putukan. Papasok na kasi ako kanina dito sa ICC Detention Unit, kaya hindi ko na na-follow up yung tawag ko kay Senator Matuan de la Rosa, hindi na kasi siya nakasagot. Maghahanap ako mamaya ng tao na pwede kasama niya or pwedeng kumausap sa kanya para matanong kung paano magbigay ng suportas o ano yung mga kailangan niya na pwede namin itulong sa kanya paano magbigay ng suporta sa kanya.
0: So ang ato ang Vice President, anda mutabang ang Bato de la Rosa, mga katropa. Langan given na a lesson po. Mutabang ina siya. Matod pa niya Vice President mga katropa Sara Duterte, no? Nagkakagulo ang Pilipinas dahil lang man sa isang tao. Toy. dahil kay PBBM. Si Presidente lagi niya kung pistoryahon po ni mga katropa ning mga kaalyado po sa administration katropa. Nganong dili na lang kamunao sa imong pwesto diha inday Sara Duterte. Para di na tayo magkagubot? Nga nung di makamutubag? Tubag na gali siya karong hearing sa Senado, mga katropa. Tatsab kayo, no? Aminado siya, katropa, nga siya, ang Vice Presidente, muhatagin siya utaba, nga to kang Senador Bato de la Rosa, mga katropa, nga, matod pa ni Karen Davila, naka-escape na. Naka-escape na. Ako, mga katropa, media man gyud ko nga baguhan ra sa industriya, mga katropa, pero kabalo po ta mag-research, oy. No? Kabalo po ta mangitag kanang facts, mga katropa, no? Unsa nga no? Duna ba escape na hitabo or duna siya or si De La Rosa duna ba right karapatan, katropa, nga mahimo ba nga gawas nun? No, tungod kay wala pa'y warrant of arrest gikan, mga katropa, sa Supreme Court sa nasod Pilipinas. No? Dili ba nato masabtan, mga katropa, nga ang kining unsealed nga warrant of arrest gikan sa ICC, mga katropa, kini, mga katropa, no, dili ni siya effective dito sa Pilipinas tungod kay kita hagbayran niya itong 2019, wa na ta, mga katropa, wa na ta'y kalabutan sa ICC. Daube, pwede na i-deny, mga katropa, pwede na dili respetuhon nato, mga katropa, no, labi na ni De La Rosa, pwede niya dili respetuhon hangtod nga ang nasod sa Pilipinas, katropa, dili magbago ang iyang desisyon kung dili niya tabangan ang ICC nga dakpo ni De La Rosa. Unya usahon, mga katropa, nga doon na may fourth branch ang ato ang gobyerno, no, maliban sa executive, legislative, usay itong isa, katropa. Doon na pa may isa. Doon na may ICC nas Pilipinas headed by Trillanes. Mauna, katropa, nahitabo sa nasod Pilipinas. Ha? Tungod lang sa personal interest ng pagpanimalos, mga katropa, kay sa una manggod. Sa una, mga katropa, nangusog manggod ni si former President Duterte, katropa, aron sa pag-kalipang dinisulisod sa Trillanes, lagip na siya, dilema sa unang ipapriso, mga katropa, Junel. Mauna nga sila karon, nanimalos sab na sila. Nanimalos, mauna ang... very hands-on kay Trillanes, katropa, pagbitbit sa NBI dito. Mauna nga si Sara Duterte, katropa, basin na mapuno na po ni Ugbash, at least makahibalo ito, mga katropa, banga. Katungod po niya na ang mutabang ni De La Rosa. No, katungod niya na, mga bugado manggali, mutabang manggali ani mga kriminal. Ipagtanggol magiging kriminal, klaro nang nakasala, nakapatay, usap ba niya? Kana pa bang walay warrant of arrest gikan sa Supreme Court? Para masabta na to. So, Karen Davila, wala escape na hitabo. Wala ning taka si Bato. Iyahan ang katungod nga mo exit. Kung ikaw si Bato, ano mo exit man ka dito atubangan sa mga NBI dito, skinsa pa ng Poncho Pilato, di anahang nga pusasan na kagalit niya, ipadalagdahig. Awin mga buot. Mauna na hitabo. Sige, ato pa na yun nun, paliw ko, i-play na diretso niya katropang Dave. Kaya gihimakak biya, no? Gihimakak mga katropa ni NBI Director Attorney Matibag, mga katropa. No nga, anaa ang presensya, mga katropa, sa NBI dito sa Senado. Gihimakak na niya. Gimakak na. I-credit lang nato, gi-interview siya. Dagko man nga media, allowed man ta. Gi-interview siya sa ANC, mga katropa. No, atong paminawon ang ilang interview ni NBI Director. Kung unsa ni tabu, asa gid siya nining panahuna. Huwag asa. Ang ilahang asa sila, mga katropa. Kauban ang mga tropa sa NBI.

0: walay tingog, Dave.
1: Sigurado siya na tauhan niyo po ang gumawa at nagkakaputukan doon.
2: Ang mabigat po niyan, wala pa nga tayong investigasyon eh. May natuturo na kami na kagad. Yun na po nga yung tawag sa akin eh.
3: Okay.
2: Yun na po yung tawag sa akin. In fact, ang unang tumawag sa akin, si Sekjen Dong Mindo. Sabi ko, pare, wala kami dyan. Nandito kami. Kung gusto niyo, pumunta kayo lahat dito sa Sigoy Hotel.
0: Uwe.
2: Lahat ng official.
3: Sige, so...
2: Dito po kami. Nagsimula po yung planning namin alas 8. Hindi po ako umalis dito.
3: Okay.
2: Umaro po ako nandito sa hotel na to.
3: Alright. So, ang usapan, ha, just to be clear, Director Matibag, wala munang kikilos para magsilbi na arrest warrant kay Senator De La Rosa ngayong gabi.
2: Tama po kasi may coordination meeting pa po kami.
0: Oh, wala munang kikilos dahil nagbabangag pa kami ng buslot dito.
4: Makita sa TV Patrol live video.
0: Ayun. Oh, makita. Oh, sa isa ka, kuan mga katropa. I mention na nato ni. Dako man nga natubag din sa TV Patrol, mga katropa. No, dunay reporter dito makita. Ang gisundan tong mga taga-NBA. Gadagan-dagan. No, pasalo dito, mga katropa, sa GSIS, mga katropa. Ang interest, si kini mong sinado, GSIS, katropa. Isa na building. Oh. Dito, unya, dunay galito yung nagkatap ng video, katropa, nga kamulo sila og barina. Oh. Pero kung kini si NBA Director, matibag imo pamutahan on, wala kami dyan, nandito kami sa hotel. Ah, nagbimiting kami, kaluslus, nito mga nani.
2: Oh. Wala po si Tony, Sir Alvin at Sir Antoine.
0: Oh, wala lagi daw, katropang Dave. Sige, stop na kayo, maglago ko ng ilongan na, prasparihas na po niya ng ilongan na tawahan na. Oh. Wala siya dito mga katropa og wala sila, no? Wala sila giingon. Walay NBI dito mga katropa sa Senado. Andito kami o tingnan niyo. Oh. Siguro wala ka dito pero imong mga sakop to adto imong gipalihok. Di man ta mahimong one-sided or biased katropa kay do na man kay mga video nga nagkatap. No do na man kay video na pakita ka matuuran katropa nga do na mga NBI ditong lugar. Ah, di ba? O gani mga katropa. Oh, kanina lang sa kanina statement ni Claire Castro mga katropa kay matud pa no gihimong wala na gihimong assault ang NBI. Wala gihimong assault ang NBI sa Senado matud pa sa Malacañang. O kana matud ra po na sa kaning ni Auntie Claire mga katropa. Wa day assault nga gipuhat. Oh, ato aning i-connect ang ilang statement. Unsa ning pamahayag mga katropa ni Attorney Melvin Matibag ug ato ni i-connect sa statement mga katropa ni Attorney Claire Castro mga bakakon lagi ni si. Daghan mo kung kailang attorney mga katropa pero di man ingon ani ka bakakon. No ato paminawon para Dave mahurot akong oras Dave nagpaabot ko nga imong i-play Dave. Atong paminawon mga katropa kung unsa kining statement ni Attorney Claire Castro ang atong spokesperson sa Malacañang mga katropa kung iya bagyo tagaan og justice ning istorya mga katropa ni Attorney Melvin Matibag nga wala lagi sila dito sa Senado mga katropa gipakita gali ang venue nga naa sila sulod sa usa ka hotel no sa usa ka hotel mga katropa kaduna sila event dito or duna sila panagpulong nga ilang nga giatiman o maayong hapon diha kang Juela May Batulina Antipatia. Shout out kanimo diha sa Manila. Nasa Manila ka na pala. Magkano ka dumating dyan? Nganong time out man? Unsay na itabo? Bahala ka diha. Sige na. I-play na Dave, palaw ko Dave, i-play Dave, para di maputol ni Dave. Atong paminawon na pamahayag ni Claire Castro, mga katropa.

0: AA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na nakagear up ang OSAA, nagvest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Ang OSAA, nagvest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na nakagear up ang OSAA, nagvest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Ang OSAA, nagvest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
1: So klaro sa statement ni Attorney Claire Di Castro. Di Castro. Na, klaro mga katropa sa gingon ni Auntie Claire mga katropa nga nagpabuto. No, nagpabuto ang NBI agent, ha? Mo na gigamit ta NBI agent, ha? Oh, NBI agent katropa ang gigamit. Nagpabuto mga katropa. Aha naman tong giingon ni Atty. Matibag mga katropa nga wala ang tropa sa NBI diha sa Senado. Asa naman to? So, saan na nagkasinabot? Wala nagkasinabot mga katropa? Oh. Saan man, Dave? Ha? Hindi ba kagalagot na good ko, anigod? May isa pa sinugot doon ako 24 hours, Dave, murag... Marag mapuli ko ni Prince Ubrari, hayblaro na nila. Ga-explain si Castro mga katropa, unsay nahitabo dito nga, siguro wala niya gikonsulta mga katropa, si Atty. Matibag, wala na nagkasinabot sa i-answer. Sa mga pangutaan na siyempre, given na ipangutaan na gina sa media mga katropa. Muna ihanga, muna yan sa license, muna yan yung statement. Anya, ni bakwe ra og kalit sa ilahang isang binutbot anang permero pa, no? Gidinay nila nga dunay NBI mga katropa. Unya pagkahuman karon, ni angko na sila dunay NBI dito. Unya una na pabuto mga katropa ang katong Sergeant at Arms sa pagkahuman ning balos ug pabuto po daw ang NBI agent. Agent ta? Atong oras katropa alas 4:34 sa hapon. Ato sa nipalutson ang pipila ka mga pahinomdom katropa mga katropa kaya aron nga mabuhi-buhi sa tang. Kato ni Diwason unya very interesting ini mga katropa doon na ni Sumpay. Asa timani ha timani agent sa NBI ang giingon ni Castro. Balik tatataon sa programang serbisyo nga katropa.

0: Buntag yung ani at karon din sa barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
1: Gwapo, si naon-taon tingga sa bunga.
0: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
1: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo crop gold.
0: Kaya nagamit nga salamat.
2: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka crop gold no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa harvest? Dako ko harvest tumong sa crop gold.
0: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa crop
3: gold. Gabog turog, gabog gamunga tumong sa crop gold.
4: May balo sa tanang mga mag-uuma sa crop gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crop gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crop gold pwede sa tanang tarong. Ang crop gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihan.

0: ihala na unsa man ingako multigab nga lahi na maningtingog sa makina bag-o manunta ni gasolina malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Yes, to help!
2: Serbisyong katropa. Maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko. Pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan. Kabahin sa mga programa sa gobyerno. Og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa. Programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa. Ani-ana ang inyong katropa na inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
3: Serbisyong katropa.
4: Katropa, alas 4:41 sa hapon itong oras, mga katropa. Tangapi kita, mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga, adunay mangosteen, soya bean powder, malunggay leaves. Makatabang katropa, aron na nga kita magbaton og healthy nga panlawas. Dami na katong dunay diabetes, mga katropa, gibawa lang naging sa doktor nga mga pe. Safe inumon ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kini, mga katropa, ang kamatuuran, makatabang kini aron nga ma-regulate, no, ma-maintainar ang balanse sa imuhang sugar level. So katropa, pagpangapi nga walay guilt, nga imuhang nahunaon, ma-enjoy ni mo ang pagpangapi kung ang imuhang kapihon ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Og syempre, partner sa imuhang pagpaginabuhi, mga katropa, ang Santon Plus Gold, o dili kaha, katropa, ang Santon Plus Capsule. Mga kapsula, katropa, nga makatabang aron nga mapugngan ang mga bukol-bukol sa imuhang lawas, labi na kitang babainhan nga prone sa sakit, mga katropa, nga bukol sa matres, ovary, o bukol sa suso, mga katropa, lakip na ang goiter. Kani nga mga inflammatory problems, katropa, pwede mapugngan kung mainom ka og Santon Plus Gold, o dili kaha ang Santon Plus Capsule. 30 minutes usa ka mukaon. Balik na sa to ang hisgutanan, mga katropa. Ganiya, before the nag-break, nagbilin ko niyong istorya. Timanin ninyo ang ingon ni Claire Castro, mga katropa. Nga matod pa niya, ang katong NBI, mga katropa, taga NBI nga nagpabuto, katropa, balos sa gipabuto sa sakop, mga katropa, or katong sergeant at arms. Katong mga katropa, agent matod pa. Agent matod pa sa NBI. So atong paminaon, mga katropa, ang tubaga ni matibag. Kung agent magyuto sa NBI, mga katropa,

0: paanga nagpaboto. Atong balansihon mga katropa, no? Atong tanawon mga katropa kung tinuod ba yun, nagkatugma ba yun ang ilahang reasoning.
1: Doon po sa katanong kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya.
2: Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver?
1: Siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Palabas po na siya ay parang volunteer. Kasama po ng mga NBI. Doon po sa katanong kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero
0: pinahawak
1: yung naman po na pangyayari, wala naman po siya na
0: So pwede di ay kapabitbiton? Pwede na yung mga katropa nga pabitbiton ang nga parang ano, parang volunteer. Magkatawa, bisan pa man siguro ang kining mga atuang mga men and women in uniform bitaw nga naminaw karon, magkatawa gid siguro ba. Una to bisan ako civilian ko katropa, ako mismo magtimbang-timbang tinambanon ta ni, para masabtan syempre. Civilian, pahawiron nimo og armas. Unya, gininay nimo nga agent na nakuha kag driver diha nga parang ha, yam lagi kang words ha, parang volunteer. Diha palang daan sa mga statement ngayon na ng mga katropa, no, doon na na pagduda. Di na ta kinahanglan ka mga mahimo patang abogado, abogago mga katropa, nga para masabtan ta na iyang statement. No, basta sabtunon man gikayo. Ha? Sabtunon kay mga katropa nga namakakid siya. Klaro na ni Claire Castro mga katropa, di ka mutuhan na nga gusto mo gina siya nga tuuhan na siya. Di ka mutuhan na ni Attorney Claire Castro nga, Attorney, mampun na, unya, kana siya, tanang mo gawa sa baba ni Attorney Claire Castro, maunay baba, maunay pulong ni President Bongbong Marcos. Kaya siya mangun mga katropa, ang speaker naman, sorry. Katong speaker, tagaw-taw man, banha katong speaker. Siya mga katropa, ang kanatig pamaba mga katropa, no, sa Malacanang. So, anything magawa sa ihang baba, dapat katuuhan. Karon kay giingon man na ni Claire Castro, katropa nga, kato, NBI agent. Karon pag-abot mga katropa sa leader mga katropa, no, si Attorney Matibag, ang head mga katropa sa NBI, nindinay man na siya kay parang volunteer man daw na pinahawak ng armas. Pero hindi siya yung nagpaputok. Pero si Attorney Castro pasulti o gumanti lang. Nagpaputok lang. Di ba? Pag meeting mong utro, pag sabot mong utro, kana yung ginabuhat kabalo ba mo? Ang katawang Pilipino dili tanga. No? Napay labang tanga. Sige, atong basahon ng statement mga katropa or letter matud pa gikan sa GSIS ngadto mga katropa sa NBI. Atong basahon, dakuanan ha katropang Dave Bay, kaya kulang kog mata katropang Dave. Before ta mag-break na punog balik. No, atong basahon mga katropa ang kining letter mga katropa. Di giday na ako mabasa diha. Dire ra ko sa akong cellphone. Gipadala ni nga letter mga katropa sa GSIS address mga katropa ngadto kang honorable. Amo tong honorable pa ba ni hinampakan eh? Honorable Melvin A. Matibag. Matod pa ha, dated May 13, 2026 mga katropa. To Honorable Melvin A. Matibag, Director, National Bureau of Investigation. Address dito sa Pasay City, mga katropa. Dear Director Matibag, in light of the activities currently taking place within the Senate of the Philippines Government Service Insurance System GSIS premises, we respectfully request the deployment of National Bureau of Investigation, NBI, personnel to assist in maintaining peace, order, and security in the area. Mauna iyahang letter kunuhay, dated May 13, ha? May 13, maupo na ang kagubot. Their presence would greatly help ensure the safety of all individuals within the premises. prevent any untoward incidents, and support the orderly conduct of ongoing activities. We trust in your favorable consideration and immediate action on this matter. Very yours truly, Jose Arnolfo A. Veloso Otropuga. President and General Manager of GSIS, mga katropa. No, very timely kayo ang iyang pagsulat og letter, mga katropa. May 13, gisulat, wa po gibutang unsang orasa. Aba, na-receive, receive 5 p.m. na-receive, mga katropa. No, nag-letter ko no ang GSIS, mga katropa, dito sa NBI, alas 5 sa hapon, na-receive sa NBI, mga katropa, on May 13, na ngayo og tabang ang GSIS, mga katropa, nung bantayan ang premises, pala palibot sa Senado, mga katropa, where naa dito nakabutang pod ang GSIS, isa raman na sila ka ng building, mga katropa. Nangayo og tabang GSIS sa NBI. O NBI, bantayin ang tao niya mong palibot dire sa GSIS kay daghan kayo dire mga katikaran karon, no? Para maproteksyonan ang mga katauhan o syempre para po sa amuang security. Mauna igiingon na sa GSIS, karon tanawon na ito mga katropa kung unsan isla katanga. Daw be, trabaho ba na sa NBI? Very timely, nga nung NBI inyong gisulatan. Dili bakaha mga katropa, gituyo na lang ni gibuhat, buhat na lang ni mga katropa. No, aron suportahan na kining presensya mga katropa sa NBI sa premises niya sa GSIS. Nga previously gidenay sa NBI nga naa sila diha. Gidenay man nila. Wala sila sa Senado mga katropa pero naa sila sa GSIS. Hello, unsa din apilar man nakalikang? Moto kong GSIS, magbarina ka diha, makasulod naman ka sa Senado, na unsa day mo. Basi nakalimot mo ka, doon ay media, nagsunod-sunod diha ninyo, doon ay ABS-CBN, ah, tanda ko man ang network, ito na i-mention, na doon ay ABS-CBN, nagsunod-sunod nyo, nakuhaan mo na, nagdinaganay mo. Mung natrabaho sa media, nga dili pwedeng mabuhat sa vlogger. Ibuwis ang buhay diha, dagan-dagan. Trabaho ba na ina sa NBI kung ikaw si Jose Arnolfo? Gibutang man ka diha, ikaw man ang pinakataas kay presidente man ka diha sa GSIS. Asa imong utok gibutang, ano sa NBI daw ka magsulat? Ha? Ano sa NBI ka magsulat? Ang trabaho mga katropa sa kanang pagprotektar mga katropa, pagmaintenar sa kahapsay o kalinaw siguridad sa premises katropa. Kana mga katropa, trabaho kana mga katropa sa security ninyo diya sa GSIS o kapulisan. Di na trabaho og NBI. Ni atong klaruhon mga katropa kay bisan og si Meta kay balo siya unsay trabaho sa NBI. O base kamo lang diha ang wana sayon sa trabaho sa NBI mga katropa. O, daily trabaho sa NBI ang regular security og peace and order sa GSIS premises. Mo nang klaruhon nato na. Oh. Ang GSIS mismo ang nag-hire og in-house security guards o contracted security agency para sa adlaw-adlaw nga seguridad alang sa ilang building og premises. Kung sa day, nakatulog na yung security guard niya. O ang PNP, mga katropa, kung Philippine National Police ang naay primary mandate sa peace and order o crime prevention sa tanang public places. Balo na ka karon, Arnolfo. Kabalo na ka. Ang NBI, mga katropa, unsa may role sa NBI? Unsa trabaho sa NBI? Mag-investigate na sila. No, ang NBI, mga katropa, investigative agency ang NBI. Dili na sila, regular police force. Kasabot mo? Minaw mo? Abasin ba o gadiri po na mahitabo sa tuwa o niya magsulat mo? Dito mo magsulat, mga katropa, sa NBI. Kada kong bungot sa ito ni Ana. Diba? Kinimang kong NBI, mga katropa, no, least option na lang ng NBI nga imong matawag kung wala gikailaing matawag. No? Bottom line ini mga katropa, ang GSIS Security o PNP ang responsable sa peace and order dito sa GSIS. Ang NBI musod lang kung naay investigasyon nga ilang gitrabaho. Unya giingon na biya ni matibag katropa nga stand off sa sila. Kay doon na sila isabot ni Senate President Peter Cayetano mga katropa nga dili nila dakpo na si Bato de la Rosa. Unsa man na piki na. So, nagkagulo-gulo na. Nagkagulo-gulo na. Hindi ka ba lumupo lang sa Google ba? Nagkagulo-gulo na mga katropa. Ingon ana ang nahitabo dito. So, karon kahibalo na mo, di mo patakagbasa, di mo masig comment ya. Kita man gud katawang Pilipino, mayra ta mo click ka tropa, mayra ta mo comment, pero di kita mag-research. Ha? Mag-research ta para di ta mo lang si Karen Davila. Dako gikan mo tag dako nga network, pero nagpakauaw lang sa media. Ha? Post ka din ha, og imong kaugalingon nga opinion na mali pag yun. Pag media man gud ka, ikaw ang source mga katropa sa truth, mga katropa, truth. And tabagi ko dai. Ha? Basta truth, kamatuoran. O dapat ikaw mahimong source kamatuoran mga katropa nga mga information. Dili ka ikaw mapakatap diha og kanang false information mga katropa. Ha? Kinahangla daw katropa nga we need answer. Kinsa dai manubag mga katropa sa pag-escape daw ni bato, los. Panahon na siguro mo retire ka. 4:53 tong oras mga katropa. Oy, sa kakapoy sa imong trabaho mga katropa, kinahanglan na nga mahimog yapon kang baskog sa matag adlaw tungod kay lawas ang puno sa pagpanarabaho sa kamas paliturong karong panahon na mga katropa, bawal ang magkasakit. Bawal ang kapuyon mga katropa. Busa magtumar kita og premium D3 capsule. Dili ka mga katropa premium D3 coffee mix aron di ka katulgon mga katropa. Ang ato ang premium D3 capsule, premium D3 coffee mix, ano na, vitamin D3 mga katropa nga makatabang aron nga mahimsog muli o nang imuhang bukog mga katropa. No, kana bang sa nagkadugay sa imuhang trabaho katropa, nagkabugat imuhang trabaho, nagkapaningot put ka o nagkagana ka sa imuhang trabaho? Muna ang effect mga katropa sa premium D3 capsule o premium D3 coffee mix. Kiniusap na pamatunan mga katropa nga makatabang aron batukan ang COVID-19. Nifa virus mga katropa o ga impacts tungod sa virgin coconut oil kon VCO nga ingredients niini. Balik tatataon sa taong programa nga serbisyo nga katropa.

0: Ma'am,
1: ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, thyroid.

0: ng Nationwide, the quality product of Yes to Health.
1: Premium T3, ang bago!
2: Manunod ko sa sports na interne ko ang nagpapamadisyon sa kanila. Wasa hindi makonsider ang pagpupunto ng D3 ka na ako sa Jason.
1: Premium T3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa, mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag ano sa anumang uri ng sakit.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Turbo user, atong paminawa.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkarumunta ko sa Turbo sa Exipin, ipalit na yun ko. Bisan dati, pagkapin ang aking edad, matahinay naman. Alawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. Oras, alas 4 sa hapon. Oras, gatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
6: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger tusa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Punta kenda ania takaron din hi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kastorya sa nga nakagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo. Sinaon-taon tingka sa bunga.
7: Ya, unsa may mga kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
7: Kay daghan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa harvest? Ako kong harvest, tapon sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Bapog turog, bapog pamunga, tapon sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: XFM time, it's 5 o'clock. live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag ug giya sa atong mga eksperto, mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, ug lakip na ang tabang ug serbisyo gikan sa mga pribadong sektor ug sa atong sibyahanan. Serbisyo Katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo Katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyo katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
1: Mga katropa, exciting!
2: Servisyong katropa. Servisyong katropa.
3: Alas 5:13 itong oras sa mga katropa. Mga pikita mga katropa o kape nga makatama nga na ito aron nga mahimutang guwapa. Pang-Android Beres Tanan mga katropa. Bisan ako ng Android kung magwapa ko eh. Nang inom kita kape, mga katropa, o kape nga Zanton Golda Coffee Mix, adunay glutathione o collagen, mga katropa, nga makapahami sa tuang kutis.
1: Sana
3: all kayo. Mga ambisyon tagmugwapa, unya nga tuang sildo, igu-igu ra. So, dili tas kape. Kape katropa, no? Sa isa ka sachet nga imuhang inumon nga kape nga Zanton Gold Coffee Mix, adunay na glutathione o collagen, 2-in-1, mga katropa. So, mapalit ka na sa mga butika di sa inyong lugar o ga, syempre mga katropa, pwede mo order via Lazada o ga Shopee. And pohon-pohon mga katropa, no, basin this week na natay produkto dari sa tuwang istasyon, pwede na mo musaka dari. Ano mga pharmacy nga walay stocks, pwede mo dari mo palit ng mga katropa, no, ato mga kaigsuunan, mga katropa nato to. Para dili madilatar ang inyong panginahanglan noon. Mayong hapon din ha, Conchita, Conchita Fuentes, salamat kay sa imuhang pag-share di ha kay Eljane Andaya. Lakip na itong mga kaubanan rin sa buhat kang Dave, kay Jonathan, mayong hapon. Salamat kay sa inyohang pag-share sa itong programa mga katropa. Sige. Alright, so balik kita sa itong tulungan nun mga katropa, ang servisyong katropa. Dari kita sa mga balitang nakalap na to, sulod sa 24 oras sa ato ning tanawon mga katropa. Ano kay basin o ga miyembro na sa to ang pamilya o dili ba kaha mga katropa? Ato ang suod nga higala na ang lambigit o nalambigit sa to ang mga balita.
0: XFM report.
3: Una sa to nga report mga katropa, matud pabatan-on naghunos sa iyang kinabuhi sa Quezon, Bukidnon. Detalye pinagin ni katropang Jonathan Soriano na nukadgikan sa XFM Bukidnon.
0: XFM report.
4: Nadiskubrihang wala na'y kinabuhi ang usa ka batan-od sulod sa CR sa Pinoy-anan niini sa Purok Mabuhay sa Lawagan, Quezon, Bukidnon. Pasado alas 10 buntag nga itong Miyerkules, sa Mayo 13, 2026, naila ang biktima nga si alias GB, 23 anyos, residente sa lugar. Siya pag-abot sa kapulisan sa lugar, ang biktima gibutang na sa higdaanan, gibutyag nga sa wala pa ang insidente. Ang inahan sa biktima ni Adtos Lawak sa iyang anak aron pukawon kini para sa pamahaw. Apan nadiskubrihan na lamang nga niini ang iyang anak nga wa nay kinabuhi sulod sa CR. Sumala sa inahan nga ang biktima nag-anto sa depresyon o adunay kasaysayan sa sakit sa pangisip. Dugang niya nga niadtong Abril 18, 2018, ang iyang anak gidala sa Happy Home Foundation sumramag Bukidnon alang sa mental health medication, samtang walay tay mailhan sa foul play nga nakita sa kapulisan dihang ipaigayon ang ocular inspection sa pating lawas sa biktima. Ang pateng lawas sa gidala sa Good Life of Funeral Home sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. Mga katropa, dili ta magpadala sa stress sa atong kinabuhi. Dapat chill lang. Unya kinahanglan nakasanton plus herbal capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
0: XFM report.
3: Taas salamat katropang Jonathan Soriano, simong report. O, pagali naman ang report, ibalik din mo na akong dagway, katropang Dave, sakpan na hinukong ang isi ko. Na, dapat chill lang. Ano ba? Kanibitong katropa, proven and tested gini. Kanibitong Zanton Plus Coffee Mix, mga katropa, dura ni siya kapasidad ka i-boost ang imong cognitive system. Masa mo, mahitabuan eh. Well, nagainom ka og Zanton Plus Coffee Mix, mga katropa, kung nabantayan ninyo, medyo ma-relax mo. ganina nga medyo ganina nga kanang aburido imong uto kay syempre dahil kay problema karon nga nakainom ka og Santon Plus Coffee Mix nindot na imong paminsar duna na kay kanang makakam up na ka og mga decision making sa imong kinabuhi nga nindot. Muna nindot inumo na nato mga katropa no labi na katong dunay mga problema aron katropa nga dita mo sangpot sa depression. Kaya kinihisgutan ang depresyon, di ni masabtan sa kadaghanan. Ang makasabot lamang ni ini, katong dunaya karanasan ni ini. Kaya kita na ba, kahilig tang tambag-tambag katropa, ang otro tang tambaganan. Ang taong dunay depresyon katropa, di naman na mudawat o tambag.
5: Tama.
3: Iguro na mamino, pero ang kahibalo, nga kanayihang ipamino katropa, lapos, pikas, dalunggan. Muna nga kita mismo, ikaw nga nakahibalo ka nga, dili ka okay. No, dili tay denial basta to ang panghuna-huna ka tropa, i-accept na to nga di ta okay. Therefore, maghimo na ta remedy. No, i-relax na to ang self. No, ang problema mga katropa wa ginay katapusan. Ug dili kinahanglan nga atong tapusan natong kinabuhi mga katropa. No, tungod lang anang problema. Wa man gani nagtapos ang kinabuhi nang nalisuan na diha mga katropa? No? Kita pa ba nga able pata mga katropang maghuna-huna maminsar unsay maayong buhaton, no? Once ka naka-experience ka o problema, but pasabot ana katropa, tawo ka wagi tawo yung problema mga katropa, no? Kung ikaw wa kay problema, maragsama ka nang naanang galakaw sa dalan mga katropang wa nagit sa katinuan, no? Dunay problema, ikaw nga dunay problema, ayaw pag kulong, ayaw pag inusara, ano? I-spend imuhang oras kauban sa imong pamilya, higala, bisag di sila katabang sa imuha, at least ba nga ma-occupied bitaw ang imuhang pangutok, no? Di gid katiawan ng depression mga katropa. Hinahanglan ta manguha og gitao mga itag support, ano, support mga katropa gikan sa tong mga kaila. Mayong hapon diha kang Tristan Yat Gulay diha na nagtan-aw mga katropa sa tuang programa. Salamat kay kanimo diha. Mayong hapon kanimo diha, Dol.
6: Good afternoon, bossing.
3: Diha usab kang L. James Atrazo. Ayan, hello, happy fiesta.
6: Good afternoon, bossing.
3: San Isidro Labrador, Malaybalay City. Mayong hapon kanimo diha. Happy fiesta tanan. Unya, happy birthday diha ni kagawad Brian Himarangan. Good afternoon kanimo diha, kagawad.
6: Good afternoon, bossing.
3: Birthday man diha ni mo, wad no?
1: Hintay, abay.
3: Ambo to mang-invite ba ni nag-ihaw daw ni Kanding. Happy birthday ni Muwan.
1: Hello, all birthday. Hintay, all birthday.
3: Si Kagawad, himarangan lagi. Baby ba ito? Kulit kay ka. Musa Sweet 16?
1: Hintay, all birthday.
3: Taka na, Sweet 16? Wado, mahilig daw kag Sweet 16 na wado. Sana mga ka-operator na rin. Bitaw, happy birthday kanimo diha. Wado niya, happy fiesta. Malaybalay City, Bukidnon. Shout out sa mga taong friend ko. Kay Mami Josephine, Josephine Tinambunan. Arti salon nga maanindot mo pagwapa na anhi na mo sa ilang beauty salon nga buutan kayo sila si Mama Remy Tuayon. Mo'y head. Management. Oy, maayong hapon di sa mga taga RT salon, sa mga gwapa kay nato danha nga mga tag-iya og tigdumala sa RT beauty salon sa may Aglayan mga katropa. Maayong hapon.
6: Good afternoon, bossing.
3: No, brato kay na ilang services diha mga katropa nya malingaw. Kisa may di malingaw, nagwapa imong katubang eh. Ang magmanicure nimo tag-iya mismo. Unya ang magpagwapa sa imong buhok ang tag-iya mismo. Mga hamis kay way pakay murag naka Santon Gold Coffee Mix. Muna si Jonathan, ang ambisyon yun, gumawad to dito. Dahil as kagawad, himarangan, ato nang itreat dito, birthday man niya. Mayong hapon kayong tanan niya sa RT Beauty Salon.
6: Good afternoon, bossing.
3: Oga mayong hapon niya kay Ma'am Maria Flor. Good afternoon kanimo diha, Ma'am. Diha usab kay Ma'am, again, kay L. James Atraso, mayong hapon.
6: Good afternoon, bossing.
3: Kaya floaty jack, ha? Nga floaty gihapon karon. Nga daw siyang magugpo, naamangugag kuan good. Di lang ko magtel. Mayong hapon kanyong tanan diha mga katropa. Diha po kang Sir Jojo Perla. Mayong hapon kanimo diha kang Jan na Paharon. Good afternoon.
6: Good afternoon, bossing.
3: Padayon kita mga katropa, no? Salain pa na to nga balita kay matod pa mga katropa. Lalaki pa tay humana na sunog mga katropa ang iyang boarding house. Dito sa Pagadian City ni mga katropa na hitabo. At ang hibaon pinagi ni katropang Stanley Duenas.
7: XFM Report.
5: Patay ang usa ka lalaki human kining mapriso sa sunog gamihas mag sa usa ka boarding house sa Burug Waling-Waling sa barangay Santa Lucia. Pagkaren sidi alas 9 ang dagdagagapon sa buntag. Ang bigdibag ilang ka si Ricardo Miparanom Jr. 31 anyos residente sa lungsod sa San Miguel, Sambuang Rosor. Ang nasunog batur-baga boarding house gipanagiyahan sa usa ka senior citizen nga si Corazon Dumaguete. Sumala sa inisyal nga impormasyon, wala batur pa makagawas ang biktima atol sa sunog nga miigo sa maong boarding house nga nagabigto usab sa ulan 30 ka boarders. Sa pagkakaroon, parayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection. Uguban pa ang otoridad aron matino ang eksaktong hinungdan sa sunog. Lagip sa gisuda sa BFP ang ganaod nga gibilin sa maong insidente. Kadroba mo sa balita gikan sa 89.5 XFM pagdian ako sa kadrobang Stanley Duenas. XFM News.
7: XFM Report.
3: Dasaramat katropang Stanley Duenas na nukad gikan sa XFM pagdian City. Manita mong sunog kaluoy po ng taon mga katropa. Naprisog yung taon siya dito sa iyang boarding house mga katropa. Sinatulog wa ni kabantay. Kanabang tuo kag init na kay palibot abini mo og kana igang ragyod alimuot ragyod kay ting init biaron. Yawa kay balo nga imo hadang palibot na sunog na. Mao ni katropa na hitabo sa iya ha. Taon kaluoy po ning taon. Kana bitaw imagine ni mong isa ka tawo bitaw katropa nga hinihinay ba hinihinay gipatay katropa gasyagit gapingit mga katropa sa kasakit sa kainit mga katropa. No hatod mo wad ang kinabuhi. Ang luuya. Condolences sa pamilya ni ini. Amping tatanan mga katropa, no? Kaya tinginit biya karon. Daghan kitang pahinomdom. Lakip na nga itong Bureau of Fire Protection katropa. Dahakay pahinomdom. Aron nga mahilikay kita sa sunog mga katropa. No? Kanabitaw nga mga kaya invaded man tag China. Hate na to ang China mga katropa. Pero ato ang mga produkto made in China. Tarunga ko ninyo. Ano itong mga gamit, katropa nga mga substandard? Ato lang ginang atimanon mga katropa, bantayan ginato na. Kanang hilig magluto, dihag kanon niya, ditanggalo na ang saksakanan mga katropa. Bisagwa na isunod ang rice cooker. Kanapong mga katropa nga magsiksaksak o kanang charger mga katropa. 24/7 ang ito ang charger mga katropa. Kana. Sige lang yun, bantayin na ninyo mga katropa kaya lisod kayo ang masunugan, no? Mas maayo pa lagi mga katropa o ka nang makawatan ka mga katropa kaysa masunugan mga katropa. Saon man ipagkuan ng silpunan ni? Di man ko kay balo mo kuan aning silpunan ni katropang Dave, wait lang. Kaya nasa pikas linya si katropang Jonathan. Alright, okay na. Alright, so mga katropa, itong dawaton ang live report ni katropang Jonathan Soriano, mga katropa. Tiba-tiba ni karon ba? Okay, dunay nahitabo, natigayon nga pagpamusil kaganihang buntag dirira mga katropa sa Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon. Katropang Jonathan, main hapon pag-usab.
7: XFM Report.
8: Yes, katropa, mare main hapon pag-usab. Patay, usa ka negosyante. Hanggang higayon na. Siyang kagalingong pag-umangkon pasado alas 9:30 buntag Mayo 15, 2026 sulod siyang gipanagiyahag establishmento sa Monji Electrical Supply nga nimutang sa Purok 1 Barangay 8 ning siyudad sa Malaybalay. Ang biktima ilang si alias Boboy de la Cruz, 33 anyos minyo residente sa Barangay 8 ning siyudad katropag mare. Basis sa pagkinabi sa o pagkisusi sa XFM News team nga kalit matud pa nga niabot ang suspect sa lugar og dadunggan pa sa mga residente na naglalis ang biktima og aga suspect. Sumala usab sa mga saksi nga gipusil sa suspect ang iyang uyuan patalikod sa daghang higayon samtang nga gikaingon nga nakaangkon kini og samad pinusilad siya gadughan og sa ubang parte sa iyang kalawasan hinungdan siyang hinali nga kamatayon. Dugang pa sa pagpanubay sa XFM News team na damay usab sa maong hitabo ang gwardiya sa mga establishmento human nakaangkon og samad pinusilad sa tuog nga kamot og anaa sa pagpaalim sa balay tambalanan. Ni responde usab ang kapulisada nasikop ag suspect pag responde usab sa kapulisada nasikop ang suspect o gitugyan niini ang armas nga gigamit sa krimen ingong awas yuta o sa saglantaw nga hinungdan sa mong pagpamusil patay katropang hanulo katropang mare ngadto sa biktima.
3: Makasubok kayo katropang Jonathan kay dili lang ni first time hitabo sa probinsya sa Bukidnon. Particularmente sa Malaybalay katropang Jonathan nga pamilya versus pamilya dugo batok dugo.
8: Yuta ang hinungdan.
3: Yuta ang hinungdan.
8: Ya, ato buong kitang gisulayan katropa nga mari sa pagkuha sa side sa baong nga suspect apad wala pa kinis sa iya nga kaulingon katropa nga mari kay tulala pa ni.
3: Ah, tulala. Tulod ya. Mo nagingon katropa ang Jonathan nga ang pagsisisi ay laging nasa huli.
8: Lagi na po katropa mari, magi na ang kinibitang buluanong
3: Mugi na ang pulong gitormente basta kay dunay mahitabo inanay mo og ina ang pagsisisi laging nasa huli. Mabuto na gingon, mabuto na gingon ka tropang sunatan ko. Ikaw na suko, ayaw gid pag decide diha diha dayon.
8: Oh. So dapat yun, di ko dapat ka tropang og ya sa initial nga report ka tropang mo dugang. Oh. Dugang ato nakuha ni Murugikan panis Davao kining nasangpit ni suspect.
3: Ah, muraga, kung gikan siya sa Davao, katropang Jonathan, well, gabiyahin siya. Kung dari siya agi talaingon, upat ka oras. Kung dari sa Via Buda, katropang Jonathan, lima to unom ka oras, kana nga pagitan, time frame, katropang Jonathan, iyang utok, ana, maraga, kung ana, gina ba, maraga, alburuto na yun.
8: Giplano na, maraga, giplano na, katropang
3: nga. Oh, kanyang yan, ang magkakabit, tagaan, bito kag moment, bito sa tanas, bito katropang Jonathan, nga maghuna-huna, taas na kang maabtan. Imagine katropang Jonathan or kitaan ako dito sa inyo hang post na pulo ka magazine, empty magazine na nakitaan.
8: Empty shell.
3: Sorry, empty shell na nakitaan.
8: Yes, katropang Mari, according na sa pag-imbestiga sa suko na mo ni-responde dahil siya maong crime scene katropang Mari.
3: Pulo, pila dahi, usan na extended niyang magazine?
8: Extended na katropang Mari, basta nga na. Basta mga gun shooter, aka na mga gunman, hindi na mutirag standard katropang Mari.
3: Dili man siya gunman, kaya ato mga inasuta katropang Jonathan nga pamilya manggid ni. No, kadugo raman yan eh. Dili na siya gunman. Siguro gun enthusiast.
8: Pero plano man siya mo. Plano manggid niya katropang Mari nga pati yung siguro. Muna ang kurot niya ang extension, nga, extended nga magazine niya. Na niyapag yung ipakapilan ang security guard sa mga establishmento katropang Mari sa posible. Duha ang kaso nga tubago na ini nga suspect. Lakip na itong security guard sa tropag Mari niya karon mas ipailawman pa sa itong nga kapulisan sa siyudad sa Malibalay kod usap nga ang lay ang gulo no nga motibo sa pagpusil sa maong suspect ngadto sa Agoyuan katropag nga Mari.
3: Klaro naman po kay katropang Jonathan kung baga kini nga kaso manggod isolated ni pero dali ra kayo ang pagsulbad ni ini nga naman nasakpa na. Nasikop na ang suspect, lakip na ang armas kayang gigamit. Og syempre, doon ay mga witnesses, sweet to katropang Jonathan, sa panag-away nga nahitabo before pa, prior pa ni pagpamusil. Galit, nakatalikod ang biktima. No, diha nang tinubagay sila, nagtalikod ang biktima. Plano ginya nga iyang patyon. Nga naman, ikaw nga nakasinsaktong pangutok, mupusil kag nakatalikod.
8: Kapod, daghang tao.
3: Daghang tao. Nakatalikod. Okay. Plano gina niya. Plano gina niya katropang Jonathan.
8: Kasi baka nga murder with homicide baka ni kay wamon to namatay itong isa at sa baka atintin murder baka
3: duha ka o duha ka kaso na iya katropang Jonathan.
8: Ato nga tubangon ni katropang Marikani kay ang atong kapulisan ng mga patrol ato mga kapulisan katropang Marikani nga tawag kita foot patrol diya sa pagawas mo sa plaza nang ililipan nga wala gi abangan
3: na adiha nakatambay night,
8: o nay duha ka pulis niya diya paglakaw na mo subuntag ug at bumisilae unya dapat sa ubos na kay ato man kong PNP Malibalay o PHQ karon nang gawa gi pagawas na nay order nga ang mga tao sa PHQ PNP deploy gi na katropa ka
3: tungod sa fiesta sa Malibalay
8: sa gilang pista, wapay pista ka tropa mo yan, ka-deploy na yun ang ato mga PNP personnel gikan sa barracks sa PNP Malibalay. Muna yung mandato karon sila. So, dali lagi kayo, muna ang nakulong ka tropang Mari ang nasangpit na suspect na sulod sa establishmento.
3: At ang ngayon si Hipe, basi maka-interview tani?
8: So, ato na pa ning kamutan ka tropang Mari kay kagania, ulip and right ang tawag niya, mura sa region siguro to ka tropang Mari nga kining
3: as long as humana ang ilang gibuhat nga investigation na file ang nagkaso base nung matagantag pabor ma-investigar ato ani not investigar kanyang investigator ato ma-interview ning suspect katropang Jonathan kay kinimanggun magsilbi usab ning kanabang tawag na information drive na to alam sa mga katawan nga di sila magkumpiyansa o at the same time mahimo po ning lesson learned na sa mga kanibitaw dunay mga kasuko katropang Jonathan nga dili day agi o gaingon ani ang pagkasuko. Dapat mag-relax. Unya, doon naman tayo lo. Tagaan na ito, katropang Jonathan, o higayon, o kahigayon na nga ito ang gobyerno nga mulihok ba mo trabaho. Kaninga, ito ang justice system, ito ang palihokon. sa maning.
8: Bayan manggod ang kainit ka ng katropa nga mare siya. Init ang nasyonal, init ang lokal, oh. Nakamot ng katropa ang mare ang pangitabo.
3: Isa po, naghinungda na nakatropang juta ka na bitong duna kay kabanay po bitaw, o diba ka nang very close sa imuhang musul-sul bitaw, maugid, ingon na anak mong guna siya. Diba?
8: Sama. Oh, isa sayod mga kita katropa, sayod mga katropa ang mare, nga basta yutang isgutan, naging ang dugo ng mudanap.
3: Kaya, kina na bang yuta nga ilugan mga katropa? Sus, Diyos meyo, Dolor. Di ha, arapod ka ilubong. Kaya di po na mo na...
8: Di po na mo na mabit-bit.
3: Kaya kakahibalo ka na yuta nga imuhang giilog, di ha. Giilugan ninyo, gipatay ni mo na imuhang nga. Usa niya, uyuan niya?
8: Uyuan, uyuan. Katropa nga, Mari.
3: Oo, kanin yuta nga imuhang giilog, kaya gipatay ni mo na imuhang uyuan. Puhon, puhon. Kung di man ka mamatay ka ron, matiguhan ka, mamatay. Tigok na lang ihapong ka. Ang mabinlan ni mo ng yuta, wata kahibalong, ipildir po nagsugal. Ah, di bang na to ni mabit-bit man kung sumpikas kinabuhi ni. Di man kung makaingon nga malangit ka, kaya ni patay man ka niya, di man ka ginuong, ginuura may mukutlos kinabuhi na to, may imperno, manggig ka. Wa na ko siya gijudge, pero ka na, biblical man na katropang Jonathan.
8: Nagungon nga, kung di ka madawat ni San Pedro, si Satanas ang sugat ni mo.
3: Kung di ka madawat San Pedro, dito kas balay ni Himarangan. Kagawa ni Marangan, kaya doon ay birthday dito.
8: Oh, na birthday dito? Sumuna ka tropa, ang gamari, tilag, kaya ito pwede kabutan nga makuha po na itong side sa ito, kahipis malibalay. Kung usan dito ng law, may investigasyon niya, kay kung sa yuta, usan na sa hinungdan, kung posibleng nandun na pa'y lain ka tropa, ang gamari, nga hinungdan pa ani, nga nung iabot kis puntos pagpamusil, nga ito siya gauyuan ka tropa, gawari, kinigasang pit nga suspect.
3: Kasuko, gini.
8: Salamatan po na ito ang dali nga aksyon no, sa itong kapulisan. Huwag yun na, kaingon nga ning layo ang suspect na kulokong yung katropa ka, Mari. Iba talaga sa paglinawan katropa, Mari.
3: Ingon amin, unta ang malay ang inani punta ang Valencia.
8: Anong ta?
3: Sorry good.
8: So muna ang tropa mo na ito report, no? Kalabot sa disgra, alika siya. Shooting incident, tingin niya. Pus, mapatay itong syudad doon, may gipusin, ito siya pulangin, ako yung nalumos na bata, patay yapon.
3: Patay yapon, unta, isa rapon ang napatay nga baka, unta, sunod, makaambit na ta.
8: Kapag ito yung baka, kung baka, lamig itong handa sa nangyayaw, baka, unang pitaros malibala, iba?
3: Unta, makaambit, ana.
8: Gani, nangaon may ganyan sa, nagtumista sa conference room, sa PNP, nang tayo, isang Muslim di ako, labi na doon baka, si Mauna itong gahapon, si Kwan, dito klaso.
3: Ah, so na ay baka dito handa nila?
8: Ah, na ay handa dito kay, naman po tayo, isang Muslim good nga mga pulis. So,
3: nakaambit sila human sa investigation dito?
8: Hello, order to order.
3: Order. Sorry.
8: Kung wala sa tropang Maria, itong report, di kandres Pinpi Malibalay, kalabot sa shooting incident, ganiya, alas 9 p.m. Yes, buntag, hugat yun na itong kapistahan ng tropang Maria, di ka itong syudad, sa itong mga tropa. Kaya na ito, lang kita init ang ulo, dapat high blood, diabetes, bukul-bukul suso, guiter, guban pa, magsantong plaso, balikapsul ta, mga katropa. Gikan, balik, dari sa PNP Malibalay, katropa ang Jonathan Lee Soriano, programang Servisyong Katropa.
2: Servisyong Katropa, live report.
3: Da, salamat katropa ang Jonathan Soriano sa imuhang report. Nakasubo mga katropa. Well, congratulations sa PNP Malaybalay mga katropa no sa paspas abti katropa nga pag-intercept ni ining gunman mga katropa nga pagumangkon ra pod sa biktima. Deklaro ni Happy mga katropa no ang ato ang chief diha sa PNP Malaybalay si Sir Pagdinawan nga kini isolated case ni mga katropa tukod bangi sa yuta allegedly mga katropa hinungdan sa maong pagpamusil patay. No, sa tag-iya mga katropa ani nga Moonjay Electronics mga katropa no usa ka negosyante bangi sa yuta mo ni nakapait mga katropa no lapad kag yuta ani nga Malibalay ang kini nga probinsya sa Bukidnon mga katropa mo na mga tao mag-ilog kun dili lumad versus gobyerno lumad versus private sector pamilya batok pamilya mao ni mga katropa mga nitabo pa nag-ilog og yuta dari sa probinsya sa Bukidnon mga katropa ang kinahanglan tagag aksyon. Bantayan mga katropa, og ikaw mismo nga na-involve ni ini, kabalo ka nga duna moy conflict, duna moy problema mga katropa, nga inauta nga ikaw karon nga nagtan-aw na minaw, makahinuktok ka imong kuan og leksyon. Nga di mo moabot sa ingon ani mga katropa, no? Duna ta justice system mga katropa, libre mato ang pau, libre na abogado. Ah, libre na abogado mga katropa. Adto ka dito aron matabangan ka mga katropa, no? dili kay atong iagis to kogalingong kamot mga katropa ang pagpanimalos o dili kay mga katropa no ang pag-angkon o pag-acquire mga katropa kay basi nagtuota nga mapatay na to isa ka tawo makuha na nato tong gusto. No, dili mga katropa pwede nga ang usa ka sayop atong sulbaron pinaagi sa sayop kay di gina masulbad. Mas dako pa nga problema na. Katropa, sa kabugat sa to ang topic karong adlaw sa kadagan sa itong gisgutan, mga katropa. Murag muuli gig karong malabad imong ulo, mga katropa, no? Pagpamassage, gamit ang ato ang Xanthon na Plus Herbal Oil. Kinigap, katropa, gama sa natural nga ingredients. Busa dili kini harmful sa imuhang lawas or sa imuhang panit, mga katropa. Hinumdumi, tanang musulod sa imuhang or dapat nimo sa imong lawas, musulod ka na sa imuhang panit nga to sa imong kaunuran. So, posible katropa nga makadaot sa imong lawas kung pataka ka og haplas. So, dili kita sa makasiguro ka nga healthy tungod kay natural ingredients, katropa. Adun na pagi vitamin E, bawakin ni mga katropa ang Xanthon Plus Herbal Oil. Servisyong katropa. Katropa, dili na tapos ang itong programa, ang servisyong katropa ni Adlaw nga Biyernes. Oy, happy Sabbath ka na itong tanan. Ako makaiso ng mga Muslim, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka na itong tanan, mga katropa. Happy Jumaa. Ulahe ko greet, mga katropa. Mukini ang programang hatuda sa makatabang aron muhim sa panlawas ug alang sa kayo sa tibuok pamilya. Ang Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Xanthon Gold Coffee Mix, Xanthon Plus Herbal Oil, Xanthon Plus Herbal Soap, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule ug Turbo Men Enhancer. Happy Sabbath ka na tong tanan. Sa ngalan na sa kreatibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Mariko Dino, kinang programang Servisyong Katropa.
9: Servisyong Katropa.
0: Servisyong Katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto, mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Servisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Servisyong Katropa. Ni ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
10: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis.
1: Mag-Sintan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Sintan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sintan Plus Herbal Oil.
2: Naunsa naman ka, oy?
3: Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
4: Hi, mo nila ay karon. Masok ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi, taman na ko sa ibuk ani. Wala pa kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukiton.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Tung, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na

0: ihala na unsa man ni ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina bagko manunta ni gasolina malawag bug mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

ang maong kanta, gidalit ka ninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: panahon sa kalibutan karon. Madungo kung atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ng dos lalaki, babae ng dos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglubos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasinubahanan. Kini mo'y tinungilhanan ng katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadun. Ang atong Ginoong Jesus Kristo na ginoon, gawas kung ang tao magkatao pag-usap, hindi kayo siya malakita sa gingharihan sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayon o maandan sa mga adlaw. Buod siya ng tao mumalawas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apanagunsaong may sa tao magpangaliya kaniya na wala man niya tumuli. Ugunsaong man sa tao sa pagtungo kaniya na wala kayo niya hindungi. Ugunsaong man sa tao sa pagkadumugon walay magwawali. Sa tumong ugtulong na kami makalaga diha kaninyo imog na hining tulumanong alang diyo. Sa kung isgutan ang mga tag na unisulat sa Biblia ug ang ikong pagpangandam o pagpipurma sa kaugaling alang diyo. Sa ang tingo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katin-awan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang tingo sa tingo sa ug karon aniya ang inyong kalagad.
1: Gilingson, kumusta ming adlaw na sub kanimo? Welcome din he sa atong programa. Kadiin maghatod kanimo sa mga pagtulunan gikan sa balaang kasulatan nga tumuog tinguha nato nga atong makat-onan atong mahibaluan kung unsa ang kamaturan tungod kay kana may maghatag kanato kagawasan. Welcome na usab sa dulan sa kaoras natong panaguban og ang atong text line nga modawat sa imuhang text messages 0938405-5747 0938405-5747. Dalay ko ng Diyos sa itong higayon nga pag-uban na usap kita din sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Ato siyang pasalamatan higala sa mga panalangin nga itong nadawat material physical no sa may panglawas nga itong nabatunan o sa uban pang mga panalangin nga imong nadawat, akong nadawat, dalaygon ang Diyos nining tanan. Salamat sab sa atong mga listeners nga nagapadayon sa pagpaminaw, nagapadayon sa pagpakiguban sa atong mga pagtuon dinhi sa matag-adlaw, no? Alas 6 nga ito sa alas 7 sa imuhang kinapamayuan nga station sa XFM dinhi man sa Maydabaw Region, Tagum City, Davao City, Matis City, General Santos City, Malaybalay City, Bukidnon XFM, San Franz, dinhi man sa may Ipil, Zamboanga o Pagadian. Maayong pagpaminaw sa tanang nga mga listeners nining maong mga dapit. Dinita sa itong pagtuon, ako nag-aimbitar kanunay sa tanang nga mga buot makiguban sa itong programa Pinagis Pagpaminaw. Pwede usab ninyo nga kuhaon ang inyong Biblia kung doon na ka may papel o bullpen. Pwede ninyong ilista o inyong sundan ang mga bersikulo o Pinagis Pagbasa Pagtuon niini. Ako nasayod nga daghan pa ng mga pagpanabot, mga ingon na to pagsabot ang inyong makuha o mabatunan pinagi sa tabang sa langit nun nga kaalam ang higala nga may gikinahanglan na to nga masabda na to ang mga pagtulunan sa Ginoo. Ako kamong imbitahan sa pagtuon sa atong topic mga higala mga igsuon giuluhan na to o preach the kingdom, no? Usa kini sa atong mabasa sa balaang kasulatan na sugo sa Dios, no? Isugo sa atong Ginoong Hesus Kristo ngadto siyang mga tinun-an ug dili lamang siyang mga tinun-an, lakip na sa tanan nga mga sumusunod kaniya. Iwali ang gingharian. So ato ding taga at pagtagad igalag suon kay dunay mga nagapahayag usab nga wala matagaig pagtagad ang may tungod sa gingharian, no? Lahi ang mga pagwali nga gihimo ug wala giwali ang gingharian. So ato ning tagdon kay aron masabtan nato unsa ni nga gingharian nga buot sa Dios nga matagaan nato og hindi bang kaimportansya usab, no, sa atong pagkahibalo sa mga pagtulunan labi na gyud sa kabubuton sa Dios nga dapat natong hingsayran nga like so on. Now kung kamo buot mo salmot, just comment diha sa atong live sa Facebook. Doon kita live sa Facebook Mingala. Just search Ramil E. Escalera. Pwede po ni mo i-comment o i-chat sa atong messenger, Ramil E. Escalera. Escalera. O pwede po din sa atong text line, 0938-405-5747. 0938-405-5747. Maka lang atong abling hotline. Open na Mingala, bisan dili sa atong program, no? Open na 24/7. Pwede nimo mapaabot ang imuhang concern sa atong mga topiko nga gisgutan, mga pangutana o sa uban pang mga parte sa pagtulun-an nga mot nimo nga masayran. 0938-405-5747. Ubalik ko ninyo sa pag-ampo, sa di pa nato sugdan ang atong pagtuol, mahitungod Mingala sa pagwali sa gingharian sa Dios o pagwali sa gingharian, preach or preaching the kingdom of God. May mayaon nga Dios, dalaygon ka sa tanan. Nagapasalamat kami nga ang imuhang panalangin wala na pupos padayon ang imuhang gugmag kaluoy sa matag usa ka namo. Salamat Ginoo ining higayon nga magamit na usab namo ang kining programa sa pagtuon sa imong mga pulong. Magamit namo kining station sa XFM sa pagpaabot sa imuhang mga pagtulunan sa imuhang mga kamatuoran ngadto sa mga nanginahanglan niini. Dili man nga dapit nga maabot kining mga sibya sa XFM, hinaot na kini mahimong panalangin usab kanila. Gyapo namo amahan kadtong mga nagbalatian. Gyapo namo ang nasa kagulanan, nasa unsa man nga klase nga pagantos, kasubanan nga imo silang giyahan nga kini makabaton og kasulbaran ang tanan pinagi sa imong kagahom. Makabaton og dugang pagtuo pagsalig na kami mo Dios. Gyapo namo nga ikaw makiguban ka namo samtang kami magtuon pinagi sa imong Holy Spirit kamay mo abli sa among hunahuna. Diyan masabtan namo Ginoo ang among pagtuon. Labi na maandam kami niya ng adlaw sa pagpadayag sa imong bukto na lang. Among yan po kining tanan, gipasalamatan sa pangalan ni Ginoong Jesus na among manluwas. Amen. Og amen. Okay, welcome sa atong topic nga nagisgot kini o pagwali sa gingharian. Preach the kingdom or preaching the kingdom. Ang kini nga pagwali, mga higala, mga igsuon, sugo kini sa atong Dios, isugo kini sa atong Ginoong Hesukristo. O before nato kini may share, dapat masabtan nato kung unsa kini. No, kay kung dili to mahibaluan unsa kini nga gingharian nga dapat nato maiwali sa tibuok na unsa yuta. Dili usab nato kini may share. No? Hibalo lang ta nga adunay gisugo ang Ginoo nga iwali ang gingharian, pero wala ta man hibalo kung unsa kini nga gingharian. No? Muna nga katuyuan sa atong pagtuon karon, ubani ko ninyo, sayro nato unsa kini nga gingharian nga sa kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo, sa iyang mga tinun-an, mga apostoles, bisan pa sa atong kapanahonan karon, gikinahanglan nato nga masabtan higala igsuon kay kini matawag nato Mingala og presente nga kamatuoran, no? Lakip kini sa kamatuoran gikan sa kapanahonan ni Ginoong Hesus hangtod sa iyang kadtong pag-anhin. Mga higala, dapat kini atong himsayonan. Sa gikingon ko na, welcome ang imong komento, welcome ang imong ideas and opinions, tagaan na ito ka nagpagtagad, atong i-share, ngadto sa atong mga tigpamati, o dako kayo ang atong kalipay na makatampo sa bikaw din sa atong programa Higala. Na unang-una, sa kapanahunan ni Juan Bautista, naa na kining mahitungod sa gingharian, Higala. Giwali na kining mahitungod sa gingharian. Gingharian sa langit. Namatod pa sa Mateo 3, mga versikulo 1 ngadto sa 2, in those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Paginulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. So, giwali na ni Juan Bautista, wala pa ganyang isugo ni Ginoong Hesus, Mingala, kining gingharian. Giwali na ni Juan Bautista nga matod pa niya, paginulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. Pagutan na unsa kining gingharian na nga matod pa ni Juan, haduol na. No, is at hand. Ngani, no, ngani mga higala, mga suking tigpaminaw, bisan pa si Ginoong Hesukristo sa iyang pagsugod sa pagwali mga higala, mga igsoon, mausab kini ang iyahang giwali, no? Matod pa sa versikulo 17 sa Mateo 4, from the time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. No, samang pagkaagi, si Ginoong Hesus, ang iyang pagwali mga higala, mga igsoon, naglakip sa gihapon, niya ng paghinulsol, tungod kay ang gingharian sa langit, haduol na. So, unsa man kini nga gingharian nga wala pagani gisugo ni Ginoong Hesus nga igawali kini, giwali na ni Apostol Juan o ni Juan Bautista, no? Juan Bautista o niya mismo ang atong Ginoong Hesukristo naghatag o kining pag lakip ni ini sa iyahang pagwali, mga he began to preach repentance na naman, for the kingdom of heaven is at hand. Now, sa Lucas 17, mga versikulo 20 o 21, doon ay mabasa na ito, mga higala, nga kini nga gingharian, no? Kini nga gingharian nga gisgutan nga duol na, o sa panahon nga kini maabot na, dili kini gingharian nga expected nga doon ay kinibang literal, mga higala, nga naman, literal na gingharian. Ngano'n sa gisulti sa Lucas 17:21-22. May mga parisiyo nga nangutana kang Hesus kung kanus a maghari ang Diyos. Giwali man ang gingharian, no? Doon na. So, nangutana ang mga parisiyo, kanus a man maghari? Nini mao nga gingharian ang Diyos. Yan, nag-isgot gani o paginulsun. Aron kita maandam nini nga gingharian. Unsay itubag ni Ginoong Hesus? Ang paghari sa Diyos, o siya mitubag, ang paghari sa Diyos, dili butang nga inyong makita. So, dili kini visible. Nga adunay makita nga nagahari o adunay gingharian, literal mga igala, nga naman. Walay makaingon nga aniara o tuara. So wala siya ay definite, specific nga lugar. Nga niya din hi o tuwa dito. Kay ang paghari sa Diyos, anaa sa sulod ninyo. So unsa din yung gingharian mga, unsa din yung gingharian na higala, igsuon, nga gipasabot sa atong Ginoong Hesus. Nga matod pa niya, dili kini literal nga makita. Dili kini niya dining depita, niya po dining o niya dining depita lamang. Kaya nga naman, kini nga paghari sa Diyos, nini mga kangharian, naasulod ninyo. Naas sa matag-usa, mga igala. Pwede kini nga mahitabo sa matag-usa nga tao, mga igala. Nga kung tubutan niya, na ang Diyos ang maghari, diha sulod kaniya. O ang Diyos ang gingharian sa Diyos, maanaa kaniya. No? So, doon natin nasabtang damay. Na kinid ang gingharian na giwali na matupap, repent. Ye therefore, for the kingdom of heaven is at hand, handuol na, dili day kini, literal na gingharian, mangigala, mga igsuon, dumabot. Nga adunay trono nga makita, no, adunay maghari ang Diyos nga dinha lamang napita kundi ni na, kundi li, na asa matag tao mga igala. Kay ang paghari sa Diyos may tabo kini sulod ninyo. Now okay, ang Biblia mga igala, kon ato gyud siyang susihon nga kinibang aduna tay tinguha nga masabta nato, makat-unang gyud nato atong ihatag ni sa Ginoo, pinaagi usab sa uban nga mga bersikulo nga diin maghatag og pagpasabot dinhi. Wa bitaw nga ang pagtuon sa balaang kasulatan, ukutlo ka dinhing mga sinulat, mukutlo po ka dito, kaya ang tanan, dili kini magkasimpake. No? Dili kini magsinumpake. May ganang nutog anay kung unsa ang buot ni mga masayran, uban ang mando, uban ang pangtabang sa kaalam nga langit nun o langit nun nga kaalam higala gisuon. So, kini nga kinharian higala o gisuon, balikon ako, dili kini nagpasabot nga mahitabo o ipundar niining kalibutan na kining visible. Nga naman, ang Diyos mismo nagingon, walay makaingon nga niara, ato ara, o dili kini butang nga atong makita. Kung sa manday kini. So, kana nga gingharian mga igala, doon na kanay kalabutan sa gingharian sa Diyos o gingharian sa grasya sa Diyos, higala igsuon. No? Gingharian sa grasya sa Diyos. Kingdom of grace. Unya, kining ang gingharian, ang diya, mabasa nato sa balaang kasulatan, wala lang po nag-refer diha sa kingdom of grace lamang. Gingharian sa grasya. Aduna po kinigitumbok nga kingdom of glory. So kung magisgot o gingharian diha sa balaang kasulatan, it's either nagtumbok siya sa kingdom of grace or kingdom of glory. No? So, ang gisulti sa itong Ginoong Hesus Kristo nga paghinulsol kamo kay ang gingharian sa Diyos muabot na o haduol na, this refers mga igala, mga igsuon sa kingdom of grace. Gadiin mahimong ma-establisar niya ng panahuna sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesus Kristo. No? Kingdom of grace. Balikan na to, ang atong Ginoong Hesus nagsubo mangigala sa pagwali niini. But sa dili pa na mangigala mangigsuon, sumala sa Roma 5 versikulo 21 ngano nga matawag na to nga ang grasya sa Ginoo, it represents the kingdom mangigala, it represents kingdom. Nagkahulugan ko na o gingharian sa grasya. Ngano nga ang grasya matawag na to nga gingharian? Nagingon ang Roma 5 versikulo 21, Romans 5 verse 21, that a sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. So, ang grasya maghahari, no? Even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. So, tunay king harian. Nga naman, nag-asulti nga ang grasya mga higara, mga iksuon, maghahari. Gawas pa niya na sa Hebrehanon 4 versikulo 16, dugang na itong masabtan nga ang grasya adunay trono. No? Trono mga higara, mga iksuon. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So, ang grasya nga gisgutan niya, it represents kingdom nga naman. Doon naman siya trono. Doon na po'y paghari. No? Trono mangigala, kana maka maanaa lamang mahimong presente ang trono kung adunay gingharian. No, kung walay gingharian, walay trono. Kung dunay trono, so it means dunay gitawag og kingdom. So throne of grace. So there is a throne of grace, or there is a kingdom of grace mga higala, mga igsoon. Okay. Ngani, ang atong Ginoong Hesus, sa dihang kini giwali niya manghigala ang may tungod sa kingdom of God, din ni nato masabtan nga this is not referred to the kingdom nga unsa man ang nasabtan gidahom-dahom sa uban nga makita literal ining kalibutan ng manghigala magigsuon. Lucas 9 versikulo 2 nagingon, and he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. So, tuod gisugo higala ang pagwali sa gingharian. Ang pangutana, sa dihang kini ilan ang gihimo, giwali. Unsa man ang ilang giwali? Nagisgot ba sila mangigala o adunay paghari nga paghimuon literal ang Dios niyanang kapanahuna na? Ha, namatod pa, the kingdom of heaven is at hand. The kingdom is at hand. Na niabot na. Haduol na ba ang paghari? Literal. Unsa may gisgutan sa Lucas 9, versikulo 6. Unsa may ilang giwali. And they departed and went through the towns preaching the gospel and healing everywhere. So unsa di ay mangigala, mangigsuon ang ilang giwali in relation sa sugo nga iwali ang gingharian sa Dios. They're preaching about the gospel. Ubon sa ng gospel may gala. That is Jesus Christ. Which is siya may gala ang nakasulod, nakapaluog, gilangkuban sa grasya sa Ginoo. Grasya sa Diyos. No? Namao ang kaluwasan nga naa sa atong Ginoo Hesukristo. Mabatnan at sa tao pinagi sa pagdawat ni Ginoong Hesus, kamawang manluluwas. Mawang Savior mga igala. Huh? So, mauna ang giwali. Ang gisugo, iwali ang gingharian sa Diyos. Sa diyang kinilan ang gihimo, mga igala, mga igsuon. Diyan na ito masabtan nga they are preaching about the gospel. Ebanghelyo sa kaluwasan na kini mahitungod sa grasya mga igala. Saved by grace through faith. So, di na ito masabtan mga suking tigpaminaw nga ang gisugo sa Ginoo nga gingharian kingdom nga iyang ipawali wala kini nato mapasibaya eh. No? Gitagad kini sa kadaghanan o gitagaan kini dako na kaimportansya sa atong kaluwasan. Ano man? This is the kingdom of grace. Gingharian sa grasya. Ngadiin kung dili kita makasulod ni ini, dili kini nato mabatunan, dili nato tugutan nga ang Diyos na itong ginong Isu Kristo may magahari sa itong kasing-kasing, dili ta makasulod din yung gingirian, dili ta mahimong malakip din yung gingirian, no? So this means Christ dwells in our heart. Namokin ni may gala ang disgutan sa episode 3 versikulo 17. No? Sa harago ninyo ang episode 3 versikulo 17. Sa unsa nga magahari ang Diyos dinhi sa atong matagpusak o dinhi sa atong kaugalingon? Ito pa, that Christ may dwell in your hearts by faith. That we or that ye being rooted and grounded in love. So, but pasabot, ang gingharian sa grasya may gala, ngabot sa Dios na maanaak kanimo, mania kanako, magahari ang atong ginoong Hesukristo dinhi sulod nato diha sa atong kasing-kasing. Huwag ka na mahitabo, ka na mamahimo, kung kini atong gawaton, pinagi sa pagtuo. Ha? Mauna mga suking tigpaminaw nga si Juan Bautista nagwali nga paginulsol kamo kay ang gingharian sa Dios haduol na mismo ang atong ginoong Hesus paginulsol kamo ngano man buot sa Dios nga kita andam nga mudawat niya nga maghari diri sa tong kasing-kasing aron kita makabaton niya ng gingharian sa grasya nga ang Dios ang naghari. No? Importante na nga masabtan manginggala sa tanan tungod kay mao kana ang ebanghelyo. No? Mao kana ang ebanghelyo nga buot sa Dios nga lukot sa tibuok kalibutan kay pinaagi lamang sa pagdawat niya ng gingharian sa grasya, pinaagi sa pag-isakop niya na nga ang atong ginoong Kristo mao ang naghari, mamahimo tang adunay paglaom niya ng kaluwasan ug malambit niya ng gingharian sa kahimayaan, kingdom of glory. No? Tinuod na ang gingharian dili makita. Mismo ang atong ginoong Hesus nagsulti nga wala diri, wala po dito, kay naa na to, pero dili po na to malilong mahigala nga ang balaang kasulatan na gisgot po o gingharian nga diin ang Diyos nagalingkod diha sa trono. No? Adunay mga ginsakupan. So aduna po'y visible nga gingharian nga gisgotan nila. So mao na mahigala ang kingdom of glory. Huh? Kingdom of glory. Ang kingdom of grace na sa matang usa ano man si Kristo magapuyo diya sa kasing-kasing pinagis pagtuo episode 3 versikulo 17. Ngani kung sa gisgutan sa buhat 20 versikulo 32 higala igsoon ngayon din eh. And now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all them that are sanctified. Subot pasabot, mingala mga igsuon, ang gingharian sa grasya. For ang grasya sa Dios, kung kinidawaton sa usa ka tao, bisan siya makasasala, or ang nanginahanglan ano yan, makasasala man yun, no? Kaya wala may tao nga wala makasala. Ang tanda, nakasala man. Nagkabasan sa himaya sa Diyos. So, kung kinidawaton sa makasala, kini mohi mohi mo niya nga mahimo siyang haong diyan niya nang gingharian sa kahimayaan, Kingdom of Glory mangingala. No? Now, isgutan niya, to give you the inheritance among all them that are sanctified. Unsa man ang inheritance? Nga mabatunan din ni, inherit. Doon natin nahinumduman ba, nga nagiskot nga, ginanglan ta magpakatawang pag-usap, eh, kung dili, dili kita makapanunod, inherit the kingdom of God. So, adunay laing gisgutan nga magawat sa tao nga diin na ilalong niining gingharian sa grasya. Gumaw ka ng gingharian sa kahimayaan, kingdom of grace. Okay. Dinhita mga gala may igsuon sa I hope na nasabtan nato before tamad to sa Kingdom of Glory. Nasabtan nato nga ang gisulti di ay nga gingharian nga dili makita, dili dili ba niya din ng dapita, dili po dito, o tasabot, dili siya visible, gingharian nga naanit nato o nanimo, nanako, this is the Kingdom of Grace nga ang nagahari ang atong Ginoong Hesus. Asa siya maghari? Sulod nato, sulod sa atong kasing-kasing. Sa unsa kini may tabo? Pinagis pagtuo. Kung siya maghari na, mo kini mo pahaong ka nato, niya nang pagka umalambit o pagka manununod, niya nang gingharian sa kahimayaan. Gingharian sa Diyos, mangigala nga adunay trono na yun. Adunay himaya na makita. Nga mao ka ng langit. Langit nun nga gingharian, mangigala. So, at dito na ta sa langit nun gingharian. Kingdom of Grace. Gingharian sa kahimayaan. Sa Mateus 25, versikulo 31. Okay, doon na pa tayo mga pipila ka minutos mga gala sa itong panag-uban. Trace na to or check na to. Nakakuha ng tag 31 minutos sa itong panag-uban. Sige po, ako nag-agnes at itong mga suking tigpaminaw. Ang atong text line, abri ka na sa imong panginahanglan, dugang pagtuon, pagduaw, no, visitation mga gala, niya itong mga nagbalatian, mo offer tao mga pag-ampo, asa ka man dres Mindanao. No, asa ka man nga dapat dinhi sa Mindanao, nagapaminaw ka sa itong XFM program every day, no? Daily program 6 to 7. Kung request ka prayer mga gala, doon na kita yung mga kaubanan nga mo abot na nga sa inyong panimalay o muhimo sa mga pag-ampo kung doon na kay panginahanglan. So, 0938-405-5747. 0938-405-5747. Mateo 25, versikulo 31, nag-ingon. When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. Kagani ha, disgota na to, nga ang atong Ginoong Hesus magahari, magapuyo, din He sulod sa atong kasing-kasing. So faith, may tabo ka na. And that is the kingdom of grace. Nga ka na kagingharian, na na to. Pero, nining adlaw, no, sa dihan magapadayag ang anak sa tao sa iyang himaya with all the holy angels. Nanay mga kaubanan, ha? With Him. And we believe this is the second coming of Jesus Christ. Then shall He sit upon the throne of His glory. So doon na siya ay trono mangigalang agisgutan din He sa kahimayaan. Mateo 25, versikulo 31. Dugangan na to, Salmo 145, versikulo 11. Psalms 145, verse 11. They shall speak of the glory of thy kingdom and talk of thy power to make known to the sons of men His mighty acts and the glory of the majesty of His kingdom. Glory of thy kingdom. No? Siya mag-sulti kabahin sa himaya sa iyong gingharian. magasulti sa ihang kadahom. Onya, the glory and of the majesty of his kingdom. Adunay halangdon ngaging harian nga iya sa Dios may gala. Maliban niya ng kingdom of grace, adunay both sa Dios nga ang mahisakop usab kita. Yan ang maungging harian nga makita ang iyang kagahong, makita ang iyang himaya. No? Sila nagasulti may tungod sa himaya sa imong gingharian. Magaisgot may tungod sa imong kagahong. And also, unsa pa, ang imong mga buhat, nagamhanan, igapalayag, nagto sa mga anak sa mga tao. Muna yung mahigala ang kingdom of glory nga gisgutan sa Dios nga ang mahimong umalambit niini kadtong nabalaan, kadtong namatarong pinagi sa grasya sa Dios, mahimong haom niini, no? Okay, Daniel 7 versikulo 14 nagingon, ug may gihatag kaniya nga dominyo ug himaya ug ingharian aron nga ang tanang mga katawhan, mga nasod ug mga pinulungan managalagad kaniya, ang iyang dominyo maong ang dominyo nga walay katapusan ug dili umalagi ug ang iyang gingharian mao kadtong dili mabungkag. And this is the literal kingdom. Kingdom nga ang Dios ang maghari, gilangkuban sa tanang tao, and this is the kingdom of glory nga buot sa Dios nga kita makumalambit usab niini magigala magigsuon. No? Buot sa Dios nga makapanunod kita niini. Ug sa unsang paagi? Pinaagi sa pag-isakop niya ng kingdom of grace. Pagdawat sa grasya sa Ginoo diha sa pagdawat nato ni Ginoong Hesus nga atong manluwas. 2 Timoteo 4 versikulo 17 nagingon, the Lord will deliver me from every evil work and will save me and to his heavenly kingdom, and to whom be the glory forever and ever. Kung saan nga gingharian, langit doon nga gingharian. Save me and to his heavenly kingdom. Magaluwas ka na ko, alang ni anang iyang langit noon nga gingharian. This is the kingdom of glory, higala igsoon. So balik ko na to, dias bala ang kasulatan, kung magisgot o kingdom, it said that it refers the kingdom of grace or the kingdom of glory. Which is, hatagan na to pagtagad ka ng duruha, mga higala. Kaya dili ka mahimong umalambit sa isa, kingdom of glory, kung dili ka makasulod niya ng kingdom of grace. Mo ka na ang katinuuran higalaging igsuon. Mo ka na yung kondisyon. Mo ka na yung kondisyon na kita mahimong makasulod niya ng gingharian sa kahimayaan or kingdom of glory kung kita nakaambit niya ng kingdom of grace. Pasahon rin nato ang Bugna 21 versikulo 27. Okay. Ang Bugna 21 versikulo 27 nangingon, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the book of life. Muna yung mga higala ang mahimong makasulod niya ng kingdom of glory. Kadtong naisulat niya sa libro sa kinabuhi. Kung sa unsa nga kita masulat niya sa libro sa kinabuhi, sa dihang atong gidawat ang atong Ginoong Hesus. Gitubutan nato nga siya mahimong atong manluluwas. Gitubutan nato pinaagi sa atong pagtuo. Kanya kita mamahimong manggialamon, kita mahimong mga pinasaylo sa atong mga sala. Kay kung di na to maambitan ka ng grasya sa Ginoo, dili ba ta mahimong haog? No, dili man ta mahimong haog higala igsoon. Pabitaw nga ang Juan 3 versikulo 5 nagkanayon, Jesus said, or Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God." No, unsa kini nga gingharian nga gisgutan dinhi? No, di siya mapagkatao pag-usab, pinaagi sa grasya sa Dios, pinaagi sa pagluwas kaniya. Dili siya makasulod niya ng gingharian sa Dios. It's all about being born again, being saved, being born into a new creature. It talks about grace, higala, igsoon, grasya sa Ginoo. So, ang Galatia 5, mga versikulo 19 ngadto sa 21, ingon din di, kinanglan nato ni masayran aron nga diin sa atong tinguha nga umalambit niya ng gingharian sa Dios, nga diin nagatuo kita nga mabatunan nato pinaagi sa pagambit niya ng grasya. Huwag kini ang atong makita sa atong kagalingon, no? Masayran nato nga pinagi sa kaluoy sa Ginoo, nahimo kitang haob, nagkinabuhi diya sa grasya. No, kay ang Roman nagkanayon, tugutan ba nato ang pagpakasala? Tugod kay naa nata sa grasya. So muna itong himuon ang pagkinabuhi diya sa grasya, Galatia 5, 19:21, na mahimo tang haob niya nang gingharian sa Dios. Kung dayag kayo ang mga buhat sa unod ng mao kini, pagigilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Diyos-Diyos, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabugho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay. Muna itong sutaon, susihon, mahigala sa atong kaugalingon. Nung sa paghari sa atong Ginoo din hinato, sa iyang gingharian sa grasya, kini mga butanga, kini nga maong mga gisgutan din ni, dili na kini mao ang makita. Mawala kini. Ano ba? Ang atong Ginoong Hesus, mo naman naghari na to. Naimo naman tang naisakop sa gingharian sa grasya. Nagkinabuhi diya sa gingharian sa grasya. So wala na rin tanan. No? Kung naapa ang pagdumot, ato nang isalikway. Sa tabang sa Ginoo, no? Tugutan na to nga mawala ka na, kay mo ka na ang dili buot sa Ginoong magpabilin diya sa kasing-kasing nga giharian sa atong Ginoong Hesus Kristo. Pagdumot, panagbingkil, ha? Kana pag mura kag naay kayugot, kasuko sa imong isikataw, wala ka na, no? Mawala ka na. Unya, pangabugo, tali sa dunay relasyon, balag asawa, pangabugo, kapungot, iskutan na to, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina,

0: Dili lamang kita kuto bigala, temporaryo kitang manipula.
1: Kining huli nga inyong nabati mo yung sa katimaan nga natapos ng usap ang atong tulungan ang inyong sa reformasyon. Kining inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili niya kaninyo uban ng pag-iwan bala na silang nagabasa. Nagabatalingon o mituman sa pulong sa kinyon kaya ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasi ng gadamit kaninyo sa pagpamino kanunay ngayong maong tulungan ang inyong sa reformasyon. Kining at inyong manon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang inyong sa reformasyon. Hamtod sa sunod ni kayo, masasama at maugistasyon. Nagkaming salamat sa inyong pagpaminaw.

Awit, Kapitulo 20, Versikulo 4, naway ipagkaloob niya ang inyong hangarin at sa iyong mga plano, ika'y pagtagumpayin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.

Awit, Kapitulo 34, Versikulo 8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. You are listening to Gospel Hour on XFM.

Kapitulo 4, versikulo 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus.

Filipos, Kapitulo 4, Versikulo 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. This is Gospel Hour.

Mga Kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.

0: now is 6:30.
1: Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y itinuturing na mga anak ng Diyos. This is Gospel Hour on XFM.

Kapitikaan, Kapitulo 16, Versikulo 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.

Versikulo 4, naway ipagkaloob niya ang inyong hangarin at sa iyong mga plano, ika'y pagtagumpayin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.

0: SFM Time, it is now 7 o'clock.
1: Mga awit, Kapitulo 34, Versikulo 8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. You are listening to Gospel Hour on XFM.

Mga Awit, Kapitulo 20, Versikulo 4. Naway ipagkaloob niya ang inyong hangarin at sa iyong mga plano, ika'y pagtagumpayin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM. Your kind of Christian music all day, all night, right here at Gospel Hour on XFM. You

Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y itinuturing na mga anak ng Diyos. This is Gospel Hour on XFM.